0: I'm going to go to the hospital. Ogani wa ninu ijile ede bo fe bo se lede Yoruba ponbele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun loye be Bond FM 92.9 ife so wa po radio wa mi jiji to jasuaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ife so wa po amele eto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to gbogbo mo ya mi lorilede nigeria teyin mo ya mi te je muslimi ojo juma ojo akojo ni ko si tin je juma juma o gangan ni ninu keu juma ni nje be akojo ni apejo iwa apejo wo ni ke sa pejo ka wa je ka wa mu abi ka ma jo abi apejo kakan ma dawadale apejo ki kojo le kan lose lati wa fi ola fe nto ni ola ifi ogo fe nto logo ifi yin fe nto ni yin ta le ni na allah olorun ba allah ka kojo lapapo le kan lose e kan lose ni ojo jima na tun ni yo olorun ni ya ayyuhal ladina aman eyin ni gbagbo ododo idanu di ya li salati min yawm al jumaa ti an ba ti pinun lojo jima fasa'u ila dhikrillah etete kya kya e lo sibi ran ti olohun wa daru li bai'a e fi titari ra sile daru li bai'a e fi oja yin le e fo ofisisi yin le dalikum khairul lakum ile lo da fun yin lo lore fun yin o nkun tun ta la mu te ba mo be eni tori e ba pe ni o tori to ni la ka idada ojo jima ojo odun ojo odun ojo akojo ki lo odun na yen ni pe ka kojo ki gbogbo wo rira wa awa ta ti rira laarin ose yen njo jimo e pade nibi kan e lo joseph emi olohun e fo pe fun mi e fi yin fun mi muslimi ododo njo jimo ko mura daada ko we iwe jimo wa o wewe jimo niyan na ni o da niyan bi a se nwe janaba na lo se we aniyan lo yato o ba si ti se ba o wo so to da ege kan na yin gbogbo eda ti ba nge kan na re njo jimo to nfarun re njo jimo asiriri oni tulailai eh njo jimo ni o ma nge kan e ma nge ko to lo jimo farun re ko to lo jimo ko niti ko to lo jimo egbe bi ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi se to si la le fuwa ojo jimo ki si oju awada to ba tun deyin jimo tan e si asgar mo abe so kini ka gbogbo wa leni ojo jimo bi yen ba kirun jimo tan na fi la wa to ba ti kirun jimo tan o le yan na fi la merin leyin jimo sugbon won to ba ye pe le lo straight lo le straight o ba tin dele nabi sallallahu oni oyan na fi la meji amon yan na fi la meji gbogbo e na a fi se josin yen ni pe a fi dupe fọlọrun ni aba ba nabi se laale fun wa ni e to omo ya yin ti ba yin soro emi na ni imam zainul abidin abdul hamid azig zaga ile se radio bond fm olorun mo je oda bu lai lawo gbogbo oga wa nbe olorun mo je oro won dojumo olorun nabi lodo olorun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: kan alayo
1: mo ki gbogbo okan to ngbo mi ni owuro yi pe okan gbogbo wa yo bale orilede wa oni wa bakan na mo adura orilede ni a ngba mo fe ki a gbagbo pe orilede wa nsaisan sugbon olorun yo wo wa san ise bi gbile ni orilede na gbogbo ese ta ti se olorun ko jo ko foju foda ko mu inu wa dun ni orilede na a wa ninu okunkun biribiri olorun ko yo orilede wa kuro ninu okunkun olorun yo gba wa yo si wo orilede wa san olorun yo ba ise okunkun je ni orilede na ami mo gbadura pe gbogbo ise bi iwa ipa okunkun ni oruko Jesu Kristi e yaro ni ati owuro ilo okunrin alagbara ti ayan ti orilede yi ti on ton yo wa lenu mo pase ni oruko Jesu Kristi ki gbogbo agbara yin ko di oku ide ta fi di eni kokan oruko e je Jesu ko lorun ko ja ide na ti orilede wa ko wa ni alaafia gbogbo agbekale ise bi yin ati igi satani ti won pe ni orilede yi afanyin tun ni oruko Olorun baba ati ni oruko Olorun omo ati ni oruko Olorun emi mimo mo so aso tele si idile kokan pe igi ibanuje eyi ti a gbe sinu idile yin ti Olorun ko fa tu patapata gbogbo emi asodi si Kristi ti n sise lodi si orilede yi si idile re ni oruko Jesu Kristi ki won gba ijakule lati oni lo ki idile wa ati orilede wa o wa ni alaafia eyin ile ise Bond FM alaafia olorun yo ba yin gbe okan yin yo bale lati olori to ede ori omo eyin ilo si waju rere yo ba ile ise eyin na okan yin yo si bale ogun olorun ati ewo olorun yo bu jade ninu aye eyin ni oruko Jesu Kristi oluwa wa ami ayo ni o
2: e kaaro o aku ojumo re
3: ibo lachi onye oma na egenti ko bochi ta mitara ge mkpuru oma
4: jamaa barkan mu da asuba mune muku pata samu rana mai tarin albarka

0: M92.9 koko nu woro yin tesi waju laaro teni ta ba de abala igbeyewo te ba da si laaro teni ni soki soki tete bo wa la mo pe won ni egun to ba ti jade o kuro laiwo in to sele ni South Africa lo ba ko se ni ti oye mo aya te ri pe ko ti lo le die die bi awon to wa ni oride awon mo South Africa won se ko lu awon to je foreigner boya bi Nigeria ni o ti o sa so mo lu won ton be si ko nu pe ani se e kuro ni ilu awon lotun lo si papa julo ti Nigeria aimoye ton koju soro lowo lowo bayi are bola met ni won de ti gbegbe se to nipo bi awere lati pa lase fun awon Nigeria mission to wa ni South Africa bi be ko
1: e ko ori so bro mi to so wa ye ko ri be ni
0: abi
1: ogede wo ko ye tan wa da yin o wa di giburuku so are ti pa lase bo se menu ba pe ki le to ko wa to tun ma jeran lo fun rede wa Nigeria wo to ko nsele ni South Africa lori fe won o se fe won han omorede wa Nigeria won ni bi riba dani si ilagbe won ni be ba si gbagbe to ja alakoso fun ile okere lati le wa Nigeria Abileko Bianca Odumegu Ojuku won na ti kede nbi to je ko ti bae kan na awon elegbe won fun ti South Africa eyan Ronald Lamola to pon ba soro won ni to sele lo je wezi to koja yi opolopo omorede wa Nigeria lo ti sob won pa ni bo ti je pe o ti nwale ona abayo la nwa la aro yi o lori sele to je pon sele ni South Africa e tori emi nba lo duka na si tun ba lo
0: duka na ti baje
1: n ti je pon ti baje ko buruko baje e mo gbo wa e mo ye wa tori olopele ku lo morede wa Nigeria atejise ni ojo oku anti
0: kini 0809893338 0809893338 kini kijoba apapo kon gbe igbese ori e kon gbe lori oro ti o fi ni peju
1: tori pe lowo lo ba e morede wa Nigeria tun lo bi egberun 100 kan o le ni 30 nan so fun joba apako pe wa ko aku ni South Africa o oda 08034057141 tabi ilu maka 07012067959 olotu olalekan adeyemi adesanya o se tari e si wa ni
0: le kan wa po bo de
1: fe
0: le ka bi
1: olalekan o wa ri be o re wa na yo ti mo yo na ni e ba gbo olalekan mo ru fun e mo jo ya lenu o ko te si wa ni
0: I don't know. Ba gbona ma teni ko pe ke wa dupo si pare ni 2027 ni baba na ma fe o ni mo dupe lowo yin o ife te ni simi te wa kimi le te de gbiyan o ni sugbon kemi to se won ko ma nforo lo awon agbagba awon eyan wo ma koko ro dele ma wo so tun so si waju leyin ma tun ma nforo lo awon eyan kakaka kan to mo ti fun te do lori oro eselu kin to gbegbe se to ni pon bi awerin o nigbati oloijo nata so ni mo ngba to nfun awon odo ti won wa ba ni ile won lo lu abuja to fun lesi pe o to ni mo ni fe be se wa sodo mi o ba kono awon odo ina ma se je oga to ja re won gbogbo yen dokita Tom Ohire oni ni to to lawon odu igbese ti awon odo to awon igbese ta won gbe lo ma so so to lo ki oloye Jonathan nile won lolu Abuja o na lo n to to lati wa je ki baba kan na kupa lori igbo 2027 si pare oni gba ton je are ni orile de wa Nigeria te ori gbogbo nkan lo dada awon de ni fe won gbogbo igbese ton gbe gbogbo e lo nrorun ton ma wa tun wa dupo ni 2027 o sese ki kadara se won lori kan dupa kan bo si ipare o nigba ti gbon para po laaro ni oloye Jonathan wa so pe inu n dun toto be se wa ba won te so pe nkan te fe ni oni sugbon eh kemi to se nkan kan mo kokko foro lo awon yan lo lenu wo mo awon to mo awon to je temi awon ebi mi awon to mo ti fun to lori oro oselu ma fun lo pe gbo ni se ki lo to tabi ki ma lo ni sugbon kokko dupe lowo awon odo patapata fun bo se gbegbe se to ni pon bi awerin ton wa ba pe ko dupo si pare ni 2027 ba kan lo wa ro awon ejo eleto diba neck pe to bi bo ba won aye 2027 da kun ma fi pon igba kan bo kan nu bo te je pe won ti mo boyo ma lo abun ma dupo si keje sugbon lowo lowo bayi awon to ba fe dupo ni 2027 ki awon ajo eleto dibo anek kan ma soju sabu kan ma fi gba kan bo kan kan de ma gbojo final tori ti gbo e ba ro eh o se se ki gbo e ko tun de kan ma da bi pe wahala abi wahala ma de leyin dibo lo nse n rogba awon ajo eleto idibo pata won arugba awon oloselu pata pata fe jade fun bo 2027 pe wa ero ra se o eni ti kadada ba yan lori to ba bo sibe e dakun e ja fowo ti se bi ki gbogbo e ko fi lo ki o pa ma je modo modo joba ti wan ti wa Nigeria o na la se ngbe ta fe dupo si kon si ke ta ba ti wa de betan e soju se yin gege bi omo orile da Nigeria oloye gulo Jonathan lo so fun awon odo ngba ton kan si pe wa dupo sipo are ni 2027 ninu wero ni telegraph mo ti ri ka laaro
1: yi me ba se fun lojumo to ni ka jo ma so ko re ta ti mi ba ro lo e lo sinu oja to selu to lo pe to lo lo selu o selu na lo ni eto oja ka to koja lo si ipinle oyo je je mo pe bi gbagbe yin o ba wo mo ka lo si oko bomi bi dan tin fa fa ipuka ta awon lo npa sa mo oro yi awon gugu ta nu egbe selu pdp ni ipinle oyo ni pe ba se yo so la yo bo o won ni o se se ki gomina ipinle oyo e jina se yi makire atan to ti je to ti leyin lo to lo si inu egbe selu pdp o di gba di agbon won o di wo inu egbe selu APN ta mo se Allied People's Movement bi o se gbe laaro toni won na opolopon lo je pe o tin lo gba form le to je pe o tin gba lati lo darapon mo egbe oselu APN won ni gba abasi gbagbe ka mo kura si akesi won le to fi gba kan je alakoso ni ipile na to ko je ogbeni Bimbo Adekanbi bi pe se se ko na darapon egbe oselu APN yan nikan ko won ta ba tun ka lo si iworun ariwa abi ekun worun gusu le wa Nigeria won na repu dikuru lai Olajide won da ko ti won na nikan ko lati Ibarapa Central ati North Federal Constituency won ni Anthony Adepoju na won na da pon sa ka ruko won lese se bi gbe kun egbe oselu PDP won lo sinu egbe oselu APN oju we kun ja fibule tan ka laro bi o se nlo ni oselu e wa Nigeria ni e o
0: da mo fe ya barade e na ki nbe ninu wero ni telegram na mo wa mo fe ya barade e na je mo ko ni to ba ni obi ki je ku mo lu o je mo pe to gba ko je minister fun oro oko furufu le itele alagba Femi Fani Kayode won ma so laaro te pe idi ti are wa Bola Metu to fi gbon kuro ni ambassador ton lo kan lo soju ni orilede Germany lo si South Africa ko idi kan na ni o awon na bere fun o awon ko we fun sugbon awon dupe lowo are wi pe won bowo lo se abagbagbe ni ori aba ngba ti are wa yan awon ambassador kakiri won ma fi alagba Femi Fani Kayode won ta di won si orilede Germany pe kan lo soju Nigeria nbe sugbon lowo na ba ni are ni alagba Fani Kayode ba ni edakun are edakun mo ma fe bere kankan lowo mo fe toro lare ni bawo ni o lo ba ko we na pe edakun orilede South Africa lo wu mi lati lo orilede Germany te mu mi lo yen ko fe wu mi de mo ni fe si orilede South Africa number tari we na o ngba ton tari we na sodo are are sa wo lotun lo si o bonu lodo awon kan si bi kan ko de ni to je minister to ri si oro le okere iyen ambassador Yusuf Tuga o na so ni are ti wa bo wa olubale to ro tari sodo won ko to de odo are are wa ti bo olubale o da ngba to lo orilede Germany mo lo so orilede South Africa bu ba se wa debe so orilede South Africa je ki gbo nkan ko ma lo ni irowo oro se papa julo wala to nbe sile ba wa gbinyanju ko lo gbagbare ati po to ni lati je ki anfani ki alafia ko joba lori awon orilede Nigeria to wa ni South Africa oni mo dupa o are ti mu mi kuro ni Germany to mi lo mo ti pada si South Africa lati soju yen gege bi ambassador to ma soju Nigeria si orilede South Africa ni telegram mo ti ri ka laaro ti
1: loju e kedi guardian laaro igbese laje ajale sugbon igbese ba tin je aya aya san ilegbole na ni o ijoba apapo la Nigeria na logun ta je pon fe gba ba ti won pa kiyesi pe ijoba je o je ba je wi ku tan ba le rowo igba wi pe egbele mu kowo na ni o gbe o nse gbe laaro iwon ni awon ile ise toro mo ti aladani ati awon ekaru ni ko ojo kan wi pe won ja won ni igbese o won ni won gbe gbimo kan kale to je pe o soju ekun joba papo obokun ori ade ni ipile osun oluwole oke lo ma je alaga na o won ta ba ni ka ma wo ni esese pe bonde ba ko yan na gba fitan bale bonde baba ton yo baba ton na ni o won ta ba ni ka wo osu keso ogbon jo osu keso odun 2025 ijoba apapo na mu bairo won mu gege won mu ajako won wi pe gbese wu lati wa ni gba nita to wo ibale wole pe egbele mu kowo ni o won lo bi trillion metal ni adojo naira o le pese pese 153.29 trillion naira ijoba apapo gba ni ita lo wa won pe won je won ni gbese ni orede wa Nigeria to si je pe opopopo n gbe po yenu pe o yin le kole ohun wa gogo lo soke lo sile bi joba apapo ba le gbe gbese o maye derun tan ba ri gba wi pe o maye derun o tun mo wori sile wa Nigeria ko lo ba fa ni gbese na gba o ni we di guardian lati na kala aro yi
0: e wo afi ta ba paro ton ra wa lo je loko are se gangan koda gbogbo nkan ti won se gbogbo e la ri ri pada Nigeria ti sise Nigeria ma de bi ogo won o kan le ri ba tori won ni eni to ba ma ga nko ese ma tun rin ni o eyi loro to jade lati enu en to fi to je igba kejare do ewa nigeria senator shetima nigbati awon ati apa won gomina tawon sankosanko enu egbo selu apc tan mu form ti are gba lati fi dupo leko si gege bi are ni ori ton lo fi sodo ton lo submit e gbe awon oloyibo se so dodo en to je alaga gbogbo fun egbo selu apc yen alagba netawe iwada ton lo submit e fun nigbati won so laaro ti na gomina to tele won lo won ma po won na gomina atawon to wa ni legbe ma sofin asoju sofin lewa ilegbe ma sofin ati awon nkan kankan to nsakoso ijoba na ma tele gba keja re shetima lo submit form ti are gba lati dupo si ipare ni 2027 nigbati won tun wa so ni te ba da ta gba paro to ran pe ise takun takun papa julo eto nla kan ti are wa to gbe kale iyen renew to gbe kale o na fi awon eyan to ba ma paro loku o ti so esore la awon gbe ri koko ati gbogbo awon bi koko ni iwon awon ipinle to wa ni nigeria wa yo bakan na lo wa so laaro ti no ni igba kan wa to ye pe eto kan gbe kale to ye pe awon eyan gan won wo pa ah se are lo gbele kale to gbe are lo gbe kale o de so esore de o ni eto ora aje wa o ti lo soke eto abo na o ti npeye lawon bi koko o wa ro gbogbo omo ni nigeria pe ati bere se na e je ki are kan pari e o ni nigeria ti nsise daada igbo tun ti nde lotun lo si e je afaramo are to wa are wa bona me tun ipo to wa lori alifa lo e je afaramo kan tun wole leko si je pa bere kan pari e ki gba kale ma je mudumudun ijoba ti wa ntiwa senator shetima lo so di mo pelu awon gomina ati awon agbagba sakosako inu egbo solu apc ton lo fi form ti are gba lati dugo 2027 ton lo submit bi asa awon lori igbo ninu iwe iroyin the nation mo ti ri kala aro ti
1: ko buruko baje sister mi gbo tun yo gbo si ogbede meje fufu na rin wa laaro yi won ni gbogbo bi a se nse lo olohun oba un ri wa awon wa ti aba o gbogbo e lo lakosile siriki waka worldwide siriki waka bond fm
0: na
1: yo yo jaja ko mo legun asofin ipinle eko ni to ye pe won soju ekun joba kini fun osodi solo ruko la gboyo tun ba stephen ogudipe nti gboyo mo se omo ijo mo lo la gbo ko won se ipade pataki awon le pelu awon le lo ni egbe selu apc ase awon olugbe mafoluku ni kopepopo e won ni apo ni obasedun to igbe keni fowo ti gba lamu lo je pon fowo ti ogiri idibo abenu ti awon si primary yo wa inu osu je pa wa e esati leyin fun won nigba ta gbo ko won pe akesi jan se ipade na ni ojo ona kan ta pe ni airport junction ni ipinle eko won ni ta ba ni kan wo ni sss wi pe te ba to le dibo yan sipo wi pe opolopo aseri aseyege to te si waju ndogun ijoba tiwa yo dele doko ni gbogbo agbegbe na o nigba ti otun gogun dipe to tun fe mi woran si gbogbo awon to je lati leyin egbe oselu apc papa duro tun wa pe akese pe isokan na ni oluko esese osuo na ni oluko esese o oju meji ti bata ni lo nfi ya je bata ikoni ni janu ati nton mo ti oloselu de wi pe gbogbo e na ni o wa ni sepesepe o bi idibo abele o se nbo lona o wa ni ta ba ni ka ma wo ni kun rin gboro wo odun meta te pon ti lo seyin nu legba sofin ipinle iko to gogun dipe je ko dimo pe o nra form jambo ati gc lolofe de fun awon egberun meta akeko oni ye de bi oduro olooto tari idanileko pe teyan ba wa listen ti awon so lide coaching o tun tari sa awon akeko la je pe awon akeko won mojuto iwe won oni ye de bi oduro to se popolopo eko lo je pe te wogba nigba tun si ranlo fun won olooto tun se ohun tun si ranlo fun awon akeko lati pe opolopo bi atalagbato ko se ti manda lo won na fe wole eko giga won si ranlo fun won o ma legba so fun ipile ko je kunu pe a tun si oju ona ni awon agbegbe won tun si ranlo fun awon obi ati awon odo to wa awon odo na ni siwaju wa leyin wola kan ni dadado pelu ni se to pe gba awon to pe on ta re si won lara awon egbun tanu egbe oselu apc lo je pe won ki otun gogun dipe won ki kabo ibi pare to pe waye ni kopepopo e ni mafuluku world o si je ko leyin pe won tun te si waju ti an ba le ti o leyin pa pa jo kun tun ri ko pola ni dibo abenu jo pe yo waye ni kopepopo e la je pe osodu solo ekun jo wa osodu solo o n fu le kala la awon olugbe mafuluku to je pe wa ni world na ibi pade na won ninu awon dun si o won si fo tun ba ogun dipe won so pe awon satileyin fu ibo abenu to je pe on bo ni ipile ko laipe laijina koko re se bond fe on te si waju o
0: koko nu we ro inte si waju so baye pe igba mi duro si ipile eko ni egbo solu apc je mi no ke leyin ki duro si lu eko tori eko la wa nge o ije je mo yi pe awon ikokan ti won pe wa ni the renew hope network to je ti olosu na be egbo solu apc won ma so laaro te ni pe to awon ti wa se ta awon ti kede o lati se adura tori won ni kini adura ni gba agbara ko lati se adura ki gogo lati para ko se adura fun are lati sati atileyin fun are bola met tinubu lati wole ile ekose ati lati fun igbogogo to ma wa irodo 2027 ninu oro to jade laaro tini won ni awon ko won se ton lati satileyin fun are bola met tinubu lati wole ile ekose ni 2027 gege bi are orile wa nigeria bakan na lati satileyin fun dokita kaduro ba fe mamzat gege bi gomina ni 2027 ni ipinle eko en to je oga agba pata fun awon oko ya laji muhammed oyin lomo damole lo ma so di mangba to ba awon korin soro o ni awon gbeto ikale lati je ki adura kiko kan gba lati won ni adura ni gba agbara ko lati je ki alafia ilo siwaju ati itoni sona ni ilo ni gbotun itoni sona lati oke wa ko wa fun are bola met tinubu ni asiko ti won ba kan na ni alaji oyin lomo damole won tun wa so laaro ti won ni adura tan fe gba ni ojo sunday na ni ojo kewa ninu osu ta wa ni ipele eko ba kan na ko wa to sibe gbogbo awon eyan awon elesin awon onijo awon oloye awon loba lo gba patapata kaakiri o na ni won ma gunle lati padapo lati gbadura na tori pe kini olodun ni ka gbadura so ka bere nkan to n ba fe ko ma se fun wa ko ma ton sibe won ni igbese awon gbe kale lati je pe are bona me tunubu won tun wole le ko si igbo tun won ko tun wole ko tun ma tesiwaju ni 2027 iyen igbogogo to ma waye o ko ma ton sibe won ni igbese awon gbe kale lati je pe are bona me tunubu won tun wole le ko si igbo tun won ko tun wole ko tun ma tesiwaju ni 2027 iyen igbogogo to ma waye o won ni ko wa ton sibe won to ma pe inu obu ti are nse won ma satileyin fun won tori pe igbese nla gogo ni are gbe lori isakuso won lowo lowo ko wa ni pari pari e ni alaji damole o wa salaye wi pe iko yi ko se ko an gbe kale futo lori pe an gbe kale lati je pe awon araalu awon agbegbe awon ese kuku kaakire ko padapo lati je ki ebi ta ti gbe de ara won ta sa wa tin do papo mara won na gbe kale fun o wa ro gbogbo awon loselu pata ti gbo awon eyan ni ipele eko o ni e padapo lojo kewa ninu ojo sunday to nbo yi ninu ose ta wa yi lagbara pe ke padapo ke je ko n gbadura tori adura nigba agbara ko te ba se te ba padapo ko mo to n gbadura kikan kikan lati je ki ibo to ma 2027 ko so isore fun are bola met tinubu gege bi are leko si ati dokita amzat gege bi gomina ni ipinle eko 2027
1: koko lo le so bola me na lo je ko n te si waju si waju lu ko ajo sese bo score ni pe yan meji lo n ka koko ban ti ba ke me na gboro ka ka mo yan ra wa je lo je ki lo le sinu edi gadia la ro yi pe ofin olagba nle wa nigeria pe ibo to se personal lo je ko sere sa legun asofi agba legun asofi le wa le je se ta ta kun na lo je ko won si won ni owo la so ge o lowo lo la dia ki la dia o lowo lo fe dara ko lo ba mo je keyan o fe dara ko lo ba mo je keyan dara ni wa ni to won ba sile kere kere ma se ndamo kaka le enikan wa wu ko o ni wo ta ni to lale kan ni won alaafia ni o je ke mi o turo le lo sile gba so fe agba le wa nigeria egbelegun ko wo ni leyo won ti lo meji o le die naira folu le wa abuja iyen de bi odro won ni be ba si gba ka pura si akesi wi pa iyen ko lo je meji ko la ba la de sugba kini na skeskai en to won ti ilegun wa so fin en to won ti ke odije fun kokan tabi ekeji won wo lotu lo si pe apolopo o lo je pe fun odi kan tabi ekeji won je senator nile wa nigeria to je pe o ti lu odun merin ilegun wa so fun ti ale kokko o tun wa so pe fun odi kan tabi ekeji o tun fe dije fun are ilegun wa so fin abi gba keji fun ti are ilegun wa so fin le wa nigeria won le foju no kowo la no de bi pe be ba si gbagbe ta lo kokko daba na lati ri senate leader to je assembly gba so fe ope yemi bamdele ngba ta to je pe tun si keje aba lati ri senator eyinlaya abaribe oni ati gbe awon igbesi loni ko ojo kan lori to won ti po fo ti legmas won ni ore de wa le jare we di guardian lati na ka la ro ka de oke lohun.

0: 1. O mi ni kọlọku ko fi kun.
1: Dari mix.
2: Baba emi ori radio kan to so pe yari atomo baba ni wa na ni baba na ni wa ni be mi na de lo la lo na ni baba na ni ama pe ro ni won pa won body fm wa ti he ati hun gbogbo aye
3: ban fm band fm
4: 92.9 be ni koko nu wo ro yi te si waju la ro te ni onile se wa band 92 egba mi fe so time mo ti mo ko ti re o ti so time o ya so
5: pe thank you pale mi o si gboro agboro mo sko ara wa na nda ko buku ba ja go meje ti ku iseju meta ti o ba ri be ja ja le kan na tori en tun gbesin lowo lanke aki mo gbesin ri
4: okay
5: now in ba ti mo go se gbogbo ele se get ventures baba la ti mo si won tori arire mako ati mo se ti lu mo si nda gbagbe forty corib na sugbe meje agbagbe akomo na wa samples oni gbogbo ni bi ta wa yo ta tin wa won royin wa tegbo tegbo ogboro koja ruji de ba ko mo ke oba labi oba de emi luwa segun ajasa olaside wan awu se toni gbogbo kafata e ke awon olori lo afi o olori ade bi pe ajasa koko nte si waju wo lo ku mi sa case je
4: je eh ni tali a se bi won na ma do le so ti ma ko je ko sagun na e bi de bi oda ni tali ka na ro te ni latari bo 2027 na ni je je mo pe won ti so la ro te ni pe wo iron la fowo gba ko nse gungun o ti bo ba 2027 are obola met ni wo wole le kan ti o si mi kan to le mo to de se ni kan to le daru bo lo ro se je en to ja benu kan le igbo ma suju so fi le wa honorable tajuddin abbas la no de lo ma so di mo nigba to nso to n ba awon akorin soro ati ni oto kan to gbe kale ni olulu abuja no ma ti fori ikoko so nu pe ewo afi ta gba paro loku igbese ti are n gbe igbon to ton gbe o ti so eto de kakiri o ti baba 2027 are o tu wole lekan si tori pe kini awon nigeria won ni fe won de mo bi gungun se nlo won gbodo pari odun mejo to ku to fi pe odun mejo nigba to so di mo olulu abuja ninu oro kan ti won so ati eto kan to gbe kale papa ju nigba ti awon elenu loro ati awon sakosako ninu egbo sule pc ati to je igbakeji are wa yen setima ati awon gomina ti won parapo ton lo submit iwe ti are to fi wole lekan si gege bi reform ton gba lati submit e pe to are se to lati dupo si 2027 si pare o ninu oro na na wa so la ro ti ni alagba honorable tajuddin abbas o wa so gbogbo omo leader of nigeria ati awon oloselu patapata o ni e mo pe gbosolo apc egba to je pe o lo se ijoba lo lo bayi to tun ma se ijoba si oni ti a ba gbogbo awon bi ti egbosolo apc ton tin ko mo luko ton tin se ijoba ẹni pe igbọ tun debẹ o ni gbogbo awon gomina to wa ni egbe osolu apc atawon to soju ni ile igbimo asofin agba ni o ile igbimo asoju sofin le wa ni o abi ile igbimo asofin ti awon ipinle kaakiri o le mo ipe egbe osolu apc gbogbo gbadu gbogbo nkan ton se ni se lo yanran ti ton se daada yen ni pe igbọ tun ti rinle daada ti are baba tun wole lekan si 2027 e ti mo pe so bayi ni to si mi nkan to le mi won tori ise ton ti se sile ton tun ma tesiwaju si honorable abbas lo sodi mo o ninu iwe iroyin tini telegram latari gbarade sibo 2027
5: to wole kan koko lo se mo na mo na lo japo nte si waju ko si adiwo la ro sugba awon ko ara wa ni kin tun koja lo si ijebu won ba ijebu ti mo gbo adenike salisu florence mo ni le mi dede 9 ka fi kokore ka fi fo gari
4: ko 9 o si anti
5: no wa fo aha nda o si anti mi ile se adoro pale wa nigeria no pe akesi wi pe ta ba ti re kan ka ma so won ni lenu ko pe ni ojo ru te ko koja na se na ni o won ni awon olopa gba trailer tawon adigjale fi ayede ru bangba lowo won ni ipinle ogun won le to wa ko trailer e la gbo pe awon eru lo ni kojo kan je po wa nu trailer draft yo oni bo se n lo lo n weyin lo n wo mi ro ri pe awon to n le won boy awon ole ni o bo se kesi le se agoro pale wa ni ja ni ipinle ogun ni o won ni sele sele na gbe kan ti n pe ni okeado to wa ni ijoba abile arewa ti lu jebun won ni bi awon adigjale se yo si tan dadu oni iban yi ele mo lagbara oni se on lese o so won gba ti le se agoro pa ngba ti sele sele ti ja ku ninu trailer tan to di je ko ti pele si ago lopa gege bi atejade to wa le si ago lopa ti ipile ogun oluseyi baba seyi ana ba pa kiti mole na lo ko lo awon adigjale ngba ti won ta awon adigjale na ra won olopa ana jube ehoro sugbon ngba ti won ma wo inu trailer na won ni kan ri iban ayederu to je pe ora dudu igi ni fi se o ora dudu to je pe won fi yi o sugbon won stop pe oro yi o nu won igbadigba igbelegba yen na ka laaro bi pe to olopa ore ara ni won se o
4: bi se satileyin fun are obola me ti vote je pe gboselu pdp ni mo wa iyan lagbaye si wike yan mi safulu lu abuja lo ma so di mo la ro na na ngba to nfun awon gboselu pdp to nfun ale si oro oni ohun so mo le lo mi si wa o oni baba ti soro ko won gbe pale fo ekuku mo ohun o ma soro kokoko lojo oloro ni ngba to nto to nfi esun kan alagbaye si wike latari bo se satileyin fun are obola me tinu gbe nkan ton se lo so pe are lo mo se dada oni mi de se ki ma se be tori mo se takun takun ti are se minister ni mi toto on lo de fun mi ni minister lolulu abuja mo gbodo se ti won de gbodo se atileyin mo gbodo se gbo nkan ti ma se lati je ki o dun won ninu ki gbogbo nkan de ma won wo pe ah ah ni toto ni mo se atileyin fun are bola me tinubu nigba te egboselu pdp ti won so pe to latari ibo si gbogbo 2027 to ma waye egboselu pdp gege bi alagbaye si wi ko be o ye kan fa en to ma je ipo are sile oni o otubu e te ni gbogbo oro te se je lo danu e fa ire kan sile ni egboselu pdp fun ipo are oni ohun o ba nlowo si o oni awon egboselu pdp ba be si fo pe ah ewo lo ti e wa se gogan a mo ko se ti are bola me tinubu to lo ti je minister o lo to ni o lohun o le paro gbogbo nkan ti are ba se bayi papa julo ninu opo lo sat leyin fun onigba to ti je minister fun olulu abuja e le ri pe igbo tun ti de olulu abuja ise lo dabi ilu oyinbo o ni awon akanse se lo n fe so ni abi awon eto loloko joko to n gbe sile lati je ki gbogbo ran ko da ba awon ti o wa ni olulu abuja olohun atun wa duro ni ko ni ipa re are to wa ijoba re lowo lowo bayi o nu sat leyin fun ni gbogbo ise ti won se o ni eto ti won gba kale ri ninu opo tun se atileyin fun lori awon bi kokan ni awon ilu kereje kereje awon egbe kereje kereje to wa ni olulu abuja o loro kan ten to figba kan je alaga fe gboselu pdp ni ipele anambra to so siun iyen dan ulasi to so se o ni ohun ko si roro na bi omi so ko ndanu lo ni gbogbo awon oro mi ko se pelu le ma fi si tori pe ke lo mi sa ma bo sita pe ko sa so do kan mo pe o na wa nbe o ni gbogbo nkan ta ko so egboselu pdp e le so wi pe e fe fanye kokan sile fi ipa re dodun 2027 se ri are obola me tunubu won wole le ko gbogbo ta ba de se ni ma satileyin fun won alagbaye si wi pe lo so o e lo ka ninu we indignation la ro
5: aso gba lo re pa nda fun pa gbogbo we to wa lori tabili wa ta ba de si meji ba oro loselu na ni o loja wi won ni eri ki fun ko ma re ofun afi to je pe fere batan ni won ni omo ma ram nasiru erufa to fi pa je gomina ipele kaduna honorable belo erufa won lo na tu digba digba re o ko na egboselu apc di wo na egboselu adc african democratic congress ta lo n pa sa mo oro yi an to ja benu gan league masofin le wa nigeria bas ta bidin lo je pe o kede oro yi o iyen de bi odo oni be ba si tun gbagbe won ni belo erufa da po pe o da po mo egboselu adc ati awon kanu egboselu pdp meje ototo lati kaduna won ni umar ajilo ati suleiman yaya risifa yupon na to kunu egboselu kan lo se keji bakan to kede wi pe kamilu ado to je omo legun asofin lati ipinle kalu o na kunu egboselu adc lo sinu egboselu ndc nta mo si nigeria democratic congress bo se lonu abo loselu ninu we nigeria tribune gadia ena kala ro yi
4: o da ta gbo loselu to lo ina lemi na to ba pada sinu we indonesian la ro teni je mo pe awon egboselu akon party won ma ti so la ro toni ti bo baya 2027 si ipo gomina eje mo ko awon ti se tan bayo lati satile fun si dokita alex oti bo ni gomina se wa je nje mo pe gomina je gomina ipinle abia to je pe inu egboselu kan no gbo won wole ti ki se egboselu akon party nipa de won na wo ise takutakun ti baba se ngba to ti di ni kete to depo gomina ni ipinle abia wi pe awon ati e fe wo boya inu egboselu kan lo gbe wole tori ipa ti baba yin ko ati igbo to de ba awon eyan ni ipinle abia nigba ti awon igbimo inu egboselu akon party no se pade papo no ma fori koko so dun pe 2027 ti bo baya o de ona kan satileyin fun gomina ipinle abia lowo iyen dokita alex oti lowo lati wole le ko si gege bi gomina ni ipinle na en to wa je alaga gbogbo fe egboselu na ni ipinle yen alagba mana Mukhtar Abdullahi Dungo na lo so lo ni ewo gomina o ti e fokan balẹ dedun lawo ledun lodun lo mo ma so oso ma so oni se 2027 ti po gomina awa ti se tan egboselu akon party se ro gboselu to gbe to je labor party ta ba tun wa ko ta won ti akon party ah ibo ti wole so ni e fokan balẹ awa ti se tan lati se ti leyin fun yin bo te je pe egboselu labor party lewa sugbon akon party o ti se tan lati so popo pelu egboselu labor party lati je ke wole leko si gege gbe gomina ni ipinle abia
5: ni the Guardian laaro e te ba role sinu e Nigeria tribune na tun iroyin orire furede wa Nigeria nu won ni eje ta royin ta tole la ta wa beyo to je ko je yin olungu ah kinan pile yin olungu ani ode lodo wa nbe tojo lari kan omo yi ologo so ta ba je pe ka de germany ka de ko ro pe fun awon iku olose ah le jariri abi ke yo da waya fun okere bo mo npe wi che mi se kan sa si joba ko le wa nigeria ni are nu pe lu pe akesi en wi pe lenu ko pe ko pe wi pe ijoba papo le wa ja sojo la be tinubu o mo gbe igbese te pe o da bi akin paso ta le juri to nga pa oni lodo lo ni ti kan a se lo ma fo ipo ni oke okun to won ipo abaro ofira ta wa na nile pe ko pe wi pe ijoba papo le wa ja sojo la be tinubu o mo gbe igbese te pe o da bi paso ta le juri to nga pa oni lodo lo ni ti kan a se lo ma fo ipo ni oke okun to won ipo abaro ofira ta wa na nile se fo kurun wori ati Port Harcourt to ye pe won ni yo pada sise o ge bi are fun ti awon ajodun pen itoru ko je comrade Otunba Salimanu Akani Oladiti pelu atejade wipe ah ile wa Nigeria iwe gboro eniye to pe fowo si pelu awon pelu ile ise Chinese meji ototo wipe inu awon dun si lati pe ile ise foporo ato pe o wa ni wore ati Port Harcourt won tun tari owo si yo si pada sise orire kan ile wa Nigeria na just people the guardian let na ka o
3: won ni ala fa na lo bo ni jo la o ma lo awon ajo to ri se to aji todun 2026 o ma

0: aroma of your soup. Now, wah! Make I bring my plate? Use Soupy Seasoning for that correct taste and aroma. We go bring your neighbor to your kitchen. Soupy Seasoning Cube, there for beef and chicken flavors. Happy celebrations, oh! Soupy Seasoning, super taste. Now, only industries they make them.
1: Band FM
2: 92.9. Ojo gba agbe de bi o fe afiju radio afede fe yo apate de o ku fofo agbe de amo wi o to ba jora won la wa fi di won ara won nile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu da lo ni pede ifeso wa po amejeje 92.9 awara pede kinu elede o dun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba nibi ka so didun lede igbo Ogani wari nu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede gbogbo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba lesun loye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio wa mi jiji to jasuaju orisirisi
3: ise waju laaro e sugbon ise se pataki lati lori ade ni o alailuwa o His Imperial Majesty, Obariwan Haremu, Usolale Akiolu, Olowo Eko, Baba Afuwa, Baba Lalu Barika, Obati Ilu Eko, Gbogbo Olori, Ati Gbogbo Oba Pelu, Gbogbo Oloye Onifila Funfun. Nanki Olojo Obi ni, General Tajudeen Olariwaju, Ipe Epe ni Ogorin Odun, Lori Epe, 80 years, Ase Isamodun Asamodun Senin, Long Life and Prosperity, Bi Ase Niki, Aje Se Fun Ti Aro Ni, Ose Tojo Gbogbo Wa Ni Be Na. Kama je luni kojo kan en da alaji tajudeen babatunde alara pe odo fin ti ape leyin kingdom en da de olojo ni ka je se won le ku ri ojo ti tuni o te banpo alhaj oloye temi dayo odutola olomu are adini ape leyin muslim community te to je alaga nurtw bariga branch loni ki ama kin bakan aki onisasa kingdom abi
4: beni
3: oba na sudin
4: oba na sudin baba tunde ogunrun bi la wa akin lowo won onisasa
3: o je po o tun boye ni gana to ba ngba pele o ape kaka gbe na wo lo ara won to ri pe togo fun mo gana e te ku pale mo aye du kerin la
4: beni
3: abi
4: don fe se
3: don fe se
4: o
3: de san de lo je pe obo si ojo keta logo sukaru yo rorun ni agbara olodun ba se ni ka je ise ni aro ti tuni ba se ma lo si agbala
4: agbe ye wo olodun ko te kokon te laaro ti ni o e ba na si se ba tun de ogunro bi la wa won ni mo ki yan ko olajade ku pale mo odun ileya yo ba alaya tala latari nkan te gbe ye wo laaro ti ni wo ijoba apapo ni lati se papapa kan sise gidigidi kan ja gbogbo agbara kon to ma lati tete rescue awon omo Nigeria to wa nbe ati pe en to soju wa ni Nigeria nbe kan na lo si odo awon alase kan petu si won nkan to ba le ma fa ton fi ndoju ja pa awon Nigeria kun te se Nigeria kankan awon adulawo ki won tete dekun ani ri laburu
3: mi Muhammad Mashur Imam Kawula ti waya ya bai wa buruku ni wa ti won wu si omorede wa Nigeria ni South Africa o se fe ja lai mo re ni o ye ki ijoba ko awon eyan wa kuro nitori emi se pataki o ani sofo
4: ami lagbara Olorun Olorun ko san mo kiyin e ko ola ajimo ti ni Olorun ba yo je ka sopolopo laye oruko awon ni assistant pastor Monisola Akogun Mamegba Akode lati Gbagada won ni se ri n te gbe ya pe o ti edo awon lokan pe e ti wa je dudu si dudu to wa di pe kuro awon da ti wa la pe amoye omo South Africa na lo wa Nigeria se ka awon na wa ma so pe kon kuro ni ko ye ko ri be o ki ijoba apapo kon tete lo sibe lati etu si won ninu ki oko awon to wa ni Nigeria wa ni South Africa ko le bale o
3: ngeja kan so si ijoba apapo le wa Nigeria so bola me tinubu lori igbese ti an gbe o pàápàá jọ fún alákòóso fún ti ìlú òkèrè láti ẹ pé wọn gbé ìgbésẹ lórí láti kó àwọn ọmọlédè wa nàìjíríà tó wà ní south africa láti kó wọn kún bẹẹ south africa kò yẹ kó rí bẹẹ o ọgẹdẹ nàìjíríà lówó kòkó yíyẹ kó tó digi burúkú ẹja bẹrù ọlọrun ọba ọba adéyẹmí àjàsọ lásìdè wa àwùsẹ tó nígbà òkú àfàtà
4: àkọọlẹ làárọ yìí o. Ọlárẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀ ilé ọba ìlú ìlérò kí àwọn ọmọ wa náà padà sí ilé láti wá tún Nàìjíríà ṣe nítorí ìlú ẹni ni ìlú ẹni o God save Oke Ogun.
3: Pastor Julius Opabola láti ilé ẹrù ìyẹn láti Ketu wọn ní ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ yìí ó dáa won ele keji da ni pe ijoba South Africa e ja wo se fura wa tin ba bojo ti pe o bori badan si lagbo sugbon ri pe ijoba papo tin ki won lo ko amori de Nigeria ki won koko wa si ile wa Nigeria e ku se ijoba papo
4: o supa na bi gana lati lasa maja ko ye ko ri be asise patapata ni won se ni awon South Africa ni won se ki ijoba tete gbe igbese lati dabobo gbogbo won awon eniyan wa to wa nibe kon de lati gba pada sile lalaafia o
3: e ka ro bond fm bb atalaji jumo alhaji Jumal Mubarak eyin olooto eto na Olarikade Emi Adesanya ekuse o e ki ijoba lo ko awon mo wa kuro nibe o gebe esi mo pe bi se ba tin sele bayi ki sa ba rorun fun mo ni Nigeria te ko bo wa nibe o tete ba ni pe igbese ke le da bubu emi ati dukia won o Aja Rashid lati ilu Kodo aya won ni ilu Ibadan won ni oke Ogun pese te laaro ire o
4: Alaja Alaka Mommy ze na lati Tom Jones smoking ya kola jimo ewo igbese ijoba ni papa papa kan ma te je ko tutori ta se nwo lori mo ma woran o nderu ba wa o ke omo Nigeria na de pete pada sile o ile labo simi oko
3: aji Alaja Kawawudin Asaka auto lati Kawos Boston ni Ikotun ijoba papa igbese te gbe ida lopolopo sugbe de South Africa ye ke mori o opolopo nkan ni orede Nigeria se fun South Africa ko aye ko ri be ke wa mo de se omo orede wa Nigeria Asoda la metirbu eku ise o lori igbese pe won lo komo Nigeria wa sile wa Nigeria o Alaja Alaja Saka lati Kawos
4: Ola e to babo loye lori le o ga o ki Olorun sanu pelu gbogbo wahala ati emi opolopo ti won sonu pelu idajo ara won ti awon South Africa ton se ti ijoba won se ki gbogbo kan beru Olorun igbese o koja be ki Nigeria sa igbese to nipon lati dabobo awon mo Nigeria to wa ni South Africa o
3: omo ba Shola Thomas omo ilu pataki ni alago meja boti kani alias ST address yepo o eje ko nkaluku duro si ilu won o nitori gbogbo ilu ro npariwo pe ki nkaluku duro si ilu ti e na nto sele si wa ni South Africa ko da o sugba dupe lowo ijoba apapo e tete kun wa si le o
4: alagba segun amodo lati oke rogba ejo ijoba mo beyin ni tete gbe igbese lati da gbogbo mo Nigeria pada bo ba awon to ba de fe pada ton ti kole sibe eje ki abo to peye ko wa lori won be o Olorun ko sanu wa o
3: bale lu okedo alaji so ba tude la kilabi won ijoba apapo le wa Nigeria so gbala me tinubu inu wa do si igbese te gbe yi toripojo amorede wa Nigeria ri ni South Africa

0: mo bi alage tori lage ke o ba nba liwa gbede yi ran ku pale mo odun aje o oni mande lo bo si iya wa nba do tare ile o
1: evangelist aji safi ayomide latage ki ijoba ba ko won wa si ile olorun adabubu won ijoba ni ka be o sugbon gbogbo eni ti aba se to ba fi ta ba sore fun to ba fi bi san pada ko da o
0: alaji sale oko ele orisun ba re sasan aba ni ki ijoba nigeria to lu wa se egbiyanju se asarifika to je pon re nigeria lo yi ewu to ju won ri lohun sugbon ijoba apapo igbese te egbe ida tori pe die ti o laro ofo gboro yin sori pepo
1: e ka ro yin ibadan mejeji ki ijoba ko gbogbo omo nigeria kuro god bless awori land won na ki kabiyesi onisasa ti ilu sasa oba nasudin ipo ku ti anniversary won ko yoko layo atalafia
0: alaji mustafa dodo adan won ni lati suru lere won ni ah igbese ti ijoba apapo gbe oda o tori ilu onilu to je mo ri te ba da sele le aso gbara me tun wu adupe lowo yo won awon alalaja ta gbara won aji mo buru lu ya da ye pe aji ron lo ma je o mo se se la ro ni yan
1: e jo emi loju e ba wa ko gbogbo awon to wa nigeria pada sile la ya ta lafia ni ri bi o ki joba apapo kan tete gbe igbese tori the way bi won se nko lu awon nigeria nbe yen o nse wa lanu nbe o omo ba tafik fata adeyemi adeleke re sadu kingdom no ni won so la
0: Bale otumara oloye kaide adebusola kale jaye eja dupe lo aso agbara be tinubu bi an se pa lase fun alakoso fun lokirile wa nigeria yo ko juku lati gbe igbese na omorede wa nigeria na ibaluba tin de e ma ba sorede wa na je ku ni south africa o ko si bi tolorun o
1: omo ba tafika fatade won te ko si be mi te won ni ola ni ojo bi awon oda ojo ko asisi samodo ojo ko layo laya talafa asisi samodun
0: asamodun se
1: mi oluse aguta se ade banjo jp lati apadade jamukin akola jimewo adura ni ka gba o keto aboko peye ni south africa o awon to wa nbe ti won le omo nigeria tawon adulawo mi eje ki olorun ba ko ba wa tu won lokan ki okan ko ba sugbon ijoba egbegbese kakia gbogbo to wa nigeria ton ti se tan lati wa ekun pada si nigeria
0: olobode npo lati ore gukini opo ara ingbobode fe kolon ba fi nigeria laya bale ka won mo wa nigeria ye sa lo si lu okere bo olobode npo bo si tetin la
1: e ko juma pastor tony alabi joseph lati air park isele yi ki olorun ko sanu wa ni ki ijoba seto lati ko awon nigeria wa sile ki awon ara orile ede mejeji se pade alafia o
0: Olorun ba yo sanu wa o ni baje o ami olorun egbe ile oba ilu lero ke awon mo wa na ma pada wa sile lati wa to Nigeria se nitori teni ki santa to
1: Alhaji Salaudin oko lera lati orisun bare etikale kan okay lati odo alagba Bentley onu abukan la Berkeley owo Jesu lati Berkeley estate won ni mo kiyan ku sewo adura la ngba ko na ba ko gbadura wa ni orile wa Nigeria ki obo nkan ko dun dada awon ma ti wa ni awon to wa ni Nigeria na ko lo ko gbadura won na kan pada sile ki ijoba gbe igbese lati da pada awon to ba de fe wa na ki abo to peye ko wa le ori won
0: o ijoba papo le wa je ma dupe lowo yin o tori to se ni South Africa e o lagba oko ja be asobola me junubu ese o lati lo ko wole Nigeria ko ni South Africa wa sile wa Nigeria isenda na ni o assistant commander fu igbo oba commander Adewale Salam lati osoja
1: ari Ibrahim Olabanji ko etika
0: mi ti ka Olabanji o
1: okay etika
0: mi ti ka
1: okay Ibrahim Olabanji ota road orile agege ku eto eyin ojogbon bonde fe agbeyewo to ro teni awon orile ede South Africa ki olorun fi aye gba gbogbo wa nibi ta wa ki ijoba apapo gbe igbese to peye lati lo ku awon omo Nigeria to wa nibe ki olorun ko sanu gbogbo wa God bless Nigeria.
0: Alaji Saudi oko ele a na ko ati ka e tun tun te na ati ka ele ba kan na ni akogun ti ilu jegun aritodo ti na Alaji musi ku apa omo won le ja ma dupe lowo ijoba apapo le wa Nigeria omorede wa Nigeria e je ka wa na ka ma dun le wa Nigeria o ko si pitolo bo si o lo ba yo fa albarika si se
1: ami are ma ko atunlu se ti ilu musin o baba dami gbogbo awon omo wa to gba awon to wa ni ame ni South Africa ki ijoba gbodo yara wa ona lati mu won pada sile ko si bi kankan to dabi ile o God bless Nigeria are ma ko atunlu se ti ilu musin
0: Alhaji Habib Olawale ona dokoze won ni lati bankole ma ni suru lere igbese ijoba apapo ida tori ko si nkan ta le fi wi ominira alaafia emi se pataki yan si tare laaro re ye
1: e dakun ijoba apapo se pataki e tete ba wa gbe awon omo Nigeria wa sile o ki nkan kan ko ma se won o ṣùgbọ́n kí a gbàdúrà sí Ọlọ́run ba kí Ọlọ́run kó fi gbogbo alọ́kan balẹ̀ àwọn tó ń

nkan ta fe se lori eto bona osiri apa keji ile ise bond 92.9 lo ro yo po gan mi mo boye sakiyesi n to saba se lenujo meta yi mo salamu gbogbo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mo ki gbogbo wa lokunrin mo ki gbogbo alobirin mo ki wa loruko anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo jimo loyin momo ojo kejo osu karun jimo elekeji nu osu karun odun 2026 e ka bo sori eto bona osiri pelu fadila sheiki momo agba olori awon afa lakakiri agbalaye olori gbogbo imam ile awori pata olori gbogbo imam to nbe ni ilu oyo patajulo ilu ibadan ni salamu si la ro toni e ka bo sori eto ejajo da sile ka tun sa ejajo ru mu fo lohun ba be wa eja be olohun oba gbogbo ta ba nse ka ni suru o mu fo lohun ba be ma to lo si lagos ibadan express road o awon bi ko nbe te lati pe gba ti o so na to de nira ma pe oga agba fun ajo lasma general manager lasma dr lali kon bakari oki ti oga oba lanfani ati gbe ma pe director ops adiosun mo ni ba ko mo gba alukoro ajo lasma alaji adebayo taofi director public affairs se mo gba abi kini office yeye alagba adiosun mo jawon pe ise ti won ni laaro losun lale loru won ma ngba ase latodo oga wa dr lali kon bakari oki lati lo wo oko ri daju poju powo anfani oju gbogbo sisile kanfani wa fawon ko lati koja amo ejo akun tori olohun kini kon be ti mo lati mojuto o ti sele lenu jo meta yi ti eyo obirin egbo mi o mo de fe ke gba oro mi ro ke ma ri mi bi igba to je pe iru so guso o lo so laaro yi koni kaluku wa le mo babu ara wa ki aja ma saba ekun kekun ma saba aja eyo okunrin egbo mi o ke le ba sora olohun ma je wo wahala mo sakis pe lenu jo meta yi fọrọ to lo kaakiri to pe saba

0: gbajud lori TikTok, Facebook, Instagram ni wipe e ko sa dede ri ninu oko akero omo obirin kan ko dede fi esun kan arakunrin kan pe baba agbalagba yi ta lo ni baba yi en to ba ni baba yi ko wa mo baba e o denu fe ko un ninu oko ka to ka to fo o ti gbero ba so lo jade o ti se video e o record arakunrin yen e ma si mi gbo mi mo boyo leto labe ofin fun ru obirin yen lati se be pe tori pe obirin be soro ife ninu oko akero atori okunrin be soro ife ninu oko akero ko gbe phone jade ko bere si ni record eniyan ko de pada fi sori ero ayelujara ko ju sinu afefe o wa ju sori ero ayelujara nu gbogbo agbaye ni won tin ri oruko wo lo so arakunrin yen imi nbe ani arakunrin yen dogbon fowo pa ohun lara lati eyin abun fowo pa eto ohun agbe ero ba soro laye social media aye TikTok, aye Facebook, aye Instagram, aye X, Twitter, Snapchat, LinkedIn, ati gbogbo ta nlo. O ti gbe sori, o ti gbe phone jade, o ti ko la re. Arakunrin eh on donu fowo pa lese, abe ma re arakunrin o si yen ni emi, mi o mo mo nsun ni. Amo gbogbo alaye arakunrin yen ko ta mo, to mo bi yen ni pe ri baba o si, e lo gbe ni o si, egende Olorun o le lo le asewo ni, n ta won ma so niyan o. Ati bo sori social media. Se ma paro fun yin opolopo awon okunrin ti kini yen sele si ni ti won ti ta to ta won baje tori pe ibi aworan won ye de imi inu won gan alaanu ti jina si tori awon to nse won lore ngba won ti ri video yen won o la won fe nkan ba won ni se po mo won le won lodo won gba se lowo elomi e to joli sowo won gbe se fun mo ibere mi re so leto labe ofin ki awon obirin yen record uru okunrin ti ru sele be ba sele si lati sori ero ayelujara so ti e leto lati yo phone lati record re ibere akoko nu ibere ele kejire ogun aye nda opolopo okunrin ti won mu ni to je pe looto ni won se kini yen ogun aye nda olamu ko de se ma sele gbogbo ala le jeri si pe laye atijo nigba ti mo lu e si nje mo lu e opolopo gba ni okunrin gendi okunrin ni ajo musandi wa jo no ronu oko mo lu e ti okunrin ya le do mo ma le oju ala mo obirin to awaju debi pe omi o ma jade lo lara okunrin yen se mo paro ni se bi awon obirin yen ba paro ti won tun paro mo yen na e da kun ko ye mi o lo ye kin bere lo gbogbo eyan okunrin e fun bedi to bi je pe awon okunrin o woko akero o de mu owo e o ma mu lo si bi omu obirin to wa legbe nu oko akero to mo ri te do lajo so oro ani won ri so se video kan lori TikTok ni bi aye di arakunrin de mo ni ka ri pe ijoba riru arakunrin gba mu ni ko ye kon gbe gba le ejo o ye kon lo beg kon lo beg fun ni ohun di ri gbe kan ti bi jade o de fowo ra ninu oko akero ti won fi se video re ko mo ah ibi aye wa nlo pelu aye jinsi yi pelu opin aye yi opin aye ti de pelu awon sele to sele o mi o mo ti gba ipe lodo awon obirin ki se meta papa julo ni bega bega owo po bega to ba ti jogun okada pelu obirin lo ma saba jogun opo tori owo okada be won ko le se bega nkan awon bi to okada won ba won ayo bo nkan kan to pe won le ni won ma gbe yan kan ni egberun kan naira tabi egberun kan abo naira sumo to ba je imeji won a gbe imeji ni egberun kan abo naija e jojo 750 won wa gbe okunrin ato obirin po nigba ti won ma fi de bi ti won lo bayi ti bi omokunrin yen afi bi olumoro ki ni o se le tandi e dakun lai se yawo e laijo lajo soro won se pe fun eni e dakun emi ti e wo ko bi baba wa na la tun ma dale bi asiwaju bola ahmed tinubu abi ki la fe so a tun pe joba apapo si yan abi gomina so wolu ni ka dale bi e oro yi oye mi mo o e dakun oro yi oye mi mo o eyin eyan emi mo ro lo te le se o lati bi laye mi o tori pe ah obirin to mo ri ninu oko akero o le bere si ni ra mo ninu oko akero te ijo lajo so oro to mo ri on to bo ito e to bo gba ah won se pe belo mi o mo wa video kan ni o lara won video buruku be to je pe omo obirin yen bogun ta ni o bogun ta ni pe e gba mi o baba yi o n baba yi lo se fun o eh abi yu kin bogun radarada yi kin bogun radarada yi ah odun mi pe video yen oto ni to lo n bo sori e n ba fi soya fefe keyan lanfani ati wo o da musiko la pa be je sare de akilan poruko e $8 eh ijamba ko o wa ni ote dola pelu oko agbe agolo gas mo se ma so fopolopo wa te ba gbo bona se ri apa keji te gbo apa kini e so opolopo awon kankan nu ago mefa ku sejuma edogun la ma se yun lori eto bona se ri apa kini lati so oro jambako to wa ni randok oko afafa to wa ni randok to je bona ni randok randok o se ati de kotun e se gbogbo en te ran mi lowo te je ki mo pe randok ati de oke afa ni randok ibi le po kon ni jebe e se lotun sa e se losi eh eh alagba olu adekoya mo gbo gbogbo ona be yen ti digan alagba mu ademola hello sir
1: hello sir
0: o ya e ba nse kiakia mo be pe last made osun
1: ti ba so pe shock e se wa lara come tonight ni believe
0: shock e wo
1: odun shock e ta ka to gba re gas yen laaro yi ni
0: lara todo ti
1: oju mi bayi lo ise ile bo se gba ba se lo tun to o wa fish awon tan bala ti bega gas ya ba se ni jade fr o lo so popo si
0: won ti e ni o si gas inu e e to seku inu e le ri yen last ma di o sun ti ba wa soro last ma ti ba wa soro
1: ah won last ma ti wa nbe fire service wa nbe
0: ben ni
1: won ti to gbogbo se la iko nbe ikan to wa fe turn nipa ti isele isele iyan to wa block ona lati ma bo lati bega ma bo se tatala omo so ko ye ki won ti to e na ko nbe
0: la la o e ma ti so be o awon eyan ni oko pada gbogbo oko to nbo lati Lagos Ibadan express road won lati ma pada yi to le fe yin to le yi pada ton koju sa won ko yẹn gbe opolopo awon wa lo ngba bega bega won ti wa dibai omo le opolopo lo nda won nu keja n to se lo mo so fun yen
1: mo lo more than 30 minutes ki to de ojodo la lo ni igba ti mo
0: o ti e ti wa buruko ja be bayi o da e se eh alagba mu wa biola e dakun pe ngbara eyin wa lara won to lari mo su abakiro ko yen laaro yi alagba mu wa biola won be lara won to lari mo su abakiro ko yen laaro yi eh mo de nbi ojo ati pe last ma di osun adi osun o ti pe mi dari last jo so laaro yi mo gbin ojo ati wa number won jade ni o last ma di osun pe awon eyan ni ibe yen ti di nkan gan laaro yi e da mo be nte mo la don obadan e mo fe ki oga last ma ko sala fun wa ni o e ba se le ri yin laaro yi e sha ni suru o eni kon pe mi mo boyo na be won wa hello sir
1: e ka ro da
0: yes sir
1: oruko de mi na do ba lo
0: yes sir
1: e di free won ti kokuro me
0: awon ti kokuro ti free
1: ben
0: I see I see I see e inu mi dun mi ro pe ka da last ma ade osun la mo mo o ngba ti won ni ona be ti jagere to tun mo se gbogbo wa a le gba be niyan ko su ala kankan be labe bo si le won ori mo e ko su ala kankan gbogbo be yen rara mo ni abe bo si le won ori e ite ko ja ni keja long e ko ja o e ba so e ba kero kan be ko su ala mo de ro ko jori lo dayin se ko si bi tojo ti ran lowo lowo bayi idaji yen o ale gan awon bi kan de wa to ti su laaro yi ki olorun ba ko fi abo e ko fi gbogbo wa o lagbe olorun e ja se jeje o amoran mi fun gbogbo wa ni e o ileje bond 92.9 ye mo yin solo ewo e mo binu gbogbo ni na gbon yen mo gbin ojo ati wo boya mo le ri video yen wa ni o video ti mo so fun yin ti baba ti o je pe omo bire ni baba yen lohun mo kankan pa e lohun mo kankan pa mi to fun e katolika to fo o ti be ni se video baba yen o de nju mi shout o ni to nje jade tori pe link e lasan ni mo ni mi o ni video yen gangan fun ra e o da ileje bond 92.9 alagba tayo molade sir yes sir mi bon won dey so la da la gba tayo so le ma la un sa
1: e ti won le tala e fese won ti ko go e ko se ma ko je do ko la
0: nda o le ko ja mbe sa
1: so bi pe re ma do yin bo se ni
0: o si sa e si bu
1: be wa di ya de mo a mo so ko le fese an so yi o ko da wa la le mi e so to no gine e ti won le emergency
0: o da sa
1: lati di pe mo ko la e mo to ko ga ko le ko le o ko so na ba ma e ni lo wa da bu ti na wa di
0: e o da sa e si sa e si e si e si ileṣẹ bond 92.9 ẹja tẹsiwaju lori eto gbogbo kini fọrọ kan wa tawọn eyan fi ranṣẹ si mi rẹpọdu cda awọn to nṣa irin awọn to nṣa condemn awọn obinrin mẹta kan wa rojọ ngba wa rojọ wọn wa pe kan pe o fẹ ta aloku fóònù ẹ fun wọn ọmọ ẹ to wa pe ọmọ yẹn wọn wa wọ ọmọ yẹn ti ẹjọ nítorí ọlọrun ṣé ní gbogbo ohun tẹ n sọ yẹn kò lẹsẹ lẹ ọpọlọpọ yín kan tún mi ránṣẹ tún kémi báyẹn fi sórí afẹfẹ ẹfẹ gbọ láàárọ la ní nǹkan tí ò lẹsẹ lẹ gbogbo àkọkọ tẹ tari sí orí pẹpẹsẹ pé wọn ṣèpàdé kan àwọn ológun sójà kan wá tẹlé wọn ẹyin wá ní ẹyin máa pọlọpàá gbogbo kíní voice ten gbọ yẹn gbogbo nǹkan tó bá lórí social media kọ́ la lè lò lórí afẹ́fẹ́ tó gbogbo ẹ̀kọ́ la máa ṣe kíni gbogbo ẹ̀kọ́ la máa tẹ̀lé gbogbo ẹ̀kọ́ lóòótọ́ tí ò bá yé ẹ má rò bóyá àkàyín sí o ó yà kó yan kéré o gbogbo ẹ̀kọ́ lóòótọ́ torí ọjọ́ mi ọjọ́ re kẹ má pe pẹpẹsẹ o àkóyan kéré o àkàrọ̀ yín sí o kò rí bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹ̀kọ́ lóòótọ́ o ẹ lọ sà mo kí yín ọ̀gá mi alàgbà ó kọ̀yà.
1: dimo eko la yi mo
2: yes sir
1: lati terminal ti mo fi de iyalo wo ti we wo de kitu la ro yi la ni 30 minutes nga ta wa yi o ti to 30 minutes nisi oro e ja gege lati my 12 pada wa si ogulo to ja gege bo fo to nlo o do ku die die wa ti ni o ni ra ju lona kuro du o do ku die die wa again pe cherry program te gbe la ro yi nkan la ni o bo ta ba ba ru bi ka ba ro wi o iwo ku o to won yan wo jade nle ti po ju
0: sawo obirin
1: benni baba
0: se lo wa sokun ba ki o ma lo to omo omo obirin ti ki o mo ri lara nu oko akero
1: baba
0: ko ma le ra mo
1: e ba cherry nkan te wi a ni program la ni o sele ladugo be do lo ni ba ko dede bo mo mi so
0: iyen yo ti ya were ni o lo di sofi o nfe won sere ni ko mo ni
1: ki wa tu fu yin kon ene lo ki dimo ni bariga
0: beni tori ojo bi odun
1: ni beni ni bariga
0: beni
1: se mo so ni ade odun bariga
0: ni o se ni mo be
1: e mo be
0: eh
1: se ran ti igba ti won si e ma koro leyin o e ba de polo gara yi pe imam nigeria
0: o imam nigeria lo nta lamo si e ko lori e fokan bale
1: emi
0: mo ni bariga e ko lori e e dakun ikan ninu awon oga wa ni ile ise ile mo fe ke egbon ti won fe so nipa awon bi out enforcement
3: hello pilot
0: ah e je side am alone mo ma para so do wa lagba lekun mama o e ka ro ma
4: ka ro sir
0: yes ma
4: ama kojo
0: ki le so
4: a kojo
0: o so ni e de le kini ma
4: o da en to ro do gaga mo fe soro ni
0: ojo yen o de keja
4: odeka
0: ah o
4: de
0: le ki o de se kini bi ona tikado o gaju ile ki yen se wa se bi e ko lo nkan elohun
4: le be soro le
0: ki lo ni
4: ah seri lori o ta so pe titi ti ansi omi baje eh se ke la pa ni ko se titi to mi olo titi ja kande ki pe baje are ti mo tun gba be koja omi wa nbe gbogbo egbegbe titi ta ba lo si aja lati lati mega city de to gc gbogbo omi ti ba gbogbo titi yen eh se odi gba ta ba tun to odi po baje kanu to mo pari gba se le ba sa tun se bi to mo gba koja se ojo ti alogbe se bere ni ani bawo ni
0: ke paro mo mo eh
4: fari gba ka ba ri papa je ta ka tun to wa mo pe wo ba wa se wo ba wa se kini so wa gbo yen
0: olohun asanu wa olohun asanu olohun asanu olohun asanu
4: se se ri oro te se pa gbe yewo la ro yen pe on camera won camera
0: eh
4: se ri okunrin mi to ba ro mi to ba stand ninu moto le igba mu le ngba ta wa de kiri
0: eh
4: to ba wa ra gba la gba a wa fi system ni kiyan a wa fa yen pe ko wa goko odo si eyin obirin awa ti riri dada leyin omoge to ri pe ah eleyi lo portable to yo di siwaju bi eyo pe pale
0: you ready dey lo ni gimo awa ti lo ah olohun elomi o mo pe ohun fe won sere ni olohun ba ko sanu o da alaja saki abi se mo gba
5: hello
0: yes ma
5: alaja o kwa de ganiat
0: yes ma
5: o isu atenumo lọ ni ki njo na mr pilot
0: jo a gbo imo mi e se jaja
5: mo so gba gbogbo e ba wa wa ba se ma se solar si la rege muto roju e jo ntori olohun baba kan ta ni fe si bi ose me tori mo pe lo fese ko wole ni moto pa baba yen o mbo lo se lati nu je aro tori pe moto yen ko ni na e jọn tori olohun gbogbo awọn te ba le ba wa gba kan ba wa se opolopo awọn soja to tun bi o si pwg mo mo bi ya for series nonda gbogbo be yen ma dudu ni
0: olohun gba ro
5: ba bo a le won emi ma ma yibo ni
0: won ba wa se ma won ba se ma
5: mama
0: wa ba se ma ya suku ma se gbo ma won ba se won ba se mummy tori asuku e mo binu tori olohun e je sari lo je ise en to je minister fun ise ode ni orilede Nigeria oga gba fun ise ode lorilede Nigeria mo so nipa amoju ero David Umari won ti ran oga wa Abiola Peters ti won je general manager di won ti ran si wa je kin salaye won to sele gangan won ni minister fun ise ode asofin David Umari won ti kede re wi pe won ti n se ibaje to buruja iju si awon afara wa ni ipinle Eko bi apere afara Eko bridge ati afara Kata bridge won ni awon ise jamba ti won se si awon afara yi ko se lori awon ti won wa kusa ni ona ti o leto ni ona ti o bofin mu iwa kusa won atawon ina ti won je ko ma da to nda atawon ona to n seyo labi awon afara yi o ko ba awon afara yi to wa n gbagbara lowo awon afara yi ni o patajo la afara Eko bridge ati afara Kata bridge e ma gbagbe lori eto ilana akede pe won ma bere ise atunse lori afara ta mo se afara Kata bridge ni bayi minister na won ti kede bayi pe ni aipe lai jina won ma bere ise atunse lori Eko bridge won de ma se apa kan pa won o so gba to ma bere won o so gba to ma pari amo laipe lai jina won ma se won ni boy sorry as a safety measure the federal government has ordered the immediate closure of one carriage of Eko bridge to enable emergency repair won ma ti apa epikun pa Eko bridge eyo kan ni a ma gba contraflow lo nje be ile ise bond 92.9 te ba ngbo mi alagba Odefemi Ganiu Femi Top Taste Mokinyo te ba ngbo mi alagba Moruf Adio Okondeji Mofi Automobile Mokinyo Alailua Kabiesu Akinyo is Imperial Majesty Oba Rilwan Aremu Osolale Akiolu Olowo Eko of Eko Oba of Lagos gbogbo lori won iyen gbogbo lori oba gbogbo omo ba lokunrin ati lobirin pelu gbogbo loye onifila funfun palapata ni won ki olojo obi oni General Tajudeen Olarewaju ti baba pe 80 odun 80 years loni Alailua Oba Rilwan Aremu Osolale Akiolu Olowo Eko on ka gba ladura fun pe e pe bi mo pe se npe o pe ke tubo pe o General Tajudeen Olarewaju baba 80 latodo His Imperial Majesty Oba Rilwan Aremu Osolale Akiolu Olowo Eko of Eko Oba of Lagos lati le se bond 92.9 onini mama daada yi Alhaji Bola Yusuf ni won pe ogoji odun iyawo Alhaji Ismail Abiodun Yusuf iyen igo retire loshodi Alhaji Bola Yusuf o se nlanla odun laye mo le o se ti to bi odun nlanla se laye iyawo rere lode de oko te ba ngbo mi oko yin igwe Alhaji Ismaila Abiodun Yusuf loni kinkin iyawo rere lode oko lojo bi oni happy birthday to you Alhaji Bola Yusuf igba odun odun kan ni o Alhaji Rasak Akanni Adega awon ni won ni kinki olojo bi oni komri teliat temidayo odutola Alhaji Rasak Akanni Adega ni office Tabasego State Chairman RTW won ni olomo ko pe bi mo pe se pe o igba odun odun kan ni o Tarid Abdullahi lo ni ka ki eni olojo bi oni ogbeni Rasak owo ko ni ran ti gbogbo mo si saaro pe oni lojo bi yin o won ni ka gba ladura fun pe e se opolopo odun laye lẹ́nkan sí lórúkọ diakoni Matthew Olalekan Togun àti aya wọn Mama Togun Mama Rachel Togun ti ìjọ Ọlọ́run FBC Okeodo Akibabawa nínú Olúwa Reverend Dr. Samuel Adeleye tí wọ́n jẹ́ olórí ìjọ Mercy Call International Ministry àti aya wọn Reverend Mrs. Abigail Olatinuwa Adeleye fún ìpalẹ̀mọ́ òkú mama wọn Mama Ariola Ejide Adelakun Adeleye ti won jade laye ni odun 95 85 years ti won se ni lora lagboro ajo wa ni lora eni lola lagboro olorun ah oda ko si asko mo labe bi o se si asko mo e akosara si gbogbo yin o lagboro olorun olorun ni fisile be fi wa sile o Dr. Otunba Adewale Awala Sabana Wale Omo Balogun Alhaji Isaac Tikare gbogbo la ki o momi Alhaji Ashukra Mudupe Oluwa Sunni Alhaji Adupe Shine Shine Alhaji Tawfik Eri Lomo ti won je olori Atan ni Yana Solo ti won se je olori gbogbo elder Atan Kakri Nigeria Alhaji Musili Baba Tunde Badu finest of the finest Alhaji Komi Obi Oniga gbogbo imoki o lagbe Olorun lo ni fi Olorun ni fi sile Alhaji Gofa Kester Keshiro Pastor Sunday Adetunde Nirida gbogbo pa ta moki o Alhaji Said Yekin Akeje lai gbagbe Alhaji Adeola Lawa Warrior Latifa Tore Oluwa Ognaki Lotu Eto Ade Oluwa Ade Folarin Okunle loruko temi labe bo tile won ri a ni sonu maraye o lowo o e se jeje o abolo lori gbogbo asa lori gbogbo odabo

0: wani be ru ba mo nu o yo mo pe dunia wa dupe lowo olorun bo luwo se to tun ka re lojo tini jimo lo jimo alado ojo kejo ninu osu karun odun 2026 jimo elekeji ninu osu karun oluwa se o awa ta ri bere akoko jimo yi ara rin aro pe lagba atun do popolopo dun laye laye ati lalafia ara bibi ina re bi sala balogun koko nu wero yo nte si waju
1: ani se ope lo la fi wole si apa keji koko nu wero in bond fm to ni aku ojumo mo lo to fe eyin na la fi nki wa kabo si apa keji koko nu wero in bond fm 92.9 oni bongo ikeja ne pinle eko pendo francis loruko temi
0: wani eni to ba so pe toro eko ba wo ko gbiyanjo imo ko wo lo ma je ki lo sinu wo leadership laaro tin ki mu teto eko to ro se pataki o se koko e je ki lo sodo gomina ipinle akwa ibon gomina pa olusagutan umo eno lo ma so laaro tin oni gege be se mo pe won fa oro eko won fi sere ni ipinle oni pade yi baba ma ti bo wo gogun rogun fun eto eko alabole ni ipinle na won ni bilionu bi marun o le die 5.9 billion naira na ni baba bu kale lati fi se eto eko ko le gun rege ni ipinle no ba loro ise je o ngba ti baba n ba won ni royin ku soro ati awon lenu loro ati awon pade to popa pelu awon to jo se isakoso ni ipinle akwaro ni baba ti fori koko isodun en to je alaga fun eto eto eko alabode ni ipinle na honorable anete otu ko na kede oni gba ti gomina gbegbese to ni po bi awon to bo wo lowo rogun rogun o no ri pe eto eko se pataki o se koko o wa ni ko se be je mo pe eto owo rogun rogun to gbe kale fun eto eko lati odun 2025 ati 2026 odun ta wa o na ni o papo to n gbe awon akanse eto na sile o ni awon akanse eto to gbe kale lati ri ke eto eko o muna doko dada ni ipinle akwa ibo o na ni baba se bo owo lu o wa ro gbogbo awon ele loro patapata to wa lori to gbe kale lori eto eko ni ipinle ne pe kon ri pe won sise takuntakun lati je ke eto eko to pe ko wa oni bakan na ni o tun fun alaye lati gba awon oluko ni si awon ile eko ati awon gbogbo toto to ye fun ile eko kaaki lati je ko ba igbamu patapata ni ile eko alako bere ati titi girama to wa ni ipinle na ko gbe ko le so eso rere bakan na lo wa gbogbo awon oluko ni patapata ati awon to da ile eko sile awon to se alakoso ile eko pe gbiyanju lati ni pe eto eko o pe fun awon to ku die ka to ti won lafa lati lo sile eko pe igbese to n gbe kale ato wo rogun rogun o ye ko ka gbogbo awon nkan to fe lati je ke eto eko ko so eso rere ni ipinle akwa ibo ni telegram iwe ro leadership ni mo ti ka laaro teni
1: oju lowo awon egbe oselu all progressive congress apc manemi mi o ma se egbe oselu mi be si ni mo ni card danimo egbe oselu apc lowo emi ko mo so yi lowuro ti toni eni to ti fi gba kan ri je ogagun lolede nigeria to cobra tai lo so eyi di mimo o ni ohun fi gba kankan se pe kini faramo egbe oselu alatako o le egbe oselu apc ohun lohun wa o egbe oselu yi lohun si ma tele lo diti lai lai gaga nje bolo ti sore dimo o so di mimo latari oro kan eyi ta won yan gbe po yen lori ero ayelujara wi pe buratayi tuko bo ti kuro legba oselu progressive congress apc bo si ti pada se gbe oselu mi oni ni bayi oni isokuso lawon eyan so oni ete ja wo bayi na laduru ise ni biribi ti arebola me tinubu nse iyan sakoto to wa lori alefa bayi laduru ise ni biribi to nse lowo lowo nitiri ri bi pe eto oro aje olede nigeria o tun mo fe serin ledo edo nsin oni kilo ma gbe ohun kuro ni fẹ gbọ oselu be ka to gbohun lo se gbọ oselu mi o ni ro patapadi se ni ka ko ti kun si o buratai to tun ti fi gba kan ri je asoju iyan ambassador lede nigeria ni da olominira benin so di mimo fa won eyan lo pe je ni ka suke ko tu kun si ka mu wele ko ke ki beti olohun ko le gbọ oselu to hun wa o le gbọ oselu progressive congress apc o na le gbọ o ni e gbọ oselu alalbarika ni o ni be lohun si joko si olohun ti kuro nbe ohun ti ti run tu mo ohun kuro nbe lowo lowo to hun wa yi e lo ka dada inu were na address bun to jade lohun ro tun ni
0: okay na to ba je te egbo osele apc lo mu le aro je nke leyin kemi na so te egbo osele apc o njeje mo pe awon mi e ta la mo fun la aro tini latenu to je are won iyan alaji bello abdullahi bodejo lo ma so la aro tini o ni ewo awon mi ya te ala loko nile loko gbogbo bi kibi ton wa patapata ti egbe na wa ti ibimo na wa ti iko na wa na ti se tan lati sati leyin fun aro bola me tinubu ti bo ba lo 27 nigba ti alaji bodejo n so re dimo nigba to se nle ka pe si olule ise egbe osele apc to wa ni galingo ni ipinle taraba lo ti foro di mo fun awon akorin ati awon agbasakosako ninu egbe na wi pe awon se tan o mi ya ta lo te ba ngbo nibi kibi to ba patapata awon ti se tan lati satile lati gbogbo awon to je alatileyin awon ati gbogbo awon to je sakosako ni egbe na lati ko won lopo lati satileyin fun arebola me tinubu lati wole le ko si gege bi are olede wa nigeria nigba ti won so di mo wa ni se ri ebo 2027 to ma waye to nbo lona yi o ni egbe osele apc ma ro pon la dada ni pare ni ile igbe ma sofin ni ile gomina ni ati awon bi kokan ti egbe osu na to ni se wa ri gbogbo bi ti mi ya ti aleba o kadapata to ti se isakoso onugo padapata na ti se pade o lati satileyin ki ijoba yi ko tu gbogbo ala ko de wo ki are bola me tun kon wo ni 2027 si ipare lele keji o oni to egbe osu APC pe igbo tun ti are bola me tun won gbe lori ninu obu tun gbe kale oni on ri pe o ti so ise papa jo na mi ya ti ala o na ri pe daada o ni pele taraba ati awon ipile kokan o wa rogba awon elenu loro ni egbe osu APC palapata o ni gbogbo to ba le je di wordina to le fa ku sinu ki ibo 2027 ko ma le so ki gbogbo kan tete won about se ko to di 2027 ibo gbogbo ko waye o ni awon egbe osu APC ni gbogbo awon ton ti se ijoba na ti ri pe ipatakun takun ton ku ati ona bayo ati dagbasoke ton mo ba awon ipile won lo je ran so pe ani egbe osu APC ti ada obala me tinubu ton wa nbe awon ma satileyin fun lati je kon wole le kan si gege bi are orilede wa Nigeria leadership lo so ni mo laro temi
1: te ba fi le dibo fun mi tin ba pada wole lekan si gege bi gomina ipile Ekiti e ma gbadun mi e gbadun mi boyibo tin gbadun siga nje ta lo so le dimo lowuro to ni eni ti o je gomina ipile Ekiti ogbeni bi odun oye bamiji lo soro idimo la koko to ba awon akoroyin soro ni ipile Ekiti oni eyin eyan ipile Ekiti eyin olugbe ipile Ekiti te ba fi le dibo fun mi tin ba pada wole lelekeji oni se ri awon ise takuntakun awon akonsese bi atunse opopona oni bi to n ba de tele won to continue bi asa ileibo oni oro ina monomono oni bi to n ba de olohun o tun tesi waju ni nitiri de bi pe gbogbo awon ise lurisirisirisi yala leka eto ilera eto eko oni gbogbo awon ise akonsese to n ti se debi kan tele olohun o tesi waju nitiri de bi pe ohun pari e be si ni ohun o tun bo mu ipinle Ekiti ohun o tun bo mu re wa si ju bo se wa lowo lowo lo o wa ro awon eyan ipinle Ekiti wi pe be ba se ndibo fun mi lasiko eto idibo eto idibo sipo gomina eti yo waye nipinle Ekiti ni osu to nbo yi odi to nba pada de gomina ipinle Ekiti odi nu hun odun o odi ba kan na lo tun ro won lati se kini o lati dibo fun gomina fun are orilede yi are Bola Ahmed Tinubu lasiko eto idibo gbo obo 2027 eyi to nbo lona yi oni ejo edapon edabo o egbe osulo Progressive Congress APC oni ke je ka dibo wa fun oni je ateka fun ba fi dasiko eto idibo gbo obo 2027 oni lai to ba ti wole o ni ti eto idibo ti odun 2026 ti awon fe se losu to nbo yi yen ti ipinle Ekiti oni odun 2027 gbogbo ohun to ba ku to ba ma teka fun o egbe oselu yo don ba ma teka fun ko sha ti je egbe oselu o progressive kini won gbadun modumodu se joba warawa dele doko iwe iroyin adjatibo ati we iroyin gajan to jade lowuro toni lo gbe iroyin eleye

0: mayi ma gbe kuro ofi le nbe na ni tori pe kini bond net lot nine na le ngbo lowo lo bayi o latari bi eto ago bi o se pe dada nje je mo pe gomina ipile kasina gomina diko rada o ma ti so laaro tero ni awon alase ati awon ologun pelu awon to mo ti futedo lori eto abo ati awon le ise abo patapata n gbodo jigiri o lati gba gbogbo agbara lowo awon to n dumo rubo rubo Nigeria wa ninu oro to jade ngba to n ba awon akorin soro lori mo ma woran to pe ni channel ni gomina ti foro di mo o ni ta ba wo go ni gbogbo awon to ja to lotun lo si lati je ke eto abo ko peye o na awon kan wa fe pe madaru na to tun baje pe se awon ma wa gbogbo ona lati ba gbogbo eje ni o ni ojuse ijoba apapo ojuse ijoba abile ati ijoba apinle ni ati awon ologun ati awon ologun patapata ati awon to mo ti futodo lori eto abo lati tete da para lati gba akoso lowo awon to n du moru moru ba Nigeria wa ninu oro to jade lo tun so laaro tere o ni ewo ta ba so awon giro oroko awon aroworoko to n dobe sinu o na wa laara awon to ye pe won da wa lawon fe ki ijoba ko so esorere oni ijoba wa ni lati sise ko se pade papo pelu awon elenu loro lori eto abo lati awon ologun ko ki won laya dada ko de ra won uja to le fi koju awon afemi sofo ati awon banditi o do ma se gbogbo ele e ri pe eto abo yo pe to ra awon kokan wa to ye pe oni ji to n be nu agolo to n be nu go to mu kaakiri won don ti atileyin fun awon banditi awon afemi sofo to je ki iye won ko si ma fo lalala oni se won ti ijaba apapo ba ti gbiyanju ati awon eleto abo ton ba ti ja karakara ton ti wo gbo ohun ja fa awon ologun lati koju won ri pe gbogbo ton won ko yo dun wa fi seyin se gba lare fi so gomina pele kasina lo so di mo nu wero ni leadership la ro tini
1: inu wero in a draft room to jade lowuro toni nje je mo pe ati yan mi lati nu oyun wa ni o lati wa nibo lati wa legbe oselu ADC olohun o ma le kro legbe oselu to nwa iyan egbe oselu ADC lo se egbe oselu mi nje ta lo so ni mo lowuro toni gomina tele ri ni ipinle imo emeka o ihe adoha lo so yi di mimo oni se ri eyi to nsele ta won kan po legbe oselu ADC ton lo se egbe oselu mi papa julo eni to ti gba kan ri je adije du ipo are labese egbe oselu labor party oni boye kro legbe oselu ADC to gbe rapa to gbona egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC lo atawon mi atawon ikan kan oni yan o ti ekun oni ko turu kankan lara tohun oni yan ni ko kro legbe oselu to nwa iyan egbe oselu ADC oni egbe oselu alaribarika ni olohun de kro legbe oselu yi o ko wa so pon to fe gbera lo se egbe oselu mi oni ki lode ta tohun wa ma fokiri bi eye olohun o se eye o oleye lo foko nle kan lo si le mi olohun le ko legbe oselu to nwa nje bo lo ti sore dimo o so edimo lana ode yi ni owere ni ipinle ohun gege bo se so oni bo ohun se wa yi oni ore lanla legbe oselu ADC ti se fun oni kilohun o wa wo kilohun wa lo kan lo ohun tohun wa lo fe ko legbe oselu ohun tohun lo se gbe oselu mi olaye ni fokan bale ai ni suru ohun na lo se awon eyan to ti ko legbe oselu ohun ton mori legbe oselu mi oni kan sa ko nbe ju o ni gbogbo ko nbe ju be lo o ni ohun ti to nwo ohun ni ko legbe oselu ADC to nwa enti to gba kan ri je gomina ne pinle imo emeka ihodeha lo so edimo lo wuro to nu wero in adratibun ati wero in guardian to jade lo wuro to ni
0: koko nu wero bo se nte si waju laaro teni e je ka je ikini yi alayeluwa is imperial majesty oba riran aremu osuolale akeolu olowo eko oba of lagos gbogbo lori ati omo oba pelu gbogbo oloye onifila funfun inki olojo bi eni general tajudeen olarewaju won se pe 2 years old leni won wa gba ladun fun pe igbo odun laye nini o ategbe atepo lese tena pepe bayi na ni owo pe nile aro long life and prosperity bi won se ni ka kin laaro tin ni koko nu we royin on te siwaju adupe lowo oga wa da gbogbo on tona ni lati lifu lifu dun o e adefemi ojukutukutukutu e kaabo lati ori ewe lati lifu te lo apolopo e lagbara olohun abi ni atalafia adupe lowo alaja wa na alaja balikis to je dc wa bi sara balogun loruko mi koko nu we ro n tesi waju laaro ti ni e se den tesi si wa o
1: pendo francis loruko temi koko n se kini on tesi waju

0: tuntun yi ni eroja marun to je ko le fun o ni oru to jinle lati wole si ibikibi ti irora ba wa ko si fun o ni itura
1: lo rob extra mentor loni ogbona wole o yara sise
0: ya ye pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita
2: Bond FM 92.9
3: Hello, hello. Eyin omo ye je ngbo daddy yi lo npe. Ni igbo nkan ton so mi igbo won dada. Hello, hello. Ki le wi network yi o ma da o.
4: Omo bini tun bere iyanu network e yi. Oluwa o ma pe ko gbo ta so ri.
5: Ore wa, bi yawo re ba je iyanu network, a je pe iwo gan baba no network ni. Koda awon omo yi gan won ti da awon omo no network tori ariwo awon omo ko ekon paro mele da awon omo ni. Phone eyin mejeji ni o da. Wo mo de ti so fun e pe phone to dara si wa. Be ko de won, eni ba si mo lo e ka tele ma si gbagbe phone re ni shop re on lo nu atije onu ati mu re be ku si godo yi danu mo mo duro di gba ti phone ajaku owo re yi ba gba se gidi lowo re je ki tete juwe tabi ki mu o lo si le ise to nta phone gidi ti o si won kan lori lede yi best among phones loruko won be de kere phone alalubarika kan be ti won ta lowo lowo bayi bo ba le padanu anfani e a je pe ayua owo re lo ku sinu yato si pe phone yi gaju ko se ni ri ti o dupe lowo olohun pe mo ba phone yi pade wo gugu nkan to tu alaye yi ni phone yi ni bi apere ero ba ni soro tan wi looto lori gungu meji ni o amo je ma babo ni sise ntele akoko re o ni television ero amu mawona to je pe gbogbo le sha mu mawona television stations to nbe lori lede nigeria lo le wu nigba to ba won e lasiko to ba won e ni bi ohun to ba wa tv stations wo lo le riwo se channels ni arise news ni abi tvc ati gbogbo yoku lo ma lanfani ati wo to ba je pe ti radio ni ko si le ise radio ti won so lowo ti o mu gbogbo e lo ma gbo kitikite koda pelu phone o le ma nilo radio le mo tori to ba ti n lonu yara awon tun wa n palo re won ma gbo kitikite ni o baba n bari re ri o ni power bank won se power bank mo nu phone yi de bi pe phone yi funra e tori pe battery re lagbara de bi pe odidi ojo meta to ba charge ko de ma lo laaro losun lale koda ko lo loru fun ojo meta koni ku o tun wa ni agbara de bi pe battery extra n benu e bi power bank ti o ma charge phone mi meji meta lasiko kan na sori pe bi igba to n ra kan bi mefa meje ninu eyo kan ni to ba si ton internet re yo yara sha bayi ni o tun wa ni ina to mole ta pe ni torchlight bi ina ko ti aroba to se de latoki okun phone yi da de bi wipe to ba ndun o mo pe phone ndun afi dodo ko yi volume re sile to ba si npe tabi won pe o kete kete lo ma gbo tun gugu e ma clear daada nibi to lagbara de be ku de won gege mo so tele meji ni akoko tori kunku o ni television o ni radio power bank internet re oba ni torchlight re ipo akoko lo mu so wa ri elekeji tori pelebe ta mo si smartphone iyato yen ni pe ko ni tv gbogbo nkan mere mere ti kunkun ni ohun na ni amo o tu a fine o re wa loju koda iyen ni mo fe le gba awon obirin ni yoju ki won raju phone si mo de so yi o da fun awon agbalagba wa tori gbogbo ti won te ti won ka ni won ma ri te won ma ri ka daada awon oro re to bi daada to ba wa mu enikeni to sise owo bi mechanic carpenter bricklayer o ma ngoke o ma so oni lo phone hey to ba ngbo bolu ji phone yi ni o be mi dije ni to ba ngbo o jabo ko fo o jona ko ku Oluwa ti gbe mi leke mo ti domo na bansi phone yi won fi kori lojo na lohun o tele ba jabo ko le folder mi loju bo ba jona ko le ku omo na bansi phone yi ni o tu wa ni won ye warranty odidi odun kan bi nkan ba se ti e se pe wo lo lo ti bonu odo tabo ti bomi gbona ti ho lori na o po fe se wo ah da pada logon ni le se best amogun agba lowo e idunnu mi nipa ejuri ma yora re lenu ra fun baba re ra fun momo re ti o ni phone uwo mo se ma lu phone nla to wa pe baba o ni fonu iye o ni fonu o se ma pe alagbaja baba tamedu e lo ba gbe fonu fun ba mi oju ode ti e o kon sa wa leko sa awon ara bule ni lo fonu yi gan ra ranse sabule o won a mu wa fun eni o laarin eko ni o sa o free home delivery of eni won mu wa fun e o ya tete ya pe ko to ton o wi ti bi ti lawon eyan ko fonu yi gbo ko ni ife riru eri tete pe number yi best among sori 09023234955 09023234955 bo ba ti pe won so pe phone alalope kunkun tabi pelebe olufera pe number yi best among sori 09023234955 09023234955 o si le salaye fun o pe phone o jabo ko fo o jo na ko

ewolewo e ma binu pope die ko to ka to bere nje je ma gbogbo fans loloko jokan eyin te ma wi pe feran awon agba bonu lori ka jokan a se waju ni bond fm 92.9 asiko lere lori papa otito laisi lori papa kokonu iroyin ko gboro kase nle o ye ke ma be ase oluwa latoke ni opolopo awon to subuda anu awuye wuye aroye kan osimo ori wa oni gba bodi alabi eleti ofe oma baba olabi si to dologbe lojo ojo si aje ruben apari ti o se sagun si gbogbo e ni won mo na nibe fun yin gbogbo awon eyan to se wi pe won gbokan le wi pe won se oju won se oju awon team won daada awon club won daada sugbon won jaku le ni won ni aise ise olukori ni o ja ma se majisin eni to ba ti mo wi pe lori papa loloko ojo kan e je ki so fun ko sere ballu nikan ni bond fm lo wa ni lori o gbogbo ere daraya loloko ojo kan idi niyan ti won fi bere lati si lori pa lati si ere ballu ibi ti mo ti fe bere nje je mo pe Tyson Fury ati AA Joshua omo dada ma luwa omo ba wa nbe yen o ma nsoro awon to nse akoso lowo lo bayi won ni se ri igbanu tan mejeji len to ba pegede ni o len to ba pegede to ba bori ninu Tyson Fury ati Joshua Anthony Joshua ni o je igbanu tuntun ti a sese se fun won bayi gold ni ideni o dan yanran yanran ni won na ti gbe igbanu ta kokoti akoko igbanu ti John won ti gbe ti bayi o otun osara ti a lai lo bo se fun Fury lo bori ni oni o gbe lo bo se eje Joshua oni lo gbe ni o gbe lo nje ki kin fi se fun yin e je kin so kin ja loju fun yin ni e je kin lo si bi wrestling akiti lo le ja o ija lo le ja Mr. Bola mu if you like wrestling baje nje je ma to lo soju Nigeria ni bi DJ Akiti lo le ja wrestling ni mo nso yen ni orilede Egypt First Lady iyawo arewa Senator Oluwaremi Tinubu omo gba won lalejo latari aseyori ti won se won ni won boju Nigeria je won kogun won jagun won jagun won keru won keru die die ni won mamu emi ati aja bariki ki sati lo pe lo kan lajo ko ti o ma ba gbe sotun ti o ma ba gbe so to si olatoji olalekan ona o si monitor lowo o le ti ofe ride on kilo wa nbe yen kin to tesi waju je kin da

0: ni wa sadi ya dama hama sala ye fuwa
1: fama ufarada
0: fi mufarada fi ina la
1: hajja
0: eni ti waba lole siya ayili lo sima ka ine oron fu ti wa sodo anya fu
1: fafa
0: iba aje kwa o ufu la rare lolo wole ti mulo mufarada fi ina la
1: hajja mufarada fi ina la hajja
0: iba lolo si se aji ti mo ba fa owo aji jade nu owo re ti mo ni ko le mu ki se gbogbo eyan ni olo makalaye elomi o lowo yo ma ra adota eyan ran gbo eyan bo lo n fe ko ni foju kan beti lati ki ti o fi ku

0: I love you. Kusi maka. Bo ba ti le wa nu aso ara mi rin. Ma deru ewo o godo dawo. Eyin o si le yin Nigeria yin le lo si. E de le se be ba gba yawo yawo le ba si ran lo maka. Le wa re padi e lohun. O lo maka. Bi u re ba de teni kan ba pe ola laji Olorun o si tun je ori tohun ya. Ni pe won pe ola laji lasan. Ni an ba ko obirin la laja o tun daran waju Olorun. Olorun le la ara fasa.
1: Fa wala fusuka
0: wala.

0: Obama eni oba faragbole fun mi to si se gbogbo e lona eto o gbe iramu e daada o we iwe to da ko to konu iram o to konu iram gbogbo ofin re lo gbogbo ofin re bole patapata na lo mu se nke yo kan kan bole lara re o lo si si aji na o pepepere o si denu aso na ko be nikan kan sa oje ju labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal amda wan ni'mata lak wal mulk la sharika la eni to ye pe nu gbono ntin be na ni wi
1: wa ma

Ya

0: mẹjọ àwọn wo ni zakati tọ sí
1: ìkíní àwọn mẹkúnú ọlọrun tí orí kan mú kọ arìnrìn àjò ọmọ orúkọ àti ènìyàn tí gbèsè ti wọ lọrùn bí àpò ẹwà àti bẹẹ bẹẹ lọ ni
0: allahu akbar ìgbésẹ wo wà ní àwọn ènìyàn tí wọn fẹ kí zakati wọn máa ṣiṣẹ yẹ kó gbé torí kò sí pàkigbà tí bára àwọn mẹkúnú ọlọrun tánu wọn kì í ṣe mí
1: ìjọ ansoro ní nakọka ni kí wọn darapọ mọ ìjọ ansoro ní nakọka ló fi bẹrù ọlọrun ọba alágbà zaka lọwọ olówó tí wọn sì fi bẹrù ọlọrun ọba pin kò sí ojú ṣáájú nínú zaka pípé ìjọ ansoro ní nakọka bó bá ṣe zaka ló bá wọnú owó yín tàbí sádàkọ ansoro ní nakọka ni kẹ ẹ máa bọ láti wá ṣiṣẹ olóore wọn kalẹ sí 15 alájà alake street off community road akọka ìpínlẹ èkó ẹ sì lè fi sádàkọ tàbí zaka ti ń ṣọwọ sí 1013504473 Zenith Bank PLC account name Ansaru Dina Koka Zakat in bracket Tabika Kukupe 0909-487-5711 Ijo Ansaru Dina Koka Loso Wipe Ki Gbogbo Olowo Muslimi Oma Joju Meran Anike Yo Epo Kuro Ninu Alikamo
0: Daddy wa awon mo yi ma tin pe leju se wa gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe akoka ki awon mo ma continue education won mo
1: won ma continue mi o ti ri ilewe to temi lorun tele ni sugbon nigba ti mo de ilewe Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School emi go gba pe nkan ju nkan lo
0: Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School emi na de be lana mo ri ayika won to rewa classroom to nje ki eko wori e tun wo boss oloye ti won fi npa awon mo
1: se yen nikan ni teri to ya ni awon oluko won fi npa awon mo ni Arabic ati Western education extracurriculum sport quiz and debate wo bo ba je yan to se lagbegbe akoka Ansarudeen ni ko ma gbe omo re bo fun day care laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja alake street off community road akoka ni won kale si je kin fun loju opo won pe won to ra won mo mi lo be lola
0: oye oye ara mi o lele mo
1: 0913274223 Ansarudeen Akoka Nursery and Primary School
0: ile iwe fun ojo ola awon omo wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث أما بعد أدوبف ولون وباوة الحمد لله أدوبلة كسيك بي الحمد لله أوا ونلا ونقبل بلون الحمد لله رب العالمين أباتي أدوبف أباتي on so ikere kale lewa lori abi olohun ike tolohun so on so kale lewa lori kolon ko je ko tu wa lara kolon ko ma je o din kan mi si wa lara amin ya allah atore ki ati ge fun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam eni tolohun ko ma je ke fun gbo gbagba nla patapata kolon dakun kolon ko ma yo anjo nabi lai lai gbo apata jani sallallahu alaihi wa sallam awan ki gbo apata gbo enuru fe eto ati ogori afefe to wa zakat of hour ti ijo wa Ansarudeen Society of Nigeria eka akoka ti won se agbateru re anki n pelu gbolohun to fi n da julo ohun naa ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: naam oruko mi yipada Abdullahi Kimode oruko mi ti mo je atokun eto wa bakan naa ati ni awon baba wa gba ni ile agodo ti won je the number one spiritual father wa ni Ansarudeen Akoka branch ababa the chief missioner fadilatu sheikh al-imam al-allama zain al-abidin abdul hamid adekunle zigizaga baba salamu san yara ali
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to in to kan na ni pe ki a gbogbogbon lo fun baba wa na ti won salamu fun wa tan sin ki won fun wa ni onje mi ti won ma fun wa ni gbogbo gba abi olohun eleyi ti won fe sere ni kọlọ́n kí o ṣe náà fún wọn kọlọ́n kó sì bá kọ́ sí ṣe dáadáa fún wọn gbogbo ajá àfìdí ẹyà àfìdí lè nǹkan ká sì gbádùn àwọn bàbá wa bisimilahi ibala tó fún dalí mọṣkó.
3: adubilahi mina shaitan rọjí bisimilahi rahman rahim alhamdulilahi aladi munshil khalko min adami wayarzuku ibadahu min haythu la yahtasibu innahu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim اللهم صل وسلم على محمد
2: صلى الله عليه وسلم
3: ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الذي صدق حين قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اما بعد ادوبه فون اولون وبا
2: الحمد لله
3: وبا تو جاسي بي اوناني منشئ الخلق من العدم ilal wujudi al hayati oba to ja si pe ko sin tin je iyan tin je da kankan ngba ti olorun ba nbe olowo ninu anu re ninu irada re irungba re onigada o ma be o si tun toju eda na o se je imun fun wa o si nda bo bo wa o na ni toju wa ni sin wa awa bo la sin lohun esin ta npe ni esin yi idupe ni folohun
2: alhamdulillah
3: afi esin dupe folohun ni afi moriri ore re lori wa ati dida re to da wa wa si ile aye to si ntoju wa olohun wa gbe esin kale lati ma dupe fun ni ohun ni sin wa toro ni nbo wa oni re wa olohun oba o abi o ninu anu re yi ba wa se ike ati ge fun asiwaju eda ojisi olohun to ran wa si gbogbo aye oro fun gbogbo aye ni ko ma je ike fun gbogbo agbaye ona ni annabi wa muhammad
2: sallallahu
3: alaihi wasallam ama abdullah olohun ba wa ke annabi o ba wa ke ati gbogbo wa na annabi ile ran wa saye o ko ma je anu annabi na bakana sallallahu alaihi wasallam ona le ni to ja si bi o je si olohun dogongo ti o si fi kankan pa mo nbe olohun ba wa ke ba wa ge o leni onti a fe so fura wa bi a ba wo asiko ta wa ya ri pe awa muslimi ege bo lohun se fun wa ni odun meji gban ko gbi odun meji to la ko le to se to se mu enu leju ninu odun odun porisirisi o porisirisi bo ti odun gbogi wa meta na ni eyo kan be osose ni ma wa meji ma wa lododun eyo kan tin wa lososese na lojo jima ta wa itoro dun na lolon pe fu wa ba kan na odun tunu awa yi ma nwa le kan lodun ileya na ma nwa le kan lodun to baba wo en tin bo ni isi odun ileya ni gbogbo n tolo ba wa la le fa wa muslimi pata gbogbo e lola ko le e ma to loju opo le se islam ko gbodo sonu baba ti reni ti igbese re to tako islam to tako ta nabi
2: sallallahu
3: alaihi wasallam e ma re ti sonu ku loju opo nu baba si ti sonu ku loju opo to owo lowo na ni o pada lo ko si islam ni ona odun ta nwi yi o ti ni bolo si ni ase te ma era ta pa nbe oni ru era tolo ni apa koda olohun tun ko annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe te ba pa eran gan o tun ni be se pa koda o tun fi ye wa asiko ta gbodo pa o islam ki si adada esin isin ta won kankan kojo gege bi imo awon kan gege bi irori awon kan ti won jo ta esin pe awon kan lokan irori ara won ti gbese kale islam ko le yun a le so ibomi but islam olohun lo gbe kale ileya ibo se wa to fun wa a mo so ni won ba e to lo mba ni aso awon afa po laye ti won salaye ntin be ni nu esin wa ti won salaye fun wa ileya ta doju ko ina awon afa ti salaye orisirisi emi le ran odun ni won salaye en to yo peran iru eran ta pa be na ni run ta ki gbogbo eniyan salaye fun wa e ta wa na tun fe mu wa fun wa nisin ohun na ni eran pipa ta wa fo tun ma so yoku oro islam o dabi erin ni ibi oba nawo mu nbe erin na ni iba je gimu e lo nawo mu iba ja pa re iba je se iba je kun iba je ori erin na ni ibi oba mo nbe ni ki wo soro o le mo yo ito islam ta ko se ni na to mo ta to e yi tolorun fi ye wa o la wa no to so agogo e ja wo shurutu dhabhi fi idil adha ẹran ọdún ta fẹ pata ti múra yẹ àwọn kan ti ra ẹran rẹpẹtẹ ẹlòmíì sì ni kódà adìẹ tí ó pàjọ náà inú òrònú ẹ lọ wà báyìí tí ò tí mọ bí ó ṣe ẹsẹ ṣe ọrọ ọrọ tí ó jẹnu ọdún àwọn kan ń bẹ wọn tó ti ra ẹran bíi 200-300 tí wọn tó ti ra ẹjọ tí wọn tó ti ń bọ àwọn èèyàn báyìí wọwọ fàdọlà bá àdọkún fàwùkọ bá àdé fèrèsìkì ọlọrun ti ní ajura wa lọ nínú ayé nínú àsìkí bọlọrun ṣe sẹnu ọlọrun ní mọ ìmọ gbé ìgajura yín lọ nínú àsìkí tẹlomi ọpọ kò ní mọ iye ẹ ẹlòmí ó sì mọ iye owó tó ní làkáǹtì could have been a gamba your 1,000 bennies ultima. There must in your 5 million, 10 million. Na can't hear me. Come a girl, you can be. Ah, Allah, Akaba Kabira. To Atamada, Tiroora, Atamada, Tiroora, along the Bubu was on my
2: own.
3: My dear Mutim Befo, Ero Dunlea, Tatamasalu Shuru to Dabohe, Fiyahid de Lada, Fi, Anya Kuna, and Tekuna Ladehia, Mimba Himatel Anaha, Yani Ali Ibulu, Bakoru, Auganamo. Agogoni be awon majemu ti o pe sara eran ta gbodo pa fun ileya oni pe eran ta pa gbodo je eran elese merin ayipa ejo se leya o ayipa ejo se leya ayipa oni bayi moto le ade ami lohun awon eran ko to lese merin ta ma pa je ama bi aja ko o bi ologbo ko o toro lohun ti salaye gbogbo nkan fa wa ninu islam awon eran kan be elese merin ni won agbodo debe agbodo papa je iru elaja sugba le lo aja ka fi sole islam ni ka lo aja ka isole ale faja si ode ka fi sode gbogbo nkan ba nba ale lo aja fun sugbon pe pa je ale lo musu ologbo ale fi pa ile ya o to awon eran to ron ni ka pa la awon elese merin to nse leto bakana alaye awon eran yen ni pe rakumi malu ta ba wa ni ganamu iwure nbenu ganamu abuta nbenu ganamu be la gbo nbenu ganamu baligatun lisanna shari'i awon eran to wa ni o to wa ni odun ti won gbodo ti lo laye ka to le pa won fuleya wa salimatun min al'uyubi adh-dhahira bakana awon eran ta le pa fuleya yo jeran to lalafia ni ma ad-darurati dabuha fi al-waqti al-muhaddada ba'da salati al-eid wa hatta ghurub ash-shams al-akhir ayyam at-tashrik bakana asikota gbono pa eran leya wa o ti wa nle leyin ta ba kirun tan ni leyin ta ba kirun ko da baba ni ke se pe leyin ti ma mu pa eran ti e tan imam le ma ti pe eran ti an le o kana le wa nle eyun ko la gbo de bi o se ran ti id to ko gbogbo wa po bi mama ba ti patan eran id nu o ti pa eran id ta ke peran ti enle e lo peran yi eran ti id yen lo ko gbogbo wa sinu gbogbo muslimi bi mama ba ti patan e wa lo peran ti ile bakana hatta guruba shamsi akru ayyam tashrik pe peran leya yi wa fun ojo merin yen ri pe ojo merin la le fi peran leya lapejuwe ti leya ba bojo tuesday ojo meta leyin tuesday yen atun le fi peran yen wednesday thursday and friday o tumo si pe ojo merin gbako la le fi pa eran leya an pe awon ojo meta leyin jo ta kiun ni ayyam tashrik bakana wa dhikrullahi alaiha inda dhabhi ta ba ti fe peran ani lati daruko lo si ka gbeyun ti ba elegeji now ul adhiya wasan wasinuha au sanuha ai era leya ta fe pa yi iru ewo ni iran wo le ran ta gbodo pa ati sanuha odun wo lo gbodo ti lo laye ka to le paru eran be ibulu ta ba fe para kun mi khamsu sanawati ni o gbodo ti lo todun marun bakora ma lu gbodo ti lo amati sanataine odun gboro ti pe bi odun meji ta le fi pa ileya mazu iyan ni ewure o gboro ti lo todun kan emi la gbutan ni awon kharafu ni agbo o gboro lo bi osun mefa ko ti to bi osun mefa ka to le pa ileya bakana assalamatu min al-uyubi awon ara yi gboro la ku ninu ntin je alebu boya won oloju ni abi ese won ti kan iwo won ti kan gbogbo oru eran ba yen ko wo ileya bakana waqtu dabwi asiko ta le pa eran wa a le pa eran yebuda wu ba'da salati eid al-adha wa yamtaddu hatta ghuruba shamsi akhir ayyam tashrik ati sole kan ta ba kiun tan ti ma mo pa eran yidita a lo pa eran wa pe eran yen si wa fun ojo merin gbako la le fi pa eran bakana waman daba akobla solat ema wa kberanti kato kinuta iruidi fa inama huwa lahmu kodama hu li ali okpa afa wara ali reni wale sabi abihiya inye isenu odun le yama amu ara ali elu ni kakon jera toba ti pakato kinuidi kato payana idi okpena fa wara ali enu bakana shurutu dabi hu wadabu hi maja mutim befu enti okpayana atena gata vepa atasmiya dhikiru lai inda dabu hi kaulu bismillahi allahu akbar anila ti da kolon kato kwenye wawu toba ti dena male tove pa osi allahu akbaru ni kan utito kwenye awa bolo mito wawu tana mini awi ladua menti obama allahu akbaru ni kaloma fikpayana re bakana adhabi hu anyakuna muslima enti okpeno nungodo jepwe musulumini hu kefirie wabani payano odun hu musulumi tinki hu nani koba pa bakana adatu awon ta fi payaran wa ewo islam oko wa baba fe payaran ani lati payaran ye pelu eko istikdamu halatu hadati liqatil hulku wal mari'u wal wajjain lidamani khuruj dami bil kamil ta ba fe payaran wa agbodo wa halatu hadatu iyen ni nkan ta fi peran obe ti o mu harara ti o mu yara yara lenu toja si pe yo le ge khulukum iyen ni alwadijain awon san meji kan be lara yan bo se wa lara yan lo wa laye yan e o ge awon san yen le kan na fight ti se pe o ma wa du eran yen o ma yun iro obe yen godo ti wa nle ti o mo haran ko le ba du eran yen le kan na ti e joseph jade ni ara re tori ojise la muhammad sallallahu oni ara ta fe pa abadi eni ka fun lalafia daada kafun lana afia latara wi pe ka ma ma lulu kulu avele so fun amo ya wa tin tere lodo ti wa ba dumo luta bayi ese kese won ti ge ori eja won ti wa mu ada won ma na pa iyan wa mo yika ki wallahi e ka buruku ni o olodum ma fara ni awa na o baba ti fe peran abadi e anabi ni ki obe yan mu daada ka le pa ni e kan na bakana eni ti all ni eran gangan ogboro daniel pe eran yi yo mo pa nitori tolorun ni o mo fi joseph olorun ni in pa fo sa o iwo olorun ni mo pa si fun o a daniel ba mu eleyi la fi kasere le leni ti mo fe so yi o na ni eko ti nbe fun eko ta fe kawo yan ni nipa eran pipa a fe keran koju si kivla bakana husnu ta'amalu ma adabiha wa adamu haddu sikin amamahu ta ba ti fe peran yen e dakun tori olohun obe ta fi fe peran e mo ji o wa nwaju eran yen ka to pa abi ka wa ma mo be lo ka ma se yan yan loju agbo ka to dagbo bale ko si ma wo obe nlowo yin pe ah se se po be ni an fe fi se onijamba ko da ninu islam ke yan ma fi kun oba e pe iku ti o pa o ni mo mu dani ko si fi pa loju e na e mo pe ko da to I fear obe siwaju eran ta fe pa ka ma fi se kini bayi ehan leyin na ta ba peran tan eran leya won ni won e fi eran leya le fun bi ojo meta merin ka je tan le kan na ni lo to nigba kan anabi sasala o so fa won yen pe ka ma keran leya pa mo ama leyin ore yin anabi ni kan e ba le jan re tan jo meta ko je tan bo le je tan jo kan o le je ko si wa la nbe oba ma jeran re tan losun kan ki saramu ama sari pe amo to ye ko fun o ti ko fun won na ko da awon tin be n roke to be fi ranse si won to si jari pe karan to dodo won yo lose kan ose meji ba won toju re ko de ko gbe ko fi ranse ki se haramu ko da nabi fe be nitori die yi jama a tun ma soro leya lo funra wa ni igba mi olodun je kodun na ko ba wa dada o ya so poro ko dun ayo subhana rabbika rabbil izati amma yasifu wa salamun ala al mursalin
4: alhamdulillahi rabbil alamin opin fun ba allah ti o se mani soro na ni won fun awon ustaz awon sheikh wa gba abelon ba allah subhanahu wa ta'ala fun won ibi ti won tin mu wa fun wa ta na tin gbadun won abelon ko ma gbe lai lai kolon ki o ba wa tubo li won lekun ninu imani ati ima kolon dakun kolon ki o ba lore ni won lo daada yi kolon ko ba lore ni won odun ti gbo wa ri tin na kolon ko je ko ba laye ko bo ala ya gaga bo ti se so gbogbo nta fi se na kolon ko bo ala siri kolon ko ma fi won wa ugba ti a peran lesi kolon ko ma je ki obe se lo awa ti a se n gba ni ta se n da ni pe a fe se ti ti wa na kọlọ da kọlọ ko bo ala shi gbe n to ti wa lati ti e ko ma fi se jome jọ won wala hawla wala quwwata illa billahi alaihi alazim to en yara le oro na le ti gbe lenu baba wa yi eh wa se se ga tin pe nikan nu abi nkan nu wa ni bere bi ale nkan ti won so fun wa ni abi nkan da se pe a ti gbo eh nipa ore si won to wa nwa loju eh asiko le lati bere ibere lori awon kan ti o ba je iruju fun wa number ti e pe si wa na ni number ti e pe si na ni 09029188014 lekan si 09029188014 number na ni e pe si ta ba fe ba wa soro hello assalamu alaikum a oribete allahu akbar now that number na lekan si 09029188014 la be pe areti pe ikede pataki lati ikakoka na ni lati asaudi ikakoka division 3 ni branch wa akoka branch asaudi akoka branch division 3 wa won gbogbo wa si tagbangba ti yo waye ni ojo sunday otulayi na ni wa si tagbangba yo waye ni odo wa number 15 alhaji alake street of community road ilaje bariga ni ibe na ni yo ti waye en ti yo wa se baniso lecture na fun wa ni odo wa awon na ni baba wa ti afi iwe pe the assistant missioner ti Lagos branch baba wa alhaj al imam ishaq olariwaju isola awon na ni anti wa se lecture fun anijo na lohun bakan na topic ti a fe so lori na ni neighborliness beyond religion the duty of muslim lojo sunday lago mejila na ni eto na yo bere assalamu alaikum to ipe na le bit edakun to ba fe eje azu pe number ni fun ate asin pe kini number mi ti e pe wa si ohun na ni 09135295987 lekan si 09135295987 o dan pe do to ro yin da network yi ta kokko pe fun da na mu so number keje na ni 09135295987 hello assalamu alaikum naam e ba yi le din lole naam kini bere yin sun wa fun asa
3: Anabi wa Muhammad
4: sallallahu
3: alaihi wasallam oni kuntu nahaitukum an idkhari fawqa thalathi min ajli dafa oni fadkharu mashitun wa kulu mashitun anabi lokoko so fun wa tele looto idi to fi so pe ka ma fi eran leya pamo ni pe awon alejo to wa ki won ti won wa lati bi to jina instead it have wa ma ko eran pamo e ko fa awon alejo yen ila anabi fi so tele but tin gbo ya later anabi ni te ba tun ni awon eyan te fi ran se si ni bi to jina lona to jin e le fi pamo e ko pamo fun awon eyan yin lona to jin so bo se janu o le jujo meta lo
4: no.
3: O le jujo meta lo o ba ko pamo fosu kan ama kokori la ri daju pe o ti fun awon to ye ko fun legbe re.

0: kan ala yo ala yo ye kan ala yo.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Adupa lowo Olorun oba, oba ajo ki aye, oba asakion. Oba to ni kemi ati e ka tun ma wa laaro teni. E ka bo suri eto na la. Le se Bond FM 92.9 ni ilu Ikeja. The crack ke lo ma di wara lo nki wa. Ni kiki ti mo ni ko si asiko ti ko ba mo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ege bi se wa. E ka bo lekan si. Sori eto na la ile ise alalubarika ti a wa yi mo ni imam ni agbara laaro teni oju ni won won ki se imo fun oloko ti won mo ba wa yan na nkan ti a fe soro le lori laaro teni gege bi ise wa won si wa lori ijoko awon ni chief imam Abdallah Central Mosque orile agege Sheikh Imam Nuh Ali bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أدوك فولو وبا تسواني إجو أنتي ofisi oga gbugbu aye ti se anna muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ki aje ijo khairu ummatin awon to da junu ijo ti se islam islam na lu tin bo tele sugbon anna muhammad sallallahu alaihi wasallam gba to de lo agbe leri ni so pe awon muslimi gbugbu en ti o ba ti se muslimi ko rodo olohun oba de adupe re fun olohun oba bẹ́ẹ̀ ni kí ọlọ́run atọ́lọ́lọ́run ọba kọ́mọ bá ná muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run dákun bá yọnu sí àwọn sàábí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam látòrí àbí bakri tó fi débi tó dé ọlọ́run kó se yọnu fún gbogbo wọn kí ọnà máa dúró gbogbo àwọn tí wọn gbaṣẹ ọlọ́run ọba láti rí wọn títí lónìí ni àwọn àfa ulama ule amilun fi hikli li islam ti wọn ṣiṣẹ níbi islam mukhlisina tó pe se wọn wọn ṣe ni pípé ni àwọn ṣe ni mímọ ọlọrun ọba kọ ọba yọnu sí gbogbo wọn gbogbo ẹun tóun tóun náà tó fẹ rin ọnà náà ọlọrun kọ sọ ọ di rọrùn fún wa torí pé kólómù yasaru lima kólikọláwo gbogbo nǹkan ọmọ rọrùn fún tọlọrun bá torí ẹ dáa ẹni tọlọrun wa torí ẹdá náà tó bá ní ìgbìyànjú lórí ẹ kóun sáfẹ dẹni ọlọrun ọlọrun padà máa sànù wọn yamhullo umayesha wa yuthbitu wa indahu ilmul kitab wa indahu ummul kitab ọlọrun ọba tó ti se ń kádàrá tẹlẹ apáre àfìmí ìrọpò tó rọdọ ẹ náà ni ìyá fáìlì wà tó lè pa kárẹ kó sì fìmí ìrọpò ọlọrun kò pa gbogbo aburú wa rẹ kó fi dáadáa kó fi rọpò fún wa gẹ́gẹ́ bí dekule makam gbogbo ẹsẹ ha kò ní já mùkọ́ dímọ̀ ó lè pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ sì ni àgbọ̀dọ̀ mọ́sẹ̀ èyí tí ọba jẹ́ túláàsì gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbé ètò yíkalẹ̀ tí ṣe tó wọnú ètò ọ̀nà ọ̀la tó wá gbó kalẹ̀ ẹwọ iye ọdún tá a ti ń bá bọ̀ wọ ọlọ́run ọba tó jẹ́ kọ́ rẹ̀ tó jẹ́ kó sù bílù tiẹ̀ ti rí náà kò torí ẹ filẹ ọlọrun mọ padà lẹyìn ẹ níṣẹjú kan níṣẹjú aya ti ṣe second ọlọrun mọ padà lẹyìn ẹ gbogbo orí tí wọn rí bẹẹ tí wọn bá jẹ ọlọrun mọ jọ wá bẹẹ ọlọrun náà muhammad ọdọ ọlọrun bẹẹ làwọn tá à ń dé bá lé rédíò náà tó já sí pé òótọ alẹ sọ pé sí owó wọn ń ṣe sọ wọn ṣe mọ pẹlú mi ń ṣiṣẹ níbi haramu tí ó sì jìyà àwọn wá ń ṣiṣẹ níbi tí wọn ti ń gbé tọlọrun ọba dìde ọlọrun kò san wọn lẹsan dáadáa pàṣẹ ẹ sọ wọn àwọn àfa wa pẹlú àbá ṣe adam ọlọrun ọba akẹwọn markas ọlọrun mẹjọ ó bàjẹ láéláéláé ọlọrun náà muhammad ọdọ ọlọrun àbí ti ń lọ ni ó ti ń lọ wájú yìí ọlọrun jọ máa lọ wájú sí ṣé àbíbàlá àláfíà ara okun ara tíyàn fi ṣiṣẹ ọlọrun ọba kójú òkú ọlọrun jẹkún ṣe àṣeyọrí lédi gbogbo tí wọn ṣe àwọn míì náà ń bẹ tá a lè dákọ tọjá sí pé àsìkò ọgbà wa Olorun mo gugu won, Olorun ba ku ba si daada fun won. Ni oru ojo oni ti se ojo jima, a mo se inati fura wa. That must be a narrow Islam. A dupe follow over. Two of you are sinu, Waman Yer Gabo Ami Lati Ibrahim, Illa Man Sefia Nasau. Waman Yer Gabo Ami Lati Ibrahim, any kuni uni Jerry who knew a sin, and Abbey Ibrahim, Illa Man Sefia Nasau. A feni Tobago Sire, truly go see Islam, usli go so long, Tobago Sire Luku. Oja si wipi, Olorun oba, o sa nabi Ibrahim lesa, wala kodi stofina ufi dunia, wa inna ufi l'akhirati la mina salihin. O sa lesa, tuyeku unloko unni, o so islamu ni islam. Ka nabi Muhammad tuwa di tisi aroma doma Ibrahim na, Olorun oba, kutuwa ku ubwesi. Fa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leyi bati ya nabi tide, ti o je ko na ni akan idigbegbo gbogbo nkan ti o mo toka si akilan wa naklan ni la kai ati ta mo wa ninu tira ta mo ri ninu tira ti o mo so fun wa pe alesin ta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jogun yi oni esin lai lai ti se Islam ona si ni esin tolorun oba to jo yo to yon si to mo yon si lo a dupe fọlọrun ko fi wa sinu e ninu awon isharat awon kan ti o ma je toka safun yi ke Islam una lesin to ba ja si wi pe awon yoku na gba Islam mesin won ni esan meji ni won ni ama gba awon ogbagbo la fe se lo fi ja si pe akori oro wa loni a fe fi ta awon ti won sun lo nipa esin yi ti mo mo lesin ti o da won loju daada won mo yi pe tin je esin o lele yi nitori pe esin to so ana to so ni papo mana ti o tun so ola papo muni se pe osin to ni ipile ni gbogbo opolopo nkan ni nbe ninu alquran tin be ninu awon tira mi na bi ataura injila to ja si pe a mo fi si toka pe esin ti tin bo lati lai lai oni Islam ko si wa si kesin kun to wa ya ko so pe ohun o si Islam o to le ohun si o ja si pe ogo si re tori gege bi Olorun ba si wi awaka wi Anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam nti awane soda dure ni sita wa last ko ni sin ipile re latodo Anabi Ibrahim lo ti wa tori pe Kaaba ni ti se oro Hajj tan lo to just be ko selesin kankan tin lo mo aya fi esin Islam ni kan ni lo ni o fi ni je pe Islam o le pare lai lai mi lati Ibrahim ko ni pare lai lai gbogbo ati o wa je ko pare un awon gan won ku sinu pe inna dina inda lail Islam pe esin lodo Olorun oni Islam tori pe to pa awon yi na won ye ku nbe ni a ni mo ri pa Islam mo Islam mbo awe se aji mbo latari awon malaika tele sugbon ta wa Olorun wa ran poko lo gbe dide oni Anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ngba to Olorun pa lase pe ko lo to Kaaba ko Kaaba kan ku si meji e bi e ba si lohun o tun fi mi kun ohun to won kan sofo yo kan damu are lasan ni gbogbo ati won ti try e bi abrahata atawon bebe ten ni ka olo wu ka ba ka won wa ko sodo a won se bi seyan ni ke se seyan ke se abalawo ke se alagbara kan ke se se afa papa ise olohun fun re ni lu gbe kale bi ti gbe kale ni gbogbo an te wa try e nje egbo asaru won mo nje ti egbo ri pa ku won se ri lana an ta a fe mo da ko po awon to try e loni ni asko yi nje egbo pe won pada ni afaru kankan won o lori pa kankan tori pe t'Olorun oba t'Olorun gbe kale ki yan kun fe competent pelu e lai lai oni le si ti eni owu t'Olorun oba o mo be e wo yo odun ti o tin si hajibo niri Anabi Ibrahim alayhi salatu wassalam to fi wa di Anabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam o to kawun yo gba bi pe Islam lesson. Yen gan ti tu lai si wahala kaka oro ajini kan ti tu. Kato akwa wankan mi to di Islam, bi ti o dade ni mahasin li Islam. E mari lati bi ibada si ibada. Iselon oba si bi iselon oba ni. Awon afalati o to ma wa ti je ti Islam. E mu jati e fafalati le benu oba pa po liri e. Se mo pe ta ba nba bo a gba we Ramadan baba tin ku lire we Ramadan a n pa le ma haji ta ba tun se haji tan a tun yi lonu a tun lo ba Ramadan te ku gugu e pa pa tan Islam lo ni ta ba sin ka soro lire oko kan a mo pe a le roro so lire e ngba ti anabi Ibrahim ge bi as askotani Tolong pa la se golo tun ka ba ko ka ba yi na ni o aye un na ni o maka un na ni o yato daro ko yi nti won se bi o yato olorun ba pa anabi Ibrahim olorun pa la se pe wa o lo pe ala se pe ko lo pipi e wo no to kan ni yen pe point kan nu to ja se pe a le pare ti se baye ti lohun buruto bi nkan se baje to bi owo se won to bi kini gugu esi to ku si muslimi ti oni so yoku ro pon lo haji ko da to wa ri ni anti si muslimi ti won dogbon lo n pa ipe ase olohun oba oni yi ma se ibo lo pa nabi Ibrahim la se ipe ko peyan lo si haji oun lo ni ko lo kole ni kaaba ni kaaba ni maka ko lo tun ko tawun eyan ma wa ti o si ni ja wa'adhin fi nasi bil hajj anabi ibrahim leni aya mi to ti so pe wa izi bawana li ibrahima makana al bayt alla tushriki bi shay'an o kolo ba pa anabi ibrahim lase ile kiko ko wa lo eleyi nipa pe la tushi alla tushrik bi shay'an e ma fi nkan ni pe mi olohun oba nibe wa tahiri bayti ali ta'ifin e wa mu eleyi e ma fo mo fa ti o ma si tawafu wa laqa imin atara ti o ma du nbe wa ti o ma kirun wa ruka isujud ko imin ati ruka isujud ishara si irun kiki o je pe ise meji tolorun o ba ko la le nbe irun pe e fo mo fo awon ti o wa ma si tawafu ti o ma yi de olorun o ba ka e wujo ti ibrahim ti si e wa o ba tin si lu nto ki be na la wa se adiku asi fikun ko se ni kankan ti o yo kankan ku ni tawafu ni ati se lati jona emi re gun pupo emi esun ologun to ba n fe pe bi ati se gan na won si be gba ba tawafu ta won yen na fila be ni won mo ki awon run ona yen be subu izuri asri maghribi isha e wo ojo tolorun ba ti so fun anabi ibrahim alayhi salatu wassalam e ojo so fun bi pe ko so di mimo ko fo mo doctor kan be laarin ti o ye awon eyan gbogbo kullu se yarji'u ila aslihi gbogbo ko pada sipile re ni kaaba ti o pada wa di pe ooto awon kan ko sa si nigba ta nabi ibrahim ti lo tan ami ismaila gbogbo awon ti lo tan ti nkan yi pada latara esin ti o si lara awon yen ti ba wa travel lo ti ba wa ri awon kan ti won si osa won wa si ru osa won wa gbe wa si maka se mo pe yan ko ni pile ti mo fe lu nbi ni pe awon ti won so barabara Allah ki su ko kini kan o ku sa ni ta kini pile kaaba ipile kaaba ni Islam lati le yo to lon ti daadam alayhi salatu wassalam in ka sawo nu sugbon gba ta so pe gbon ko pada si pile re n to sawo Olo si le pada. Olo le jina pada. Ti si usa. Jina kwen u si usa. Ni maka. Jina kwen u si usa. Anu kaba. Subo wa babe ni. So kwen wa itan. Ba se so itan. Ta viso kwen usa lo kwa kaba. Epe ulo usa lo akwa kaba. Le tu finje kwe. Asi lu ipilele. Yo jetu lu usa. Osa woni. Wa si le pada. Oroko liri o don. Kwa da wone teribi ason kankwe. Awon ilu na si son pade tai yo gba wa ni ayi lati so lati ma gebi asiko to nani wa tohiri beti ali toifin ai swale mi ma fa ti o mo si tawafu wal qaimin wa ruqai sujud titi to fi dari pa na muhammadi nigbati ibe ti nkan daru awon eyan ye ma se tawafu sugba tawafu won ki si ti islam ma anabi lo wa da pada si ti islam ugbo sa won ko jade ku nbe e lo katan daada ngba na nabi ibrahim wa koli tan oni wa adhin fi nasi bil hajj wa pepe awon eyan haji na la tori egbe ka ba kale afko wa pe awon eyan ku won mo wa si haji to ba ti pe won won pe bi kan ni maqam ibrahim ibi ti ana ibrahim duro si le igba to koli tan ibi amo ti won fi skan fi koli yen oju ese re wa nbe titi dola esun lo ni nkan ti nbe nbe lati lai lai dola ti o tun mo be dola to ibi to fese to gbese re mejeji si to fi wa pepe olorun ni ya ti ya tu karijalan won mo wa ba o iyen pe ni gbogbo agbaye alin fi nas gbogbo tin je eyan pe won tin je eyan nigba yen ti o tun je eyan ti o mo je eyan lai lai won mo wa ba o wa ala kulli dhamirin won mo wa tun mo rin ese wa dola awon ti ni se lo nbe won wa nbe to bi pa awon ti nbe ninu maka won o ni se lo be ni wa ala kulli dhamirin won tun wa mo gun kan lan kan gun lan lan lan lan lan ya tina min kulli fajjin amik won mo wa lati bi to jina to jina to jina rijalan intuma to wa ntusi ni jonsi ni awon to wa jina let nigeria won fese ni lohun kini motive to gbe won motive emi olohun ni kesi won lo se nkan kan ya ti ka to lo ya tu ka to lo o ba ti wi pe to ni kini ya tu ka rijalan to ti wi hun o ti suwa leri awon tin be laye njo na to wa lo en lo awon tin o ibi awon to bi be ni o ri bo wa ji ti po to loni bi economy ti ri laye e wo ba yan ti tun da lo tori pe ase olohun oba ni to so pe won mo wa wa la kulli dhamirin ya tina min kulli fajjin amik won mo gun kan la la wa olohun oba wi o so pe wa la jama jimal wa la wa awon nkan ta ngun ko dakwe o ni nkan la ase nkan la to ju eleyin lo si npada nbo wa tori pe ngba yen ki si moto ngba na ki si plane nbo lo ti e wa won ara nkun mi ni won gun awon to si tun sun ma ngun esin ara nkun mi si to bi jesin lo in ko le dhamirin to lohun oba wi o du leri ara nkun mi ngba na ngbo ya o di pe moto di moto ogba eyan jura nkun mi lo ngbo ya plane de ah baba plane to si koko de ngba na awon plane kekeke ni e wa ogo ba de jeda to de madinatul hujaj to ba de be o replay mi ni bayi o se bi le ni nbo dogu de kai to wa to je pe won se ni pe awon to wa sale an to wa laani an je to wa loki won mo ro ka se nu kini ile awon yen tin ro jade to ku awon ti won mo wa ni min ko le fajin amik qurani fi o se is battle re nje se mi ni bi ti o ti se is battle ti esin mi ke bayi eyi o mo fi han pe islam dinun esin islam to bi olohun oba bo se fi islam o fi se ni esin to je pe inna dina inda lail islam tawo yo mo jere to mo jere li yashadu manafi alahum wa yadhkuru isma allahi fi ayami ma'lumatin ala mar razaqahum min bahimatil an'am olohun ni won mo wa be kun mo da ko olohun oba gbogbo alalaji ti o ba wo maka onimura ti o ba wo maka nti o mo kibu ni pe labaik allahumma labaik labaik la sharika lak labaik innal hamda wa ni'ma laka lo ti mo pe lon nkan kan na gbogbo won mo wi ti won ba wo ka won ba wo maka ti won lo si ka ba bayi aso kan na won wo a ti soro deju arafa to je pe esi balki amo fe din gbogbo esi bi o si yan kan ni gbogbo agbaye mo ni fizin wahid ni bi eso eyo kan won pa kaja bayi ti a ba ri esin mi tin si be o ji mu lara ti Islam ni tori Islam ni esin abalaye Islam lo koko de won mu latara re wa ni ke se pon lo mu ti won to ra mi omo wi gbe kini kan ba ti mura ni won won ile mura bi ti won eleyi ko alaye ni ko ni janu nkan kun e promote ti bo ti rinu fi zin wahid ni bi aso eyo kan na won ma lu yen pe kolo kan na gugu aso won won wa funfun lo yuradiduna kalimatan wahida won o si ma para kalima kan so na gugu won ma wi larwa benu won ibu benu won awon alaoduru benu won o kaluku aban ka kaide awon ti won wa si haji ali ka tan ama gugu won ni won fi ide lu won le won wa pada si ide ti Olorun fi si haji ni oran yen ti anabi si ni sunna ta ma wi gbogbo eni gbogbo oko ede kan won ma fi gbe oko Olorun oba won ma fi gbe tobi won ma se labaik labaik won si Daniel ti wo maka opapo ti o si yato lare ti an ba lo won o se ru e bo lo se ri gbogbo e si call emi awon alalaji ngba na o ti di eyo kan okan won ti di eyo kan won ti su opo o ti di eyo kan gbogbo kini yi in dalla ala she in kin ban tuma kankan wa inna ma yadullu ala anna al islam huwa din on to kaluki islam un lesson to lo ba yonu si un lesson ni gbogbo aye ele nje mu ko di ma fun wa lori oro awon oro ta ma so ti ta ji ofide to ba ri be se en to ni di oro lo ye ka se ni abi en ti o ni di oro kawon yin o to le ma so nti oju won o to won o si ma yo mo gbo mo galato mo yi nkan mo nkan eyi to je ipile la wa ti so yi bo yi ti wa la so yi anise lori anabi ibrahim ti di sin te ba tun wa gbe lona keji awon wo ni won phrase anabi ibrahim ni sin islam opolopo awon ti esin won ti junu ti ju anabi won ti ju anabi ibrahim nu o ka kun kaka mo muslimin e kan lo wa gbe anabi ibrahim lowo lori pe baba nla baba wa leleyi ninu esin eyi to wa aso le kan pe eyi to ni pile lo ye ka se kini re ni abi ti a ri pile kankan fun gbogbo awon to si je awon anabi olohun lo gba re bi de gbogbo opopolopo won lo lo si haj ti won si ti won se kini ti won se haj laye kan yi na ni yi se ki boya won tun lo se nbo mi abi won se nkan mi awa wa olohun wa ni ka wa ki a je muslimi awon kan ta fe trace laye ilayi ni ayi ati nbi kan yi mo ko dim of privilege lele awa se wa mo tu to ba jo merugun ama tun tin ji oro wa to ta ban ka wo nisin ani ba di bi kan gbogbo seju wa o fe message seyin men lo izan emu yen lo ke ma ru anfani ta wa fe se funra wa loni ejo eyin muslimi e lo di qur'ani e lo di olohun oba mu te ba ni tawakkul ala allah te gbara ni olohun oba owo to o se ji oni pada adan wo de bo ma ti le penu to yo ba ti e lai amolo won ma kun kaluku yo isme ni shoki gbogbo ntan sare kile die e tolorun ba se nu adun se bi ntolorun lowo si asoro se bi ntolorun wo lowo si mo fe si alaye arzak fun yin nje aje arziki enu ba ji ti to yin en tolorun ba fi kini gbadua tun ba fe lo maka yo si yo oni mo bi o se lo ti a ba ki asuba tan inna ni olorun ni ki awon malaika kun mo pe arisiki o ti gbogbo ana o ti fi sese o fi sise o fi lo taye olosun ngba to ji lasuba olorun lo ko lo pade ko lo di pe o tun wa bere mesi wa ru re to mo lo gba to mo so awon oro koro ki to soro to da ki asiku asuba to ji to ki asuba ta toron to ba wu onu arisiki ati nu yi pelu ati ima koniyo afun ilaya kan awon ni o titi ranti pe wa mayi pe wa mayi tekila ye ji ala o makhrajan wa irisuku o min nesulaya tesi de sale re nti o ba gbo ngba na to ba funu wa aka fun izan to ra turi asiko eni to ba pe ngba to salamas ba tan pe ale se kese bo yo sadu a ti o se tan ko wa si aya yi ni meje arisi ki ta ma like o pin ko ni fo agbara olohun yo si dupe fo olohun oba ara wa afani tin be ninu alquran ni e ti o simbo mi ki la fe fin kan mi lu alquran si ta ma wo nkan mi ki ta tun ma wo gbon kan da so olohun so olohun o to ni oni wa ma ye tekila ye ji ala wu ma kharaja en to wa be ro olohun oba olohun o si isina fun ibayo ninu soro re wa yerizuku uminesu la ya tesin olohun obo wa si arisiki fun ni bi ti oro mi to na ro pe o ti wa mi ti oro pe o ti wa olohun ti ba olohun o si arisiki o so fun e ko tu lati nko lo padi trillion billion ama ibe oni po o ni won asi di oni tu olohun o si o ba tun wo olohun e ta wi no le gbe felomi be na ha tori pe olohun oba lo ni o se to felu to ju awon eyan lo wa maye tawakkali ala allah fa huwa hasbuh en to ba gbara lolohun oba olohun ti to bibi ti afun yin de en to ba me gba na en ti oba sin be tasku ba wa ni aba pe mu bayro ama ko sasiko ma ka fi ma ko ba ti ma so pe ke ko ama egbo be eni ti oba wa gbo bayi to ba pe wa e ti won fun yin ni number wa ta ba ti pe wa lagbara olohun oba aka e se ko olohun oba ko gbadura gbogbo wa gbogbo eyan ti o daji lodun olohun se ni ron fun wa tori olohun ti ko awon ti o lo elomi gin imo ni pe won lo yo si lo olohun oba ku si ni alobo fun wa awon ti n be lohun na olohun dakun yun odi layo ola sayyidil anam wa alami shuhudi mulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam eni titi eti di olohun jo di ba lai ko di ba dada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: atuko gbo lowo chief imam wa ti won si ba wa yan na oro pepete lori eto yi ah o mo pe gbangban kan si gbogbo yin le gbadun won to ba ri be tun je apade lojo mejo lagbaro olohun adupa gbo lowo en to se onigbo wo eto yi farafa na o mankana aliya adupa gbo lowo loto eto yi ati gbogbo awon lowo bosin won wa ni bi agbara laaro ti ni olohun ko ba mi se daada fun yin titi ojo mejo ta o tun ma pade won ni ti e ba ni ibere kan tabi meji ti e fe bi imam no hali chief imam abdallah central mosque ri agige e pe won sori ero bani soro 08034098963 titi ojo mejo ta o tun ma pade the clock ike lo ma di wa ara lo nki wa pe ma salam wa ilan le ko inshallah

erege lago meji la osan lu e ka so asiko show ni iroyin apapo re lati le share radio bond fm 92.9 ni gbogbo ikeja na pinle eko saju agbo won koko to wa na royin na ile ise to ri si oro ipeye si na mona mona ni pinle eko ti tan mo ipinu re ni ti se wa yi mo gboro ina mona mona ni ipinle ye ilegbo asofin agba ile wa bolu atunto ofin odun 2027 yen ni ti eto edibo are bola tinubu pase o ki ogoro awon eyan orile ede ye ti won wa lorile ede south africa ki won pada sile eyan ogbon jade laye lakoko ikolu awon alakata kiti esin ni orile ede mali waye orun re lekun rere lati enu pendo francis ile se to ri si ipele si ina omuna omuna ni ipele eko ti tanimo yi ipinu re ni ti sisise wa imugboro ina omuna omuna ni ipele yi o dari agba ile ise na arabirin temi tope george lo so eye di mimu lako apero kan ni ipele eko gege bo se so o ni igbese ye yo seranwo ona ti mu ediku ba da kure ku inu electric ni pinle ye arabirin temi tope george fi fun oro re pe itelorun awon onibara lo je awon ologun onile isona lara awon ohun ti won se nibi apero ohun ni ati ri ifikun lokun ati wiwa ojutu si awon ipenija to n koju eka eto monamono ni ipinle eko awon olugbe atawon alenu loro nijoba ibile alimuso lo ti kopa baye ninu ada ndufo eto ilera ipinle eko ta mo si ilera eko pataki igbese eto ilera eko yi ni lati le ri pe eto ilera alabode dele doko nipinle eko nigba to so bi eto ohun iyen eto kan eti ile ise eto ilera ipinle eko gbe lo si ijoba ibile alimuso akowe ijoba ile ise eto ilera ipinle yi dokita emmanuel azamba tenumo yi ipinle ijoba ipinle eko ni ti bi bojuto eto ilera awon olugbe ipinle yi o wa ke si awon to kokan lati sise wa bi awon eyan yo se tumo ni iwosi nipa eto adandufo eto ilera iyen ti ilera eko awon akopa wa dupe lowo ijoba ipinle eko fun eto ohun yi ti o gbe lo si alimoso ile mo asofin agba ile wa ti se atunto si ofin eto idibo odun 2026 eyi lo jeyo latari agbe kale abajade sekan esekan eyi ti alaga igbimo te ko to lori oro ajo eleto idibo INEC nile mo asofin na asofin Simeon Lalonge la koko ijoko igbimo ti o gbe kale gege bo se so o ni igbese yi yo se iranwo fun esi idibo orile ede yi nigba to nu soro sileto Muhammad Munguru to soju ekun idibo Ariwa Borno leyin to kin aba ohun leyin so pe igbese yi waye lasiko ti o ye ẹgbẹ́ kan tó ní ṣe pẹ̀lú òṣèlú rẹ̀ ní Tinubu Support Organization ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ kan o lẹ́ka yẹlẹ́kọ̀ láti ṣiṣẹ́ fún bí ààrẹ Bola Tinubu yóò ṣe padà wọlé lẹ́lẹ̀ kejì lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 níbi ètò ọ̀hún èyí tó wáyé ní aláṣà ìkẹjà adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Jesse Buba ẹni tó ṣe ìbúra fún alákòóso tuntun ti ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Isa Laguda tí ó jẹ́ alága rẹ̀ rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ láti lo àǹfààní ẹgbẹ́ ọ̀hún fi wá bí wọn yóò ṣe ìpolongo ààrẹ Bola Tinubu títí dé àwọn agbègbè ìgbèríko gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ onípàtàkì àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀hún ni láti fi lè ṣe àtìlẹyìn fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC láti gbé gba orókè àti pé láti fi lè ṣe ètò ìgbàgbára wọn ni fáwọn obìnrin ọ̀dọ́ tó fi látara ètò ẹ̀kọ́ ètò ìlera àti ètò ìgbàgbára wọn ni lórí rúrú ọ̀nà nínú ọ̀rọ̀ ìtẹ́wọ́gbà ipò rẹ̀ olùdarí àjọ ọ̀hún nípínlẹ̀ èkó ọ̀gbẹ́ni Isa Laguda ṣèlérí pé ẹgbẹ́ ọ̀hún yóò sa gbogbo ipa rẹ̀ o láti fi lè rí pé
rebu lati don bu pada wole lele keji ne e ni orile ide Nigeria gege bi are orile ide ye niba bakono ni awon ebe ohun parapo ti won si fenu ko wi pe are bola tinubu lawon yo pada dibo fun o lasiko eto edibo gbogbo todun to nbo yi ti o tun boje ti o fi je pe ohun ni o tun boje are orile ide ye nigba to mu soro eni ti o je oludari ajo ohun lekun iwo orun gusu ile wa agbeni adegoke eyin ade ati yeye ojua erelu kuti abiola dosun won ro awon asojo egbe ohun lati se ohun toto ni tirere bi pe won wa bi are blanet tinubu yo se pada wole ati bi pe won sise lori ohun ti won yan fun ninu egbe ohun idunalala lo je pe okan lara awon ondije du ipo gomina ni ipinle eko labi ase agbo oselo progressive congress apc dr samuel imawuyo ajose pada wale lati waso irongba re fawon egbe oselo progressive congress ni ipinle eko alaga egbe oselo apc ni ipinle eko ojise olorun kan ni loso jalabi lo so yi leyin ipade to waye laarin igbimo egbe oselo apc ni ipinle yi ati dr samuel imawuyo ajose lori ise egbe apc to wa ni apin ogba nilu eko gege bo se so o ni apero molebi ni ipade ini ipade na je eyi to fun dr samuel imawuyo ajose lanfani lati salaye awon alakale eto rere to ni fun ipinle eko fawon alase egbe oselo apc nipinle yi pasito cornelius ajalabi salaye wi pe gbogbo ona legbe oselo naa yo gba o lati tele alakale egbe oselo ohun lolede nigeria nitirire daju pe gbogbo ondije lokopa ninu eto idibo abele ewe ondije du ipo gomina labiasi egbe oselo apc nipinle eko dr samuel imawuyo ajose dupe pupo lowa loga egbe oselo apc nipinle eko fun bi iyan obede cornelius ajalabi atawon agbagba egbe oselo na fun atileyin fun awon ondije dr samuel imawuyo ajose wa se leri pe gbogbo ohun ti egbe oselo na ba fe iyan egbe oselo apc ba fe ni awon yo se o ti awon yo si tele bi are blanet tinubu yo se pada wole ti o si jawe olubori lasiko eto idibo gbogbogbo todun 2027 are bola tinubu ti pase fun ajo to nbojuto oro awon omo orilede Nigeria lorilede South Africa lati gbe igbimo kan dide o leye ti yo sise lori bi bojuto awon omo orilede yi to fara kasa ninu isele ikolu awon omo orilede mirun eyi to fojojumo fojumo ni orilede South Africa are pase yi latari ikolu eyi to se wi pe gbogbo igba lo nfoju han sawon omo orilede mirun papa julo awon omo orilede Nigeria lorilede South ni awon apa bi kan lolede South Africa alakoso foro ki okun lolede Nigeria arabirin Bianca Odumeku Ojuku lokede yi ori ero ibani soro pelu akegbe re lolede South Africa Ronald Lamola salaye wi pe won ti gba awon lolede Nigeria to n koju ewu ni South Africa lamoran lati kan si awon osise leto abo orilede ohun arabirin Ojuku so pe gbogbo igba ni ijoba apapo n sise fun abo awon omo orilede Nigeria to wa ni oke okun alakoso ohun se lalaye wi pe looto lawon gbo nipa ohun ti oju awon omo orilede Nigeria ti won bi si orilede South Africa ri lawon ile eko gbogbo iroyin apapo le n gbo lati le se Radio Bond FM 92.9 onigbogbo ikeja nipinle eko

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Allahumma hami be ni oga Olorun yo se awon mo wa o ile ise Bond FM 92.9 na le leyi ni bi ti a ti ma tatakuse ta ti ma gbijoko do fun awon eke ide ti igbo nka se obi si wa ni agoro lati ma tun ko awon eto ti won na la ba lati eka ide ti igbo ope lowo gbogbo eyin lolufe ile ise Bond 92.9 ti e tin ba fe mi dogba lati ma gba awon eto wa lati ago merin idaji titi di akoko ite tun si test waju pelu wa to seun to pe eyin gan ni ejika ti eje ki aso bo olorun wa adupe amo lori oloruko gbon alasapose ile ise bond 92.9 ta wa ni wan ni adekunle faji iwe jare ni ikeja ni ipile eko la fin dupe lowo gbogbo yi e ma gbogbo pe ago merin abo e ke ide yoruba yo ma gori afefe gege bi ise wa o ibi ti e ti ma pa awon eyan wa pade ni abala ti eka ile ti omo iluabi bilikisa eko ibrahim loruko temi lai gbagbe ori to ka deniji ta je tun ko awon to wa lati akoraro sisi di akoko yi ile ise bond lafa 92.9 igba mi latun ma pade pelu ogo ti olorun ba e seun te n tesisi wa ile ise bond fm 92.9.

N'eziokwu, eziokwu, abụ m otu n'ime ihe ndị na-akpa anyị. Ọ na-agụ anyị ka Chineke nyere anyị aka ka onye ọbụla n'ime anyị nwee ụlọ nke ya. Maka asị na ihe aka onye kwụwara ya ume. Mana ka o si na adị, ọ dịchaghị mfe n'ihi ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị na ya. Nsogbu akụnụba juru ebe niile na-eme ka ọ ghara dị mfe. Ihe ịda oke ọnụ makwa ihe ọ na-ewe ugbu a iji gote ụtụ akpa simenti. Mefọkwa ịrụ ụlọ. N'ihi ya, eji m ohere a na-asị, ndị niile ọ na-agụ ka ha nwee ụlọ nke ha cheta na ọ kakwa mkpa o ka ha chere Chineke. Mgbe oge ya ruru ka ha nwee ike nwee ya. Mana asịgodi na ha enweghị, ha egbukwela onwe ha o. Maka onwe ebe edere ya sị na onye ọbụla ga-arụrịrị ụlọ. Onwe ebe edere ya sị na onye ọbụla ga-arụrịrị ụlọ. Mana ihe ka mkpa bụ, asịgodi na enweghị nke aka gị, dabere na Chineke ka o nyere gị aka inweta ụlọ ị ga-enwe ike na-akwụli ụgwọ ya. Marakwa n'otu ha, marakwa ụdị ụlọ ị na-achọ ka ị ghara ị ga-achọ nke ị ga-achọta ya bịa bụrụ nsogbu. Biko, ka anyị jiri obi umeala na-eso ya ka ihe nwee ike na-agaziri anyị. Ụmụnne anyị sị na ụba si na chi. N'eziokwu, eziokwu, onye chọọ ịba ụba n'ike, ọ ga-etinye ya na nsogbu. N'ihi ya, ọ ka mma na anyị chebere dabere n'ebe Chineke nọ ma chere ya ka oge ya ruo.

0: Omenigbo.
1: Nkọma mere. Oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ọ bụ ebe a ka anyị wụchara ụbọchị taa bụ Friday, abalị asatọ ka ọ bụ kpọmkwem n'ọnwa nke ise, bụ ọnwa Mee afọ 2026. Ịgụtara gị na ịgụpụtara gị ihe ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka taa, maka na ọ bụghị akwụkwọ akụkọ dum ka anyị nwetara. Akwụkwọ akụkọ nke mụ onwe m ji bụrụ akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune, abụ m Aṅụrịka Ụzọmefuna.
0: Mụ onwe m ji akwụkwọ akụkọ New Telegraph nakwa The Guardian. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaị.
1: Ọmarịcha na emuke ka ọnwa, agbanye na mmiri na-ezo.
0: Nya bụ mmiri aṅụrị mmiri a, maka ka ahụ nya ka ahụ jitụkwanụ mmadụ oyi. Nya na ahụ jichara onye ọbụla oyi.
1: Ọ dịkwa mma o, maka na ị na-eruo m anya fọ na kpọrọkpọta agbawago ụfọdụ ndị na-arụ maka
0: oke anwụ. Kpọrọkpọta agbawago gị na itọnụzi iche njizi si na kpọrọkpọta agbawago ụfọdụ ndị na-arụ.
1: Ọgbarọ mmiri a ya ha akwụsị. Ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu na-egopụta ya bụ akụkọ ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ nke taa. Akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune si na ihe dị iche iche na-adapụta gbasara na ekwuru na onye jibu ọkwa onye isi ala n'oge gara aga bụ Jonathan ga-azọ ọkwa onye isi ala nke afọ 2027. Akụkọ wee jupụtazie na ọ na ịzọ ọkwa onye isi ala abụghịkwa egwuregwu a na-agba na igwe kọmputa. Na ya ga m akpọtụrụ ebe sara mbara ndị a kwesịrị ịkpọtụrụ, ụmụ okorobịa wee na-emekwanụ ngagharị na Abuja na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịgasị na ya, wee na-ekwukwa na ụlọ ikpe ga-anụrụ ikpe gbasara ma o tozuru oke ịzọ ya bụ ọkwa ma o tozughi oke ịzọ ya taa. Ije n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune egodara akụkọ ndị a.
0: Nya bụ akụkọ bụ nke gbara elu n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'ala anyị taa. New Telegraph si etu a wee buo nke ha, sị: aga m eme mkpọtụrụ gbasara agbasa maka ọkwa onye isi ala maka afọ 2027. Jonathan bụ ya kwuru nke a. Ị ga-agụkwara maka ya bụ n'ibe nke abụọ nakwazi nke isii nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ebe ị ga-agụkwa maka akụkọ a na ebe ọ gbasatara ụlọ ikpe maka otu ọnọdụ a, ịma ma o tozuru etozu maọbụ na o togizoghi, n'ibe nke asaa nke akwụkwọ akụkọ The Guardian.
1: Ọ dị mma, akwụkwọ akụkọ The Nation wee na-ekwu na Shetima Sirio na Naịjirịa na-aga n'ihu dịka o si wee kwesị. Akụkọ ọzọ si ya wee na-ekwu na ya bụ osote onye isi ala duuru ndị ọkwa ha gbagotere n'otu APC wee jee idebe akwụkwọ, ya bụ ịsọbụmiti, ọkwa ihe a na-akpọ ya Chika. Ha jee weje akwụkwọ onye isi ala Tinubu bụ nke ọ gbara maka ịzọ ọkwa onye isi ala nke anyị nke ugboro abụọ. Ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke mbụ, gụtọpụ ya n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Maka afọ 2027, ụlọ ọrụ INEC chọrọ ka enye nkọwa banyere ebe ụfọdụ enwere ike inwe nsogbu nchekwa. Ha kọwara ụmụ ọgbakọ nhọpụta izugbe nke otu ndọrọndọrọ ndị dịgasị iche iche dịka otu n'ime ihe nwere ike ịkpalite nsogbu nchekwa. Na ya bụ okpuru akụkọ ahụ, ndị ọrụ uwe ojii eweghagoro isi ụlọ ọrụ nke otu ndọrọndọrọ SDP dịka nsogbu nke onye ga-abụ onye isi na-akawanye njọ. Gụrụ maka akụkọ a nakwazi akụkọ ndị ọzọ dị n'okpuru ha n'ibe nke abụọ, nke anọ nakwazi nke iri atọ nke akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Isi n'otu gbapụ gbaba n'otu ọzọ na kụtụrụ otu PDP nke steeti Ọyọ n'ebe ọ pụrụ iche. Ndị na-azọ ọkwa bụ ha bụ ụzọ wee na-aga, ndị ọzọ wee na-eso ha. Akụkọ ọzọ wee na-ekwukwa owo seni agbaala arụkwaghịm dịka onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ọrụ nchekwa. Na akụkọ ndị ọzọ dịkwa n'okpuru ya, ga-agụrụ ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Ụmụafọ Nigeria na-akpọ gani gani maka ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na mba South Africa. Dịka onyeisi ala bụ Tinubu nyere ntụziaka ka eguzobe ngalaba a ga na-akpọtụrụ mgbe ọbụla e nwere nsogbu. N'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian, nwa na-ajụ ọkwa mmadụ nwedo ewu a na-eme gịnị ka akwa a na-eme, kedu ka esi asụzi ya n'Igbo? Ọkwa mmadụ bụ dị ihe a na-ekwu ọkwa anụmanụ. Onye ka nji ka m na-ajụ ka m chọrọ ịjụ. Asị m ewu
1: tawa ọgọdọ ya ka ata na ji, maka na otu onye n'izu gara aga si kwa mmadụ nwe ji na ede ewu na nsị ya ka ata na ji na ede ya tawa ọgọdọ ahụ na-ata.
0: Mana ọ
1: ji ọhịa na-ekwu kwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata.
0: Ọwụ na ọgọdọ ọ na-ata ọgọdọ
1: ọgbadie
0: ọgbadie.
1: Mana ọta ji agụ akwụwa ndị mmadụ.
0: Mana ọta ji nya ji ọ na-ata ọmụagara eziokwu ọmụagara sisi malụ ihe emelụ. Mọkwa na a na-agwa ntị ma ntị ya nụrụ e ji ibere ise berekwuo ntị, maka na a na-asịzi si agbapụ na agbapụ na nọ na onye agụụ ga-agụ na-agụ ịgasị onwe ịgasị anya agbapụ na ọ bụrụ na ọnọdụ akụnaụba dị etu o si wee kwesị ịdị. Echeghị m na m ihe dịka mba South Africa anọkọta nnọọ mmadụ
1: ka mba South Africa si malitezie zeere ndị ọbịa n'ụdị nke a ha ji eme ya, kama na ihe na-ewute m ụbụna onweghị ihe ngosi mwute n'ihe ndị a na-eme ndị ala anyị na ndị ọchịchị ala anyị na-egosi gbasara ya. Osi bụnatawanụ ha gari jebe ode gari igbo dị
0: enwekwa ndị ya sị ọkakwa mma na ya nwụrụ ebe a karịa
1: ya họrọrọ nke ka ya mma. Ọ dị mma. Onye ji bụ ọkwa minista na-ahụ maka ọkụ n'oge gara aga ma man ka nwụchiri maka nrụrụ aka ego dị narị ijeri naira iri atọ na atọ na ụma asatọ ịga-agụrụ ya n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
0: Ya bụ akụkọ bụkwazị nke gbara elu n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph n'ibe nke anọ ka ịga-agụrụ nke ahụ. Mgbaga nwere nka, ndị ụlọ ọgbakọ Senate eweghachila azụ usoro ha ji bụ ahọpụta ọkwa onye ga-abụrụ ha onye ndu n'ọgbakọ ha. Akụkọ a nakwa akụkọ ndị ọzọ ka ị ga-agụrụ n'ibe nke abụọ nke atọ nakwazi nke anọ ka ị ga-agụtọkwa ya. Ebe akwụkwọ ọ gbara elu na ibe akwụkwọ nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian, ya bụ ihe mweghachi ochie ya ukwe ala anyị nke ochie anyị eweghachitere ya.
1: Nke ahụ eweghachite onye isi ala n'ugbu a weghachitere
0: ya,
1: achọrọ iwepụkwa ọzọ.
0: Na-agwanụ na a na-ewe ihe ochie, a na-eweghachitezi ihe ochie na ndị ọgbakọ Senate.
1: Biko kamgbe anyị weghachitere ya, kedu ihe mgbanwe o weta?
0: Amakwa m na ime ije mmụọ nke ya, maka ama m
1: chika ma na-emabe ha agụ ya bụ
0: onye gwara ọ ka anyị gwara ịkọ ka anyị nwane
1: ka anyị nwane
0: na omenigbo ka anyị mechaa omenigbo anyị ebido nwanebe.
1: Ọ na-eme aka maka ndị ọrụ ahụike na enye ndụmọdụ wee sị na nke ọhụrụ ewepụtara akpọrọ New Oxygen Gel nwere ike inye aka gbochie ibe mmadụ aka maọbụ ụkwụ. Ndị ma nke ekwe na akụ na sayensị bụ ha kwuru nke a n'ibe nke 22 ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
0: Ụlọọrụ NIMET adọọla aka na ntị nye steeti 19 bụ ebe a ga-enwe nnukwu ide mmiri n'ihi mmiri ozuzo. Ha na ụlọọrụ NEMA ga-ejikọ aka n'imejupụta amụma bụ nke a na-adị agbasobe ma ọnwa ọdachi dapụtaranụ. Ị ga-agụrụ nke a n'ibe nke 28 ka akwụkwọ akụkọ The Guardian.
1: Ọ dị mma, onye ọma na-ege ntị, ka anyị gbara aka ahịa tupu anyị echighata.
2: Smell like this, so now your mouth be that. Chineke, I take it. You.

92.9 Bond FM. All Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.

0: tata nimbo kwenu renu mekanu utaka msana batange bu onyoma na egente na ekwe mba ndibo nkupo chinketa noge ndibo Bod FM 92.9 kata na batage kamne kelendi nebunya nyochenu zopuriche anameku makando loro ake tradu chief doctor malake wanoro ejimaka na enrogo no mahage wena ahuko si akuputa ambu ozioma ibu mwana angoreka uzomefula na obochita wena ahuna ekwe mba ndibo na aberagim tupu magbagi iha ige leba anya na obochita maka nesi moru onwe ihe aige tinyo onu na ya aga menye kwa ge akara ige juwe kwa ine kwente kere kane kumaka ya aname kumaka ihe ne megasi na la Lagos ebe ndibo no ihe basara ndibo kaji weno deba anya no maka ndorondoro ochichi mana oburu na ndorondoro ochichi bia ayi ga gbakwa ndi igbo si ha soropu ihe a debe oburu ni iwe onye igbo inwetebe ho ikikere akara eja atu vote nke a na-akpọ voters card gbaa mbọ gaa ebe a na-ewete ya nwa bụ voters card ka inwe ike wete ya nwa bụ voters card ịtụọra onye ị chọrọ maka na anyị sokwa nọde n'ala Naijiria anyị sokwa bụrụ ndị kwesịrị ikwu maka ndị ga-achị anyị n'ala Lagos mana ọ bụghị ya nwa ka anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa ihe anyị ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa bụ ihe m ga-agwa gị ọ bụrụ na anyị kelecha ndị ụlọ ọrụ akịtrado anyị bịaghachi ngwa gị anyị ga-etinye ọnụ maka ya dịma kwu onye ọma na-ege anyị ntị ị ga-esokwa anyị ka anyị leba anya ana m abịaghachi
1: onye ọma na-ege ntị anyị ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke ma bụri mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igo ka ewu na-eso o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ ma bụri na-abịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ akiwan chairman akitrado medical clinic nke dị n'agege abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na enye nsogbu iburu ya rute n'ọfiis m chineke nna ga-enye aka ka ọrịa ahụ dịwo mma ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri a na-aga aga ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga maọbụ n'ihi na ruo oyibo ma onye ụmụ ihe ndị ahụ ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị maka asparas ị nwere ihe iji eri nri ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m ewere bụrụ 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08037133 08037143853 or 08027133 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfiis anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma na ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmadụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfụrụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịa n'ọfiisi anyị n'ike nke Chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street Bale House Pensilima Bus Stop or Total Bus Stop
3: Along Railway Line
2: Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m bụ 08037143853 or 08028871333 08028871333 Uno alum di na number 28, Omintola Street, Bale House, Pennsylvania Bus Stop, or Total Bus Stop.
3: Along railway line.
2: Under bridge, Agege, Lagos State, Mobo. Na number 1, Okija Harbor Avenue, end of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop, or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
3: Ubot number more, Zahwe Rebrokwa, 080-371-438-53.
4: A si na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo.
5: Ọka bụ ekwe mba ndị gbo n'oge ndị gbo Bond FM 92.9 dịka m gwara unu o nwere ihe a ga-etinye ọnụ n'ụbọchị taa. Otu nwoke kpọrọ m wee na-asị m na abịa n'ezinụlọ ya taa na e nwere nnukwu okwu na-eke achịcha. O wee chọọ ka m tinye ọnụ n'okwu a ka m nwee ike jụọ ndị Igbo ajụjụ ka ndị Igbo kwuo ma o metere ya ma o metere ya. Nwoke a rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị elu n'ala Lagos wee kpata ego. Mana ka ọ kpatara ego, o ji ego ya wee na-azụ ụmụ ya wee na-elekọta ezinụlọ ya nke ọma wee rụchara ya nwabụ ọrụ wee lee ezumike nka. Mana ka ọ lara ezumike nka ma ụgwọ akwụrụ ya dịka penshọn na mkpirisi bekee ka ọ lara ezumike nka ka o werela na ego ndị nke ọzọ o nwere wee hụ na ya rụpụtara ọmarịcha ụlọ n'ala Lagos. Ya nwabụ ọmarịcha ụlọ ka ezinụlọ ya bi dịka ọ na-ala ezumike nka ebe a ka ha niile bi wee na-azụ ụmụ ya wee bụrụ mmadụ. Mana ebe nsogbu bịara bịa bido bụ na ka ụmụ ya bụrụ mmadụ kpatawa ego ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị a na-echetezi papa mmadụ a na-echetezi nwoke si na ọ bụrụ na ụmụ ya weta ihe n'ọsọsọ mama ha ka ha na-enye. Ọ bụrụ na ya kpọọ ụmụ ya n'ekwentị na ụmụ ya dị ebu ekwentị ya, ụmụ ya ga-akwara anụkata wee kpọọ ya n'ekwentị. Ya bụ na ọ dịzie ka ya kwụrụ aka kisiara ọkụkọ akụ na ụmụ ya na-eme nke ọma. Ha na-eje obodo Igbo, ha na-eje obodo dị iche iche, ha na-eme ihe dị iche iche iji wee gosi na ha ji ego. Mana ha nwa adịghị akpọ ya n'ekwentị, ya kpọọkwanụ ha n'ekwentị na ha nwa adịghị ebu ya nwa bụ ekwentị. Ha nwa adịghị adresị ya, ha nwa adịghị anọkata mee ihe ha kwesịrị ime dịka Okombu bụ nna ha. Nwoke si na ya nọ 72, o wee chikata ihe a wee sị ọwụ otu a ka a ga-esi wee laa mmụọ. Ebe a kpatara mbọ zụlite ụmụaka, nwoke a wee tụtụrụ ụlọ ya nọ n'ala Lagos wee ree ya. Mgbe o rere ya, o were ha ego ahụ gaa mee ihe o kwesịghị ime. Nwoke a agbada n'ala Imo, maka na ọ bụ onye Imo, wee gaa n'ala Owerri wee gote obere ụlọ. Ọ sị na egotere obere ụlọ n'ala Owerri wee gbaga ebe ahụ gaa biri. Mgbe ụmụ ya chọpụtaziri, maka na onye goro ụlọ ahụ mechaziri kpọrọ ndị ọrụ bịa n'ụlọ ahụ wee chọpụta na erego ya nwa bụ ụlọ, ụmụ ya kpọrọzie mama ha gbadata n'ala Igbo, maka na nwoke a bụ onye ala Imo steeti. Mana ọ bụghị na be nna ya ka ọ gara ga biri, ọ gara ga gote obere ụlọ n'ime Owerri biri ebe ahụ, achọrọ ya dị ala Igbo. O wee bụrụ okwu akpọ nzukọ ụmụnna, e wee jụwazie nwoke a ihe mere. Nwoke wee kọwaa silikwa iwe ya dịkwa ka o si wee dị. Ya nwa bụ okwu wee na-eke achịcha na ya nwa bụ ezinụlọ nwanyị na-ewiwe nwanyị na-eso ụmụ ya nwoke na-asịkwanụ na ya erego ụlọ ọ bụrụ na nwunye ya agaghị nso ya ebe ya chọrọ ibi na n'ime owere na nwunye ya nwere ike soro ụmụ ya wee lawa na ya nwabụ ego ka dị na ụlọ ọba ego ya ya nwabụ okwu wee bụrụ ihe anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa nwoke mere ihe dị otu a o mere ihe dị mma ka ọ bụ o mere ihe ọjọọ nwoke si na ụmụ ya leghara ya anya na ụmụ ya ya zụrụ gbaa mbọ wee zụlitezie ọ bụrụzie sọsọ nne ha ka ha ma ọ sị na mgbe ụmụ ya chọpụtara na ya erego ya nwabụ ụlọ ha na-akpụzi ya n'ekwentị ndị na-adị akpọ ya n'ekwentị wee na-akpọ ya n'ekwentị o wee sị na ihe eji ire ya nwabụ ụlọ bụ na ụmụ ya leghara ya anya na ya agakwana n'otu ahụ ọ bụrụ sọsọ nne ha ka ha ga na-enye akụnụba ha nwa na kpatara na ejizi akụnụba nke ya ugbu a maka na ego ya retere n'ụlọ na-agbanyeghị na eji obere ego zụpụtakwa ụlọ na ego ya retere n'ụlọ ahụ na ya riwe ego ahụ na afọ 15 na ya agaghị erichanwu ya na ọ bụrụgodi na ụmụ ya agaghị enyezi ya ego dịka ya dị ugbu a na obi juru ya afọ na ya ga-eri ego nke ya dowekwa ego a ga-eji wee lie ya mgbe ọ ga-abụ ya nwa bụ nwoke o mere ezigbo ihe ka ọ bụ o mere ihe ọjọọ 070-6316-1916 bụ akara ị ga-eji wee kpọ anyị n'ekwentị 070-6316-1916 nwoke a o mere ajọ ihe ka ọ bụ o mere ezigbo ihe nwoke rere ụlọ ya maka na ụmụ ya adịghị eleta ya anya maka na ụmụ ya leghara ya anya ihe o mere ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị
6: elo
5: ehihie ọma nwanne kedụ aha gị kedụ ebe i si akpọ mgba gaa n'iru nwoke mere ihe dị otu a kedu o mere ezigbo ihe ka ọ bụ o mere ajọ ihe mgba ka kọwakwara gị ọzọ nwoke a sịkwa na nke nwekachara iwe bụ na nwa ya nwaanyị a tara afụfụ otu nwa nwaanyị ya nwere oruo mgbe ọ mụrụ nwa na Abuja ya yọọ nwa ya nwaanyị na ọ gaghị arapụ sọ ya nwa ebe a kpọrọ nne ya gaa ọmụgwọ ka ha na-abụ ga-eso gaa nwa ya nwaanyị si mba na nwoke adịghị abịa ọmụgwọ ya nwabụ ị na-akwado okongwu na okongwu metere ya ya gazie 070-6316-1916 bụ akara ị ga-eji wee kpọọ anyị wee nweta anyị na gị nwoke karịa elo ehihie ọma nwanne kwụsị okwu ike ka ndị igbo na-anụ gị kedu aha gị kedu ebe i si akpọ aha gị bụ kedu ebe i si akpọ anyị ngwa gaa n'iru gbadata igwe na-ekwu okwu gị nke a na-akpọ fonu maọbụ redio gị ka anyị nwike na-anụ gị ọfụma nwoke mere ihe dị otu a o mere ezigbo ihe ka ọ bụ o mere ajọ ihe ya nwa bụ akara egbubiela 070-6316-1916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị papa rere ụlọ ya wee gaa n'ala owere wee gote obere ụlọ wee biri wee jide nnukwu ego n'akpa si na afọ 15 na egwere ego ya chọkwe ọ gwara m si ya chọkwelụ nwaanyị ọfụ ugbu a na ya ga-alụ mana ya dịba
6: elo
5: ehihie ọma pastọ vitus pastọ si ayọ bụ onye awụ ide mmiri ngwa gaa n'iru pastọ nwoke dị otu a o metere ya ka o metere ya ọ ihe ọ wụdị ihe anyị na-ekwu ka papa na-ekwu papa si na ihe a na-akpọ next of kin na mkpirisi bekee na onwere ukwu isi na maka na ị nwere ike kpọọ mmadụ next of kin ịkpọcha mmadụ next of kin o ruzie mgbe ị ga-achọ ka onye ahụ nyere gị aka ị fụtakwa na next of kin ahụ onye ahụ ị fụrụ anya ọ bụ ya nwafụrụ gị n'anya ya gazie 0706316196 papa rịrị ụlọ ya were ego ya gaa gote obere ụlọ were zie nke fọziri si na ya ga-eji lee onwe ya nka dịka ọ na-elekwa onwe ya nka obere ego ga na-abatara ya site n'ebe penshọn dịka ikwuru n'asụsụ bekee ọ na-eriju afọ ruo mgbe ọ ga-anwụ maka na ọ si na igbe niile ji n'ụzụ na ya makwa na ya ga-anwụ anwụ mana onweghị onye ya ga-eji ụgbọ onwekwana ụgwọ ụmụ ya ji ya mana ihe ụmụ ya mere bụ na ha eleta hụ ya mgbe ya chọrọ ka ha na-eleta ya alo ehihie ọma ya gazie nwanne mmadụ kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mgba gaa n'iru ihe apa apa mere o metere ya ka o metere ya
6: mgbe ọbụla kọmọn nwe ya chela ala ụlọ jụọ ọ jọkwala rụpụta obere ụlọ ibe kwijatila nwoke karịcha panta obere ụlọ ha nwee sola onwe ụzọ a ga-esi dị taa nwoke ahụ ụta
5: ya gazie 0706316196 maka na izuụka gara aga ndị ụlọ ụka katọlik mere ncheta ndị nna o nwere ebe m gara aga rụọ ọrụ dịka onye mferi ọnụ wee na-ajụ ha n'ụlọ ụka ahụ mbọsị ndị nne ndị nna na-eweta ego mbọsị ụmụaka ndị nna na-eweta ego o ruzie mbọsị ndị nna ọ bụrụkwa ndị nna ga-eweta ego ya kwụ ihe niile bụkwa nna nna nna mama m si sị na ọ ihe ji kpọ di ya di maka na ọ ga na-edi ihe niile 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị elo ehihie ọma ndewo kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mgba nwanne m si ladịkpọ gwa papa o metere ya ka o metere ya mgba jụọ
6: ajụjụ m na-ajụ bụ ndị ahụ na-ata dama ma ụta ọ ha wabatara ya ego
5: danụ
6: ego nwoke nke ego ụmụ ya
5: ego nke ya ka ọ na-eri 0706316196 papa si na ka o si wee dị ya n'obi n'okịta ka ya matara n'eziokwu eziokwu na ọ bụghị sọsọ onye na-asị gị ụtụtụ ọma fụrụ gị n'anya ọ bụkwana onye ahụ ịfụrụ n'anya ga-afụ gị n'anya ka isi wee fụ ya mana otu osiladị ugbu a na ya aghọtago na ụwa bụ egwu nkịta na ibe ya ịdanyere m ndanyere gị ka anyị gaa n'iru ka anyị jee kele ndị ụlọ ọrụ Aki Trado echefukwala n'ụka ekwemba ndị igbo n'oge ndị igbo Bond FM 92.9 ana m abịachi
7: onye mana ege ntị anyị ekele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị mana ege ntị ekele m unu onye unu na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ Aki One, Chairman Aki Trado Medical Clinic nke dị na Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu, iburu ya rute n'ọfịs m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa ahụ dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe iji eri nri a na-aga aga, ọ bụgodo ahịa gị anaghị aga aga maọbụ niile arụ ọrụ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ, ide enweta mbufe na ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị, anyị nyocha anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị. Maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri, ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop, Along Railway Line, Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Fon nọmba m ewere bụrụ 0803714383. nke ọzọ abụrụ 08037133 08037143853 kpọọ 08027133. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfiisi anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu nọ mmadụ na-emeghu si na ngagha aga n'iru ma ngagha eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nge nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Na ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu, ma ọ na-emeghị n'afọ, ma ọ mmadụ na-emeghị, ma ọ bụ nge ịnọ mmadụ asị na nga aga anọ, onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ịbịa n'ọfiisi anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-enwe onwe nke ọma. Ụnụ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop,
3: Along Railway Line,
2: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Phone number m bụ 08037143853 08028713330 08028713330. Ụnụ ọrụ m dị na nọmba 28 Omintola Street, Bale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop,
3: Along Railway Line,
2: Under Bridge, Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku Ota, Ogun State. Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853, maọbụ 08028713330 08028713333. Dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa, maọbụ ọ na-achọ afọ ime achọ, maọbụ na nwaanyị n'obe di ya, ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike, ụdị onye ahụ bịakwute anyị, ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa, maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche. Ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ, ma ọ na-eme ya n'afọ, ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ, ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ, ma ọ bụ n'ụkwụ, ma ọ bụ n'isi, ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ịbịakwute anyị n'ọfiisi anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu nọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na ngagha aga n'iru, ma ngagha eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nge nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ. Ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Phone number m bụ 08037143853 or 08028713333.
4: A sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya. Ndewo.
5: Ọ dị mma, ọ ka bụ ekwemba ndị Igbo n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Dịka anyị na-eleba anya ihe gbasara Papa Okongwu, onye nọ afọ 72 wee rụcha ọrụ nnukwu ebe dị elu, mkpọ aha ebe ahụ ị ga-ama, mana chọghị m ịkpọ aha maka na mkpọwa aha ndị bụ ndị Imo nwere ike ịghọtawa onye m na-ekwu. Onye m na-ekwu maka ya wụ onye a na-anụ aha ya n'ala Lagos, mana ọ rụchala ọrụ oyibo wee laa ala Igbo. Iwe ya bụ na ya kpọrọ diọkpara ya abalị ịtọ, ya kpọcha ya kpọcha ya kpọcha diọkpara ya dị Igbo ekwentị ya. O ruzie mgbe a nụrụ na erego ụlọ, onye ọbụla na-akpọsi, ma ndị nke na-Abuja, ma ndị nke n'ebe dị iche iche wee na-akpọ. Papa dị otu a o mere ihe ọjọọ. Hello.
8: Hello.
5: Ehihie ọma. Kedụ aha gị, kedụ ebe i si akpọ nwanne?
8: Aha mbụ akụrụ ụlọ dike bara uru.
5: Kedụ ebe i si akpọ anyị?
8: Esi m Agege akpọ.
5: Akụrụ ụlọ si Agege. Mgbe gaa n'iru, papa mere ihe dị otu a o mere ihe ọjọọ?
8: Maka m ụdị onye ahụ, ụdị onye ahụ ka m gaji ka mee na anachi. Ọ bụrụ m amaghị agadi fon, hanwa ga-eme ndị hanwa ga-achọrọ were bịa.
5: Ọ dị mma, akụrụla si aga gị, anyị ekelela gị. 07063161916 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Hello.
9: Hello.
5: Ehihie ọma.
9: Ehihie ama ekwemba
5: konya mo na e nekwu
9: eh ajukwa ta la agege
5: ngba ya gazie nwanne mmadu na agege eh papa mere he do tu a o mere nko ma ko bu o mere ko fe nkupu
9: ameka ameka amare ya ama
5: ngba no 0706316916 ka ngbakwu na eziokwu ogbo ebe a na adu nwa nwere nne odu ka ke na enweru nne naija na amuta ihe ihe do otu a eme na okwa ka ijia we na amuta I na akwado onwe gi nke oma I na agba mbo izu we na izu umu gi na asu ezinulo gi I ga na agbakwa mbo ka I nwe nwa nke idowere na akuku adi ama ama echi hello
9: hello
5: ihe oma
9: Ekwemba.
5: Kọrọ nyamụ na ya na-ekwu. Nna Amaka si Iyanikpaja. Mgba gaa n'iru. Papa mere ihe dị otu a. O metere ya ka o metere ya.
9: Ihe papa mere ihe nwere ike ime na ihe o kwesịrị. Ebe ọ zụrụ ụmụ ya bụ ka ha lee ya. Ka ọ bụla achọghị ile nkọ lee onwe.
5: 0706316916 ọtụtụ ndị na-akpọ n'ekwentị ekwentị ka ngụ ebe a ọtụtụ ndị na-akpọ n'ekwentị na-ekwu na papa metere ya

0: 0616 bụ akara ga-eji nweta anyị. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Biko, anyị gara adobiri ya maka na ọ bụrụ na ile anya ị ga-afụ na oge abụzi nwanne anyị. Okwu dị anyị n'ọnụ, anyị nwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwesịrị ileba anya. Hello.
1: Hello.
0: Ehihie ọma.
1: Ehihie ọma.
0: Kedụ aha gị, kedụ ebe ị si akpọ?
1: Maazị Nnamdi Elias.
0: Kedụ ebe ị si akpọ? Elias.
1: Esi Ikorodu na-akpọ.
0: Elias si Ikorodu. Papa, o metere ya ka o metere ya?
1: Papa metere ya n'ụzọ niile, n'ụzọ kwụ ọtọ, o metere ya mete ya ọfụma ọfụma.
0: Ya gazie. Ọ bụ Elias si Ikorodu ka anyị ga-eji wee na apịachi ekwemba ndị Igbo n'ụbọchị nketa n'oge ndị Igbo. Bond FM 92.9. Ana m eji ohere a wee na-ekele gị High Chief Doctor Malaki Nwanọrọ, wee na-ekelekwa nwa ọma, nwa ọfụ, nwa nwaanyị Chineke ji wee chọọ gị mma, wee na-asị nọ nwa dara ụwa. N'aha ndị ụlọ ọrụ Akitrado, n'aha Anwụrụka Ụzọmefula na-akpọrọ m aka n'igwe, n'aha ndị niile mere Father's Day na Sunday gara aga, ndị ụlọ ụka Katọlik, karịchasịa ndị ụlọ ụka St. Christopher Catholic Church, Okodo Ilekwu, ana m asị ha Happy Father's Day na ndị Katọlik niile. Aha m wee bụrụ Ozioma Igbo, wee na-asị ya dịbazienu. Mana onye ọbụla onye na-eme ya chetakwa echi, maka na echi etika. Ya gazienu.

92.9 Bond FM, Igirigindo.

Tumar Allah masu haro da fatan za a gafarce mun samu wato wani tsaiko ne daga na'ura amma insha Allah muna nan tafi da shirin mu na kukan kurciya da yardar Allah.

Tumar Allah masu sauraro da fatan za a gafarce mu duba da yanayin da muka samu kanmu na matsalan wato abin da ake kira wato na'uran internet inda shirin namu ya kiye daidaitu akan internet har yanzu muna tayi kuma ga lokaci na ta tafiya da fatan dai za a gafarce mu ba mu samu wato damar shawo kan wannan matsalan ba har yanzu duk da dai akwai ƴan mintuna raguwa za mu ci gaba da dubawa mu ga me ya kamata da fatan masu sauraro za su gafarce mu muna nan muna iyaka kokarin mu almu ga cewa mun gabatar da wannan shiri na kugan kurciya a yau amma na'uran fa ya ce ina

bayani ne akan mutanen da suke fama da matsala akan iska ko jifa ko sihiri ko shaytanu ko sihiri na lalata rayuwa ko sihiri na hauka wanda za a sabbaba mutum hauka tuburan ta fuskar shaye-shaye ko kuma ta fuskar canja dabi'a. Bayani ne akan matsala wanda yake da nasaba da wanda aljanu suke damun sa, aljanu na gado ko kuma aljanu waɗanda ake tura wa mutum ko kuma aljanu wanda ake hada kai da su da bokaye a je a yi maka sihiri domin a sabbaba maka sihirul marit, sihirin rashin lafiya, ko kuma sihiri wanda za a yi domin a lalata harkar kasuwancin na dan adam ko kuma a kulle harkar kasuwancin, ko sihiri na maita wanda za a je a yi domin a sabbaba maka lalacewar kasuwanci ko kuma a yi maka sihiri a raba ka da jama'a. Daga ni, sarkin saiwar Afirka kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya, wanda nake da babban office dina akan titin Ladoke Akintola, Lagos Street, Garki, Abuja. Da office ina wanda yake nan jihar Lagos, wanda ake samu na a nan a Ajegi, a Abbotuwa, a nan a Trailer Park. Ga mai neman ƙarin bayani, sai ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0 0 3 0 7 0 80 34 30 0 0 3 0 7. Duk irin nau'in lalurar da Allah ya jarabce ka da ita, kowace irin cuta ce, duk girman lalurar ka, duk dadewar cutar ka, ko da cutar ba ta jin magani ko kuma idan aka sha maganin cutar ta kwanta bayan kankanin lokaci ta kuma ƙara dawowa, ko kuma cutar da zaka je ka nemo magani amma a turo maka aljanu ko kuma mayu su tura maka shaydanu masu leken asiri irin kananan tsuntsayen nan su zage katangar gidanka ya zamanto cewa suna leken asiri, idan ka je ka nemo magani waɗannan shaydanun suna lalata maganin. Ko mutumin da idan ya je nemo maganin sai a turo masa tsuntsaye na asiri masu leken asiri na maita, wanda mai yana iya canja halittarsa daga mutum ya koma mage ko ya koma kare ko ya koma tsuntsu ko ya koma wata halittar, ya shigo gidanka ka bayan ka nemo magani amma sai mai sai lalata maganin. To idan ka zo gurina, ina ba da magani ta fuskar dafa'i, ina ba da magani ta fuskar magani ta jiriba, wanda duk irin sammun da za a yi maka, ko da bakin asiri za a yi maka wanda za a hada da bakacin aljanu da bakacin mayu da kuma sihirin da za a hada kai da mayu da aljanu da kuma bokayi domin a yi maka sihiri a sa ma ciwo mai girma a jikinka, ka je kai ta wahala a gano cutar a bada magani amma kuma mayu su lalata maganin, ko kuma ka je a yi gwaje-gwaje a yi aune-aune amma ba za a gano jinyar ba. Gurina ake zuwa, ina da hanyoyin da nake tabbatar da irin nau'in jinya a jikinka sannan in baka magani, kuma ni kona sihiri nake yi. Akwai sihirin da nake lalatawa, akwai sihirin da kona shi nake yi, kamar sihirin da za a je a yi maka domin a raba ka da jama'a, kamar sihirin da za a yi maka domin a lalata harkar kasuwancinka, kamar sihirin da za a yi maka sihirin lalata rayuwa, kamar sihirin da za a yi maka ya zamanto cewa duk abin da ka taba yana lalacewa shine wanda ake kira rariyar hannu, kamar sihirin da za a yi maka ya zamanto cewa ka kamu da wani rashin lafiya ko ka kamu da wata cuta ko kuma jinya wacce ba ta jin magani. To guri na za ka zo,
ina ba mutane magani daga kowane bangare suna godiya suna cewa magani Allah ya warkar da su daga dukkan wani nau'in jinya ko da kurshin haihuwa ne sai ka neme ni a lambobin waya kamar haka 080 34 30 0 3 0 7 0 80 3 4 30 0 3 0 7 Supply toko supply. Oku hudu. Oku supply. Supply oku supply bakwe. Ina nang a abbotua. Trailer park. Ajeji gabda fada serikin fulani.

0: العاني
1: العاني عن أوس بن أوس قال
0: أوس أن أوس صحابي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يجي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فدا
1: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة
0: للي ينادك كم مبي بيشن قادكم yanda ce yaumi din nan ni ma san dauka zai zama yaumi da na karanta hadisi inna min afdal ayyamikum ya zama tabi'in ayyami inna min afdal ayyami ya zama tabi'i ashe ba tabi'i bane sunan inna ne majinkirci ya uya inna min afdal ayyamikum yawmal juma'a yawma al juma'a ranar juma'a hakika yana daga mafificiyar kwanakan ku ranar juma'a in kaga daman masalin rabi zaka ce inna yawmal juma'ati to haka larabcin yake inna yawmal juma'ati haqiqa ranar juma'a min afdali ayyamikum kun gane shi da kyau ko to wannan inna ce da labarin ta jinkirta saboda zuwan jari da majaruri min afdali min jari afdal majruri saboda haka idan jari da majruri suka biyo inna to suna jinkirtar da sunanta sai labarin ta ya gabata sai labarin inna ya gabata sunan inna inna min afdal ayyamikum bala a ce yawmu ba saboda sunan inna ne yawmal juma'a wannan yawma din sunan inna ne da haka in za ka mai da jimlar yadda take ba bisa taqdimi da ta'khiri da gabatarwa da jinkirtarwa ba sai ka ce inna yawmal juma'a haqiqa ranar juma'a min afdali ayyamikum tana daga cikin mafifitan kwanukan wannan hadisi ya game ya ƙara tsorawa akan abinda dan uwansa na baya ya faɗa cewa ranar juma'a wallahi tace rana mafificiyar rane kum al'umma baki daya wannan hadisi bai yi istisnai ba wannan hadisi bai kebance ba bai ware wata rana ya fada arfa ko ya fada ranar layya ba kawai ya game duk rana ku gaba daya ba a cire kowace ba kamar da shi ma na baya haka ya fada to haka shugaba yake ga wasu sahabbai inda shi wato mallam ausu dan ausu yace haka annabi ya ga wasa
1: fi khuliqa adamu
0: wannan rana ta juma'a ta tattare da al'amura da yawa na daya daga ciki kamar da aka faɗa a hadisin da ya gabata na baya a cikin ta aka halicci annabi adamu
1: wa fi qabida
0: sannan a ranar juma'a kuma aka sako da annabi adamu zuwa ƙasa kaga na biyu kenan
1: وفيهن نفخة
0: سنن أتكين سني رانا جمع أتكين تني زاء بوسى يوم ينفو في الصور فتاتون أفواجا رانا دزاء بوسى أتكين كهو فتاتون أفواجا سيقضو متاني كنا بندو بندو كنا جماعة جماعة رانا جمع نزاء والنا رانا زاء بوسى أتكين كهو
1: وفيه الصعقة
0: وفيه الصعقة أرانا جمعة ني زائي صعقة كو صعقة كو صعقة منيني صعقة شيني رانا نمتاني لاسو لاسو سوما رانا نمتاني لاي بوسا سموتو ودن نمقوانكا نيبو نابيو مبنبنتا ونيني وچيچي ونيني نفاو دعاك فلاعاتيكي wanne ne na fahu na fahu wanne ne na fahu wala busa ne na fahu busan me na fahu
1: dan Allah ayi alje ina da isa cewa direban can yana fito mana a cikin karatu
0: wanne ne busan na fahu da aka fada busan da za ta tashi tashi da kiyama as-sa'a qafa fihi an-nafahu wa fihi as-sa'a ita kuma sa'a wace ce to duk san da ka ji an ce na fahu a Qur'ani busan tashin mutane bayan sun mutu shine na fahu shine na farko in an ce sa'aqa busan da za a yi mutane su mutu daman busan guda biyu hadisin da Abu Isa Tirmidhi ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai yace wa da sahabbai daga ba su labarin alamomin tashi na kiyama yace Allah ya halicci mala'ika tun da ya halicce shi ya sanya masa kahon busa a bakinsa tun daga ran da aka halicce shi aka sa masa kahon busa tashin alkiyama Allah ya ce wa manzon Allah wannan mala'ika ba abin da yake jira sai dai umarnin Allah akan ya busa kawai da haka lamarin na Allah ne kullun wannan rayuwar kawai ka ganka kamar film kamar hoto amma mala'ikan nan kawon nan yana bakin sa abin da yake jira kawai baya jiran komai sai dai a umarce shi ya busa kawon yanzu ba wai zuwa za a halitto kawon ko a nemo shi sai an kawo masa kawo yana nan ba kuma a gaban mala'ika ba a cikin bakin mala'ikan kawon ne mala'ika abin da yake nema kawai ai masa umarni in an masa umarni kawai ya busa Allah mun tuba Allah ka yafe mu ka mana afwa ka ji kanmu ka mana gafara mala'ika yana nan mai busa kaho kaho an halice shi yana bakin sa daga ran da aka halice mala'ikan kahon yake bakin sa saboda haka a ranar juma'a ne a wannan ranar za a yi ne aka ce a cikin ta aka halice annabi adamu haka ne wa fiha ubiba a cikin ta aka karbi ran annabi adamu wa fi hanna fahatu sannan a ranjin ma'a za a yi busan mutane su taso bayan sun mutu sai aka so magabatar da ita wa fi hasu aqatu kuma a cikin ta za a yi busan da za su mutu sai aka gabatar da sa'aqatu akan annafahatu akan annafaha annafaha shine busan da za a yi mutane su taso bayan sun mutu shine annafaha to sai aka so fadan busan da za a taso bayan mutuwa kafin a faɗi busan da sai an busa za a mutu babu shakka wannan annafaha da aka faɗa ita ce busa ta biyu ita nafaha kenan ita ce wanda za a yi ta busa ta biyu bayan mutane sun mutu su tashi ita kuma as-sa'aqa ita ce busa ta daya wanda duk wanda yake raye a doran ƙasa zai matashi kansa zai matashi da ƙasa zai tafi lahira duk sanda sa'iqa ta zo wannan sa'aqa tana zuwa duk mutumin da yake raye a duniya in dai mai rai ne ranar zai mutu shine busa na daya to ranjin ma'a za a yi ta shine su dabbobi da dukkan halittu suke shiga cikin firgici da tashi hankali tun daga hudowa alfijir ba sa samun nutsuwa sai sun ga hudowar rana saboda a daidai wannan tsakanin kenan za a samu sa'aqa din kaga sa'aqa za ta faru daga karfe 5 ne zuwa karfe 7 wannan sa'aqa ma baina as-sa'atul khamisa ila sa'atul sabi'a a wannan tsakanin ma baina sa'atayn tsakanin awoyi biyu za ta au saboda abinda muslim ya ruwaice shi koko ibnu jaririn at-tabari ya ruwaita da sanadin sa ta hanya Anas dan Malik yace Anas yace qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya musu alqur'ani sai ya biya ayat da Allah yake cewa wa nu fi hakis suri fa sa'iqa man fis samawati ko wa man fil ardi illa ma sha Allah an yi busa da manzo Allah ya karanta wannan aya abinda Allah abinda aya take faɗa wa nu fi hakis suri aka yi busa a cikin kaho fasa'iqa man fis samawati wal ardi sai duk wanda yake cikin samai da ƙasai kaga ba a cire kowace halitta ba da halittar sama da halittar ƙasa duka sai suka mutu baki ɗayan su inji aya illa man sha Allah sai iya waɗanda Allah ya ga dama me aya ta yana ta togace ta yi togaciya idan aka busa kaho a zamanin da mala'ika kan busa kaho ya busa kowa zai mutu amma da akwai waɗansu jama'ar da ba za su mutu ba wasu sun mun tambaya satin da ya wuce ko sati biyu ko ta WhatsApp ko a makaranta ta Alhamis ko me to su ji amsa ga ta'an cewa wai mala'iku ma in an kyakketa sama an kyakketa ƙasa su ma suna nan ko ba sa nan to ga amsar tambayar su anan idan alkiyama ta zo aka kashe kowa har malaiku ma sun mutu ko ba su mutu ba to shine aka ce yawma yunfahu fi suri zamanin da yawma yunfahu ne ko wani fi fi suri akai gusa a cikin kawo fasai kaman fi samawati wal ard sai duk wanda yake cikin samai da kasai sai ya mutu illa man sha'a wa illa man sha Allah sai iya wanda Allah ta'ala ya nufa ba zai mutu ba to shine sahabbai suka ce ya rasulullah man haula illazina istasna Allah ya rasulullah ya maki Allah su waye waɗannan da aka ce sai iya waɗanda Allah ya ga dama su waye waɗanda Allah ya ga dama da in an yi gusa su ba za su mutu hada da mutane ba ba mutane ba ma dai hada da dukkan halittu gaba ɗaya su waye waɗannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu qala jibril wa mika'il yace wanda ba zai mutu ba a wannan lokacin jibril da mika'il wa malakul maut da mala'ikan mutuwa asrafil azra'il kenan fa idza qabba arwahal halaiki mala'ikan mutuwa jibril da mika'il da mala'ikan mutuwa ba za su mutu ba mutun nawa aka togace kenan to wannan ukun sai mala'ikan mutuwa idan ya gama danke ya gama kami ya gama tattare rayukan halittu gaba daya idan ya gama kala sai ya ce sai ubangiji ya ce ya malikar mauti ya mala'ikan mutuwa man baqiya wane ne ya saura yanzu bayan duk ya tattara rayukan ya aje ta inda Allah ya umurce shi to Allah ta'ala zai tambaye shi man baqiya waye ya saura wa huwa alam bayan Allah kuma dai shine mafi sani kala sai shi mala'ikan mutuwa ya yaqulu sai ya ce subhanaka tabarakta rabbi tsarki ya tabbatar maka tabarakta rabbi ka girmama ka yi albarka ya ubangiji na dal jalali wal ikrami ma abocin girma da buwaya baqiya jibril wa mika'il wa malakul maut jibril da mika'il da malakul maut su ne suka yi saura da Allah ya tambaye shi zai ce Allah ka fi kowa sani amma dai wanda suke saura a yanzu wanda amirai ne bai mutu ba jibril ne da mika'il da kuma mala'ikan mutuwa faqala qala sai ya ce qala sai ubangiji ya ce masa ya qulu ya malakal maut sai ya ce ya kai mala'ikan mutuwa khuz nafsa mika'ila ya ce tsauran mala'ika mika'il qala fa yakau ka daudil azim in an sa shi ya tsauran mika'il sai ya tsauran mika'il sai mika'il ya fadi sai ka ce irin gingime man murgimurgin dutsen shine abau da aljabal alazim aljabal rasih dutsen da saiwoyin sa ma suna ban kasa girman su a kasa kawai ya isa gingime man dutse haka jikin sa zai kamar irin dutsen nan na Uhudu ko irin wancan dutsen na kwatarkwashi ba irin su goren dutse ba gingin din duwar wasu to sai ya fadi kamar haka sai ubangiji ya tambaye shi in ya fadi kamar haka sai ya ce masa fa yaqulu ya malikal maut kana ya mutu in ya ga masa haka sai Allah ya saki tambayar sai ya ce masa man baqiya sai ya qulu subhana rabbi ya zal jalal wal ikram baqiya jibril wa malakul maut yace yanzu mutum biyu ne ubangiji suka rike jibril da mala'ikan mutuwa wanda kake sa kashe mutane jibril da mai kashe mutanen ne suka rike kana ubangiji sai ya ce masa ya malakal maut ya kai mala'ikan mutuwa mut sai a ce masa ya kai mala'ikan mutuwa faqala ya qulu ya malakal maut mut sai a ce mala'ikan mutuwan shi ma ya mutu me kashewa ranar shi ma aka ce kai ma mutu Allah sai ya ce masa mut kana fa ya mutu manzo Allah ya ce shi ma a take sai ya mutu me kashewa shi ma an kashe shi ranar qala thumma yaqulu ya jibril man baqiya to an gama magana da shi sai a dawo kan shugaban mala'iku wanda a cikin uku aka so mu kashewa mika'il sannan mala'ikan mutuwa na ƙarshen su mafi girman shine jibril sai Allah kuma ya komar da hisaba kan jibril sai ya ce da jibril man baqiya waye kuma ya saura mataki ka ji Allah da iya tsaya yace wa da Jibrilu to a yanzu wane ne ya saura kuma da ya tambaye Jibrilu wane ne ya saura shikenan kala tun mai kula Jibrilu manzo Allah ce sai Jibrilu ya ce wa da Allah man bakiya fa ya kula Jibrilu sai malaika Jibrilu ya ce yanzu Jibrilu ne ya saura subhanaka rabbi ya zal jalali wal ikram sarki ya tabbatar maka ya mu abocin girma da buwaya da karamci bakiya jibril ne yanzu ya saura wa huwa minallahi bil makanin lazi huwa bihi shi yana inda anan daman Allah ya aje shi a san da yake wannan maganar da Allah kuma anan din anan daman aka halice shi kana sai ubangiji ya ce fa ya kulu ya jibril sai ubangiji ya ce ya kai jibril la bidda min mautat kai ma din da ka zama na ƙarshe ba ba fa makawa ga mutuwa dole ne mutuwa haka Allah zai ga jibril kai na dan adam ka ji wanda Allah yake faɗa sunan sa a attaura da injila da zabura a wasu addinan ma ba a ji da annabi muhammadu ba amma dan sun san akwai malaika jibril da mika'il to ga shugaban malaikun shi ma ana ce masa to kaga ma duk asamin kaga ka aiwatar saboda malaikun nan da aka so maka cewa a karkashin ka suke ba za a kashe ka kafin su ba sai an dauke su sannan shugaban su ya zama a karshe na kashe su yanzu tsora kai to kai ma din faka sani la budda min al maut dole sai an mutu Allah yana ga masa haka kana fa ya kau sajida ana ga masa haka kawai sai ya fadi yana miwa Allah sujjada sai ya fada asujjadance ga Allah subhanahu wataala ya hafiku bijana ayi yana tokare da fukafukansa guda biyu ya kulu yana cewa subhanaka rabbi tabarakta wataala ta yazar jalalu wal ikram yana cewa tsarki ya tabbatar maka ubangiji na malici na ka girmama ya ma abocin buwaya da karamci antal baqi ba wani wanzaje ya ubangiji babu wanzaje kai kadai ne wanzaje albaqi la ya fana shi ko baqi baya gushewa kai kadai ne baqi wa jibrilu almayyit shi ko jibrilu da mun matacce ne dan haka yana cewa wa jibrilu almayyit alfani sai ya ce Allah ai jibrilu matacce ne karare kuma mai karewa yana fadar haka kala sai ubangiji ya ce sai manzo Allah ya ce waya ahuzu ruhahu sai Allah ya karbi ransa ko waya ahuzu ruhuhu sai a dauki ransa ba san me ya dauki ransa ba bil halakatin lati khulqa minha inda aka halice shi ana aka dauki ransa wannan lokaci za a dauki ransa a bigiran da daman da aka zo halitta annan Allah ya halice shi kala fa ya kawo alamika ila yana mutuwa sai ya fada akan mika'il inna fadl khalqihi ala khalqi mika'il lallai fifikon girman halitta jibril akan halitta mika'il ka fadl tawdil azim ala tarbi min adrab kama fifikon yan dora watsu ne akan jimagiman duwatsu kama ka dauko marmara an bayimta ko ka ajiye ta sai ka dauko goran dutse sai ka daura akan marmara ko ka dauko dutse inci 9 ka ajiye sai ka dauko goran dutse sai ka daura shine addaudu da kuma addarabu addarbu dan tudun dan tudu kai wani dan tudu bambancin fifikon gangan jikin girman gangan jikin malaika jibril da na mika'il kamar bambancin dan tudun kaza ne da katotan murdine nan dutse wanda ba za ka iya ganin iyakar inda ya tike ba to zai fada kan jibril ya danne shi amma man kana wa huwa amma man kana hayyan hayatan barzahiyatan fa innahu yugusha alai duk kuma wanda ya zama yana rayuwa a wannan lokacin to fa za a sumar da shi fayin fawo fi suri sai a busa a cikin kawo shine wani fiya fi suri a sai kaman fi samawati waman fil ardi illa ma sha Allah kuma nufiya fi ura in akai wannan busan komai ya mutu sannan kuma sai a wata busar daban fa izahum qiyamun yanzurun sai aga mutane a tsaye suna jiran hisabun ubangiji to amma su malaman suka ce busan nan ba zai zama a ce busa ce kala biyu ba busa ta daya sa'ika ta zama sa'ika ce wadda sa'ika ce wadda za ta kashe mutane, sannan ta biyu ta zama sa'ika wato busa ce wadda za ta tada mutane. Suka ce suna ganin busan nan guda uku ne. Wa zai iya yin tunani ya gano me dalilin malaman da suke ganin busan nan guda uku ce? Me zai iya zama dalili marka a wajensu wanda suke ganin ba zai zama a ce busa biyu ba ne sai ya zama busa uku? In dai kana biyan Qur'ani kai ma za ka tunanin to ya zai zama busa biyu sai ka kawo ta uku. Busa ta ɗaya ta duk wanda yake wato duk abin da yake duniya abin digar da shi. Busa na biyu shi ne busan kashe mutane. Me dalili aka wa zai faɗo dalili? Saboda dalili in ka koma cikin kitabullah a littafin Allah surori da yawa da ayoyi wanda ba su kirguwa suna maganar al'amura na alamun tashi alƙiyama za su auku a gaban idan ɗan Adam. Irin misalin yadda suratul takwir take bamu misali, ya farkon suratul takwir yake iza shamsu kubirat, idan rana aka naɗe ta aka tafi yadda haskenta, ne gaba wa idan nujumun kadarat, idan taurari suka gurɓace hasken su ya tafi suka zubo akan ƙasa. Ku tabbata fara ayan mana wa idan jibal suyirat, idan duwar wasu aka tafiyar da ita daga guraren wajen zamanta aka ɗauke ta aka nike ta aka markaɗe ta ta zama kamar ƙurar taga a barkekewa. Wa idan ansharu utilat, idan raƙuman da suke da cikin wata goma ko tara aka bar su ba mai kiwo kawai ga su, wanda a wannan lokacin balarabe ya fi tsananin san dabba koko duk a dabba ma balarabe ba wanda ya fi so kamar raƙuma, to babu san da ya fi san raƙuma sama da tana dab da haihuwa arziki zai ninka kenan. To a ga dabba mai cikin watan da daga nan sai haihuwa, amma uddilat an kyale ta ba makiyayi kawai ta tafi inda take so, duk wanda yake son kama ma ya kama. Wa izal me buhushu, idan namun daji hushirat aka tattara da ita baki ɗaya a waje ɗaya, ba wannan gidan zan ba za a ce ai gidan zu gaba ɗaya aka tattara su. Wa izal mau'udatu, wa izal mau'udatu su'ilat, idan wanda aka binne ta da ranta, wannan mata da laraba suka dinga kashewa da rai su binne su. Wa izal bushra adum bilansa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim, ya tawara min alqaumi min su'i ma bushrabi ayamsukuhu ala huni nan yadussuhu biturab ala sa'a ma yahkumun. Wannan aya da take ba mu labarin bakin halin larabawa na kashe yaya mata da rai, to waɗannan rayukan ranar a wannan lokacin za a tambaye su sune mau'uda, ran da aka binne ta ba da haƙƙi ba.
2: Wa'azin musulunci kenan aka saura tare da Sheikh Bazilak Sheikh Nasir Kabara. Godiya ga Alhaji Shehu Abdulkadir Jimi garkuwan Kadiriya na Afirka. Jagoran shirin Umar Tukur Salihu ɗin ɗaye. Sai wani mako.
3: Allahu jalla jalaluhu ahadun ta'ala sha'nuhu. Allahu jalla jalaluhu ahadun ta'ala.
4: Tuma dalla masu sauraro, an saurari wa'azin musulunci kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kan mita 22.9. Sai dan Allah ya kai mu juma mai zuwa za ku sake jin mu dauke da cigaban wannan wa'azin musulunci, da fatan za a cigaba da kasancewa tare da mu. To kafin zuwan shirinmu na gaba, bari mu zaga sashen mu na talace-talace domin gabatar muku da waɗannan sakonni.
5: Jama'a assalamu alaikum, mutanen Lagos musamman inda nake a nan agege a Markas. Jama'a ni Abubakar Bilhaqi, ikon Allah ne, ikon Allah kuma sai kallo. Jama'a ina nan ina ci gaba da aiki, alhamdulillahi Allah yana biyan buƙatar bayansa, mutane suna tawawwarkewa ana zuwa daga anguwa-anguwa a cikin Lagos waɗansu ma daga ibadan, waɗansu daga shagamu, waɗansu daga can Ogun, waɗansu daga Kwara, kai waɗansu ma daga Kotono suke shigowa nan waje na, saboda jin labaran irin warakar da Allah maɗaukakin sarki yake yi idan an zo guri na. Jama'a ku yi hanzari, jama'a ku yi himma ku zo inda kana da jinya. In har kana raba ɗaya biyu, kana ko kwanto, kana

dadi ake ta zuwa da godiya ake shi albarka. Ba dadewa zan yi ba, wanda yake da niyya kai hanzari ka zo ka samu taimako na Abubakar Bilhaqi, ikon Allah mai abun mamaki. In dai matsala ce ta shedanin aljanu, aljanu ba su isa ba, na fi ƙarfin aljanu da ikon Allah. Ina cire aljani duk nacinsa a jikin mutum da ikon Allah, baiwa ce Allah ya yi min. Mutane suna ganin aiki na a tauraruwa TV a Arewa Tantufo, a Hijira TV, a Wisal TV, a Rahama TV da sauran gidajen TV har na ƙasashen Larabawa. Gani na zo Lagos Agege a nan unguwar Markas. Matar aure ba a samu haihuwa ba. Ku zo guri na, Allah zai bayar cikin rahamarsa. Budurwa wadda ba a samu miji ba, ki zo, Allah zai baki mijin aure in Allah ya yarda. Yaran da ke shaye-shaye, yaran da baya jin magana mai taurin kai, har yana ɗauke-ɗauke, a zo nan Agege Markas in Allah iya da matsala ta ƙare. Ina yaran da baya tafiya, yaro baya zama, yaro baya magana. Ina wanda yake sana'a babu ci gaba, ka daɗe ayi wannan sana'a ba dace, a kama wannan abu kama-kama ya zo ya lalace. Ku yarda da ikon Allah, ku zo guri na akan matsalar ku da zuciya ɗaya, in Allah ya yarda, ko wata irin jinya ce Allah zai ɗauke ta. Ina nan a cikin Agege a nan Lagos, a nan Agege, a nan Markas, kuma jama'a tafiyata ta kusa, ba daɗewa zan yi ba. Duk wanda yake da ɗan uwa a wani waje yana da jinya, ya aika masa ya zo, ina nan ina ci gaba da aiki. Ga lambar da za ku kira 090-6430-8769 ko kuma 070-8261-5176 ko kuma 080-3820-7030.

0: madalla masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kan mita 92.9 sai gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da waɗansu cikakkun labaran duniya har yanzu dai za mu sake zagayawa sashin mu na tallace-tallace domin gabatar muku da waɗannan sakonni da suke gaban mu a halin yanzu
1: bayani ne akan mutanen da Allah ya jarabta da matsalolin tsohon ciwon sanyi na mara da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewar sha'awa da ɗan namiji wanda gaban sa yake kankancewa ya takure ya koma can ciki kamar na karamin yaro da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti 1 zuwa minti 6 sha'awar sa ya dauke gaban sa ya kankance kaje ka bar ba namiji ba da mutumin da yake fama da matsala akan kaikayin gaba da fitar faruruwa da matsalar da ya shafi daukewar sha'awa da daukewar ni'ima da ko matsala wanda ya shafi amusani wanda yake daskarewa kasan mara daga ni sarkin saiwar Afrika kuma dan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban office akan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana da office ina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agege Abbatuwa anan a Trailer Park ga mai son gani na ni da kaina shugaban cibiyar zaka zo ka same ni Abbatuwa anan a Trailer Park ko kuma ka neme ni lambobin wayata kamar haka 080-34-30-0307 080-34-30-0307 mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taba masa ido ko ya taba masa gani ko ya samu ciwon kafa ko tafin kafar ka yana bala'in daukan zafi ko gabobin ka sune ma ciwo ka zo muna bada magani akan irin wannan matsalolin dan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata ko namiji wanda zai ji karfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta dauke sai gaban kai koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda kwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala karancin kwayoyin halitta muna dauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka a samu haihuwa da izinin Allah matar da take fama da matsala akan ciwo a kasan marata tun daga kan matsalan cutan ƙaba wanda sheidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma ai maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce ta zamanto cewa ta zahiri ce tana yawo ko kuma ta kumbura ko kuma tana tauri to idan ka zo guri na akwai hanyoyin da muke tabbatar da nau'in jinyar a jikinka sannan mu dauki maganin da zai lalata wannan jinyar Allah ya dauke ma wannan lalurar da izinin Allah duk mutumin da yake cewa shi namiji ne ko kana da iyali kai da iyalin sha'awa ta dauke ni'ima ta dauke ba a samun gamsuwa bangaren da ya shafi zamantakewar auratayya idan mutum gaban shi ya mutu baya aiki ko wanda yake cewa shi idan yayi amfani da maganin karfin maza bai mai aiki saboda yana da karfin jini idan ka zo na dauki magani na baka mutum koda kuwa nonon uwa ne ya taba gaban shi ya daina aiki ko kuma yana da nasaba da sheidanu ko kuma yana da nasaba da sihiri wanda ake yi domin a raba ɗa namiji da mazantakarsa, in ka zo na ɗauki wannan maganin wanda na haɗa na baka da izinin Allah, idan kai amfani da shi sai kai shekara 40 a duniya kana murar wannan maganin. Kuma shi wannan sinadarin maganin da na haɗa, wanda na kawo shi daga Ghana, wanda muka haɗa ta hanyar gadali, saiwowi, far'a da kuma azzakarin ayu da farin gagai da tsintsiyan maza da maza tsaye da kuma wasu manyan sinadarai wanda muka haɗa ta fuskar haɗa wannan maganin, da izinin Allah idan kai amfani da wannan maganin ko abinci ka ci sai gabanka ya miƙi yayi ƙarfi. Idan kana amfani da wannan maganin, to da izinin Allah lokacin da kai inzali, lokacin zaka je ka da sabon ƙarfi a matsayinka na namiji. Wannan maganin a duk inda kake a duniya, idan ka kira ni a waya zan tura ma da wannan maganin. Kuma da izinin Allah magani ne wanda idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa shi wannan maganin sahihin magani ne wanda yake kawar da jinya ga jikin dan adam. Duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma wannan sirrin maganin wanda na kawo, kuma idan kai amfani da shi zaka tabbatar da cewa wannan maganin magani ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam. Ka neme ni a lambobin waya kamar haka: 080-30-0307.
2: To madalla, ana da ce gaba sauraron sashen Hausa na Radio Bond FM da ke nan Ekeji akan mita 92.9. Mada shida muku cewa za a yi bikin naɗin sarkin zabarmawan Makwa da ke jihar Niger Alhaji Sa'udullahi gobe Asabar 9 ga wannan wata da muke ciki na Mayu, da misalin ƙarfe 10 na safe a can garin Makwa da ke cikin jihar Niger. Haka dai muka samu sako daga hannun Umar Nura, shugaban matasan zabarma da ke wannan jiha ta Lagos. Yanzu ga shirinmu na gaba. To kamin shirin shi shigowar mu ƙara shida muku cewa wato wani kansila da ke ainihin garin Shinku a Dande jiha Kabi, shi ma Jafaru Abokan zai aurar da wato ƙaninsa a gobe a can garin Shinku da ke Dande jihar Kebbi. Za a dai wannan ɗauran aure tun misalin 2:30 za a wato ɗauran auren. Da fatan Allah ya sa ɗaura lafiya, kuma Allah ya ba da zaman lafiya.

0: wannan sashen Hausa ne gidan Radio Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos. Gwamnatin jihar Sokoto ta samar da sama naira biliyan 6 domin gyara da fara daukan samar da ruwa a birnin Sokoto da kewaye. Mai girma gwamnatin jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu PhD UCNE yace tsarin samar da ruwa yana daga cikin tsarin ajandar gwamnatinsa a wani sakargan mulki a shekara ta 2023. Ya kai zara farko a matatar samar da ruwa da ke birnin Sokoto domin ganin wa'idon sa. Dangane da haka mun zanta da kwamishina mai kula da sha'anin samar da ruwa a gwamnatin Sokoto Alhaji Aminu Abdullahi Iyan Sokoto da mijin karin bayani dalla matakan da za su kara dauka don kara bunƙasa samar da ruwa a birnin Sokoto da kananan kwamishin jihar Sokoto 23. Ya kira ga jama'a akan kula da sha'anin samar da ruwa. Ya roƙi Sokotawan Shehu akan kara ba da goyon baya ga gwamnatin Ahmadu Alu. Sunana Umar Kurdun Daye. Yanzu ga dam ku zanta da kwamishinan, mun zanta da kwamishinan ta wayan tarho, sai ya ce
1: Aminu Abdullahi, kwamishinan Natural Resources Sokoto State. Alal hakika ruwa na cikin abubuwan da gwamnatin ga ta ba muhimmanci. Inda an kai to war haka za ga garin Sokoto ana yawo da ruwa, amma yanzu da nake magana da kai ina zagaye babu wannan al'ada ta kan an yi boholes da dama nan gidan Roma kuma da kan gyara shi ya zama ya dawo da martaba ta tada. Allah hakika bar jima ba kwarkin bar suka wuce mai girma gwamnati ya bada abinacin Red Riot Act na cewa mu gina bowl sabbi masu sola guda 31 su taimaka ga waɗanda gari mu don a samu ruwa garin Sokoto. Kuma ana kan haka yadda Allah da nan zuwa 7-2 muna wata a kammala waɗannan ayyukan ƙari bisa ga gidajen nan hudu na Mana Tamaje Rugal Liman da Ole Airport. Waɗannan ayyukan kwamishinan Mana da Ole Airport Rugal Liman da Tamaje yadda Allah da nan zuwa 7-2 za a kawo shi da su in an kai za a saki ruwa surrounding residents sun ruwa gare su. Kudin da ka wadi yanzu gwamnati ya ce a yi sports na sola guda 31 don a kara samun ma mutane su fito ruwa cikin garin Sokoto da kewaye.
0: Kwamishinan samar da ruwa da ke jihar Sokoto Cibiyar Daular Usmaniya, kamar ko za ku ɗauki wasu matakai na samar da ruwa kamar irin a ce wasu yankuna da ke musamman yankunan karkara?
1: Wannan ƙarin bai tsaya ga garin Sokoto ɗaya ba. Sauran lower governments wadda ake Sokoto aka yi musu abuna suna zuwa zo wadda ake cin gari duka ma akan yi an yi balls inda muka digire yan ruwa kuma ana ƙoƙarin inganta su kuma su kasance suna ba da ruwan ga jama'a.
0: Mai girma gwamnan jihar Sokoto yana dab da cika shekara hudu akan kargar mulki a matsayin ka na kwamishinan samar da ruwa jihar Sokoto, wani irin cigaba aka samu a takaice wannan kwamishina?
1: Cigaba dai na ɗaya dai kamar wani ce maka yanayin nan da ake cike da na ga ana yawo da jarka da jakai da abin hawa ana da ruwa gaskiya ya rabu kwarai da gaskiya. Duk inda ka bi garin Sokoto misali za a ga bores na ba da ruwa kokarin da gwamnatin ga ta yi na jajin cewa wurin ba da diesel in babu wuta ga waɗannan gidajen ruwa da garin mu bohol. Sannan kuma a gidan Romu da ka ba da ruwa ta hanyar gulbi kuma gurguduwa inganta mashin da ka ba da ruwa inda da ana zuwa kashi 5 cikin 100 ko 10 cikin 100 yanzu ya kasance muna mun yi kashi 40 mun sashi in mun tunda kalubalen da ku samu na wuta wannan bar tabbas gare mu da in Allah su mun yi ke da wannan kason. Akwai kokarin da gwamnati kai yanzu na sa sola nan gidan ruwa ya kasance ko babu wutar nepa wutar kerko kaga sai a jona ga sola ya kasance ana samun ruwa akan kari kuma lokaci.
0: Alhaji Aminu, wani irin kira musamman za ka yi zuwa ga Sokotawan Shehu game da kula da ganin sun ɗauki matakai na ganin cewa aikin da ake na samar da ruwa su ba da tasu kulawa ta kula da kayan da ake samarwa na samar da ruwa a wani jiha ta Sokoto?
1: To alhamdulillah ina ganin gaskiya mutane su ɗauki wani kiran don kamar misali bohol suna gari mun yi kwamiti na bohol kuma gaskiya mutane sun amsa akasari duk bohol suna gari ma akwai kwamiti. Kwamitin nan saboda sun sai muhimmancin ruwan gare su so kula da bores nan har kuɗi da tarawa misali in wani abu ya faru ba su sa gwamnati ta zata musu ba sai a hannata a gyara kaga an samu cigaba nan fannin. Sannan kuma muna faɗakarwa ta hanyar kafafen labarai da wasu kafafe na cewa da Allah a rinka kula da kayayyakin gwamnati saboda sun san ka samu matsala to waɗannan da aka kusa ga wanda da waɗannan abubuwan su matsalar ta kai gare su kuma su matsalar ta ke gare su kuma Allah hakika mutane na ɗaukan wani kiran namu bisa ga sabi ɗin mun kai da kuma irin abun nan gani lallai wannan abin ya taimaka kwarai mutane sun hara fahimta na cewa lallai waɗanda abubuwa masu yin mancina gare su kuma sai an tsaya suna taimaka ma gwamnati wurin cewa lallai sun kula da su a kowannen gaskiya kokarin yanzu ga jama'a muna kuma ƙara godiya ga jama'a da Allah godiya bisa ga nasarar da aka samu ta wannan fannin.
0: Alhaji Aminu me zaka ce masakutan shauka min salama da kai yanzu?
1: To kuma kiran da muka kullun dai a ƙara hankuri an san ana kokari ƙwarai ko da yake a ce misali ba kai cimma 100% ga abin da aka so ba amma da ƙara hankuri da yadda Allah wannan gwamnati tana kudurin ganin cewa lallai matsalar ruwa Russia Benin Sokoto clean water Russia ingantacce masu tsafta sun samu ga jama'a gaba daya a ƙara hankuri bisa ga ƙarin da gwamnati yi duk da dai an san ba ta da yi sai ba dai Allah ya zama cewa nan gure commissioner wata a lokacin ruwa na jiya Sokoto Aminu Abdullahi.

kuma dalla masu warfa tana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bonifa kan mita 92.9 Usman Kilishi mun ga sakon gaisuwanka da fatan an yi sallar Juma'a lafiya godiya ta musamman da wannan waka da kuke nishadantar da mu da kuma sarki baki da sai sakon gaisuwa ta musamman daga Alhassan Nuhu mai Indomi inda yace a mika masa sakon gaisuwan sa zuwa ga masu kungiyar masu raron Bon FM kamar su Fatima Bintu da kuma wato sauran wato ƴan cikin wannan kungiya da fatan za ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan har misalin karfe 4:30 da yardar Allah

Jama'a assalamu alaikum mutanen Lagos musamman inda nake anan agege a Marcus. Jama'a ni Abubakar Bilhaqi ikon Allah ne ikon Allah kuma sai kallo. Jama'a ina nan ina ci gaba da aiki alhamdulillahi Allah yana biyan buƙatar bayansa mutane suna tawawarkewa ana zuwa daga anguwa a cikin Lagos waɗansu ma daga Ibadan waɗansu daga Shagamu waɗansu daga can Ogun waɗansu daga Kwara kai waɗansu ma daga Kotono suke shigowa nan waje na saboda jin labaran irin warakar da Allah maɗaukakin sarki yake yi idan an zo guri na. Jama'a ku yi hanzari, jama'a ku yi himma ku zo in dai kana da jinya. In har kana raba ɗaya biyu kana kokwanto kana summa amanu summa kafaru kar ka zo gurin Abubakar Bilhaqi. Ni da ayoyin Allah na Alƙur'ani nake aiki. Allah yake kama mun mutane suke tawawarkewa ake ta jin daɗi ake ta zuwa da godiya ake shi albarka. Ba daɗewa zan yi ba, wanda yake da niyya kai hanzari ka zo ka samu taimako na Abubakar Bilhaqi ikon Allah mai abun mamaki. In dai matsala ce ta shedanin aljanu, aljanu ba su isa ba, na fi ƙarfin aljanu da ikon Allah. Ina cire aljani duk nacinsa a jikin mutum da ikon Allah, baiwa ce Allah ya yi min. Mutane suna ganin aiki na a tauraruwa TV a Arewa Tantufo, a Hijira TV, a Wisal TV, a Rahama TV da sauran gidajen TV har na ƙasashen Larabawa. Gani na zo Lagos agege a nan unguwar Marcus. Matar aure ba a samu haihuwa ba, ku zo guri na Allah zai bayar cikin rahamarsa. Budurwa wadda ba a samu miji ba, ki zo Allah zai baki mijin aure in Allah ya yarda. Yaran da ke shaye-shaye, yaran da baya jin magana mai taurin kai har yana ɗauke-ɗauke, a zo nan agege Marcus in Allah iya da matsala ta ƙare. Ina yaran da baya tafiya, yaro baya zama, yaro baya magana. Ina wanda yake sana'a babu ci gaba, ka daɗe a yi wannan sana'a ba dace a kama wannan abu kama-kama ya zo ya lalace. Ku yarda da ikon Allah ku zo guri na a kan matsalarku da zuciya ɗaya, in Allah ya yarda kowace irin jinya ce Allah zai ɗauke ta. Ina nan a cikin agege a nan Lagos, a nan agege a nan Marcus, kuma jama'a tafiyata ta kusa, ba daɗewa zan yi ba. Duk wanda yake da ɗan uwa a wani waje yana da jinya ya aika masa ya zo, ina nan ina ci gaba da aiki. Ga lambar da za ku kira 0906430 8769 ko kuma 0708261
5176 ko kuma 0803820 7030.

kuma da Allah masu sauraro ba tan diyana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashi na usanin jere don bane fa kamita 22.9 ga sakon gaisuwa ta musamman daga Gado Nasco da fatan an yi sallar Juma'a lafiya.

A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awa iso ku lodo esu eni eko eni egbe. Awa bere pelu oruko Olorun nipa so pe Bismillahir rahmanir rahim. Oni je ojo nla, ojo jimo, ojo to lapole, ojo to lore, ojo odun fa wa muslimi ododo jaki jadu agba nla aye. Lo la fi ki a pe aku ola oni, opo e na la se ni oke epe. Bond FM 92.9 ile ise radio tun lo waju ta won to kun ton tele leyin na ni e tin gbo wa abiodun folo nso loruko mi adura na ni pe adowo to ma ba imoni wa je idumare oni gbe ku wa o lagbara eleda olohun ni fi ku omo sadanwo fun kaluku wa gbogbo wa omo na ni wa laje lowo awon obi wa awon obi wa na tun je omo lowo awon kan lagbara olohun lagbara eleda iku to yawo ni pa gbogbo wa la se idumare.

0: minutes of airtime and you don't have money to top up, out of data and you don't have money to top up. The GT Bank airtime and data loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GT Bank airtime and data loan.
1: Bond FM 92.9 náà la wa gẹgẹ bi a ṣe mọ pe ọjọ nla ọjọ oni la ma mu awon eto aladidun ti o ba ọjọ oni mu wa si eti igboyin to ba di ago marun ku isedun meedogun eto eto yin al idaya eti awon obirin muslimi ti won se agbateru e na ni e ma gbadun nibi ti won ti ma ko wa ba se ntoju ile ba se nse ni awujo ba se nto awon omo wa ati bi a se nse lawon ibi se wa gege bi obirin muslimi ta fi ma pepe soju ona ola o na ni al idaya dale lori ago marun ku isedun meedogun si marun bi marun ba ti lu betu muslim na ni to ti e ma gbadun ni bi ta ti ma pade awon stars awon olumo wa ti won ma da awon ibere lati na alquran alapole ati adita nabi wa muhammad pe lawon sunna ite pe won fi ma yanju gbogbo isoro atawon ibere to nko wa ni agbo goigoyi ago marun si marun abo na ni to abetu muslim to ba di ago marun abo a lo si eka ipolowo oja mefa ku isedun meedogun gba bolu sawon na ni eto ti o ma gori afefe nibi ti a ti ma mu awon iroyin ere idaraya wa si eti igbo wa awon ifosewose to ti waye ni aarin ose yi awon to tun ma waye ni opin ose ati ipo ti kaluku iko agbabolu ti won duro lori akaso idije ilu kaluku won se premiership lefe ni abi ligam 1 ati orisisi be lo to ba di ago mefa lo ni kongo ati lo si eka ipolowo oja lati lo mu awon ipolowo oja tani wa fun yin ago mefa bo jamiat sudai alasala tu ni biti ati ma pade awon baba wa ti won ma tun wa lenu se ton ma tun wa laye se ton ma fi wa pe agbodo gbe gege bi muslimi ni irepo pelu awon lesson mi tun be ni ayika wa ati bi a se ma se fe olorun fun ogbon iseju awon alasalasu jamiat sudai na ni won se agbateru eto ohun to ba di ago meje ku iseju meta eru olorun irun pipe ti eru olorun kan se onigbowo e na ni o ma de se ti gbo wa ton ma pe wa pe ka wa kirun ka wa sorire ka wa wo kola ka wa wo oko idera nipa pipe wa si irun tori un ti awaye wa se na niyan irun kiki olore oju gbogbo awon karakata ati itokuta nse na aye ka lo fun olorun ni wo e won ma pe wa si irun ni ago meje ku isedun meta bi meje ba ti lo iroyin agbaye na ni o ma de si eti igbo wa tamu lati ipinle ko wo awon ipinle gbogbo to nbe ni orilede wa Nigeria ati kilo nsele ni agba nla aye iyen laarin ago meje si meje koja isedun meedogun bawo eto wa sise ma lo fun sai ni e bo ba tun se nje a ma je ki egbo a ma gbe si eti igbo yin tori pe awa na ni ore araalu Bond FM 92.9 adupe be se n tete si wa ni le se wa
2: imo yara

0: 92.9 a ni awon asoju sulere consulting 1 ni ibi bayi ti a ni afun ola anfani pe eto selu nbo gbogbo ni odun 2027 pe be o ba le soro yan loju a le so ni eyin e won de ti wa won tin so daada nipa asofin won Desmond Olusola Elliot won shalaye pe ki si asofin to je pe won ori ni agbegbe sulere lo ngbe obi esulere ni won wa won de nse daada si awon ni sulagba ngba bi e ti gbadun gbogbo nkan ba ni baba e ti pe se power station fun yin ti na mona mona mo wodo yato si idakureku to wa tele pelu ran lowo awon ajo ti won je distribution company teni won tun ti se environmental program lori sisi to si je ki awon koto idaminu ko ma lo gerege nsulere won ti ru awon yan lagbara awon moto na ni e mo aworan wa ti won pin fa awon eyan yi ki wa ni eredi te fi wa bi bayi se o ti teyin lohun pe I ton se fun yen o ti to nsu lere ni te ma mo me si yen na
1: eye agba lo so pe te yan ba se gudugudu meje o yaya mefa pe ka tun kaki ka dupe edi pataki ta fi wa ni wi pe Honorable Desmond ti da ranking member awon to je pe awon ni odi ile asofinu awon to je pe awon ni ton ma pe number 1 number 2 number 3 ninu ile asofin awon na pe ni ranking member ko ti di ranking member o ti se gbogbo eleyi o ti lo ekinu ti lo ekeji ti lo eketa nigba ta ba tun fowo suwopo lati gbe won pada si le gbe ma sofin fun ekerin ti won di ranking member lagbara olohun awa ni gbagbo pe gbogbo le tari kekere ni o won se gudugudu meje ohun yaya mefa idi pataki ta fi wa ni e fun awon ara suru
0: ohun ti e so fa ni pe won o ti di principal officer
1: beni
0: won ti n ba ranking member lo bayi be ton ba wa di ranking to di principal officer mudumudu ijoba awara wa atu poju ti
1: eyin lo lotu ese lotu nkan ti a fi wa ni pe ki eyin ara suru le ke
0: ti aya ni do abele
2: lati
0: se atileyin fun
2: lati fi kun nkan ti ekeji mi so e ri pe nigbati oga wa right honorable Femi Gbajabi Amila tawon na bere nigba yen lohun won bere number 1 se first time second time third time nigba to di third time lawon na te nri pe mo ma ti di leader of the house nigba to ya won ni ka tun de won tun wale pe an lati ti won se yen tori nkan ti awon mu bo
0: ke ti won si waju
2: an lati ti won si waju nitori nkan ti awon mu bo sisuru lere o pataki o se kanpa gan nigba yen ni awon ara suru lere bi gbogbo wa awa tun wa duro pe yes atuyaya sita lati ti won ni eyin lati su won debe ni elekerin nigba tun won di elekerin ni won ja fun
0: speaker
2: of the house won pe ni abenugan ni federal sugbon gba ti olohun wa se fun won won debe ni speaker nitori pe aduro nduro wi pe ti suru lere to ba ti le gba speaker southwest na gba speaker ni e gbogbo ibi to nje lagos state ngba tun won de gba adupe fọlọhun yi pe olohun nse won de se jibiribi meje yaya mefa fun suru lere yi ta wa nso na ni e nigba ti honorable Desmond Olusola Elias phd ti awon na ni tori ti won ba ti di ranking ti won ti be principal officer awon na a le se ju lo siwaju ti gẹgẹ bi nkan ti baba wa tin se
0: ohun ti e n gbe o laso fa pe ta ba tu wa ye eyan tutun lo bayi ko ti le menu be o ko si ma kọkọ lo kọkọ keko na ji eyan to ti wa nbe ati mo enu ibe dada ohun ti e n gbe o ju lati so
2: be ni sir nitori pe kini ti e ba wo nkan to won pe ni oro oselu yi ati ijoba yi e ri pe teyan ba sinbe o sinbe na ni ngba ti won en kan ba sese de be nsin to wa ni ohun seye fe lo ko abd mi mo bi en se wa ni ti o ba ti si ni ss3 ba lo se fe je school private o le je senior private senior private ohun ni eni to ti wa nbi kan to ti wa nlewe to ti mo bo se nse to ti gbalẹ to ti mo nkan kan to de ti mo iwe yen daada
0: so nkan ti en ja fun ni bi eyin na se ma ni senior prefect legun ma so fi eko
2: lati suru lere
0: ti e kan ni jesi da support the motion
2: be ni baba
0: ti awon ese debe yo kokko safu die
2: eni to ba kokko debe a lo woran ni ngba ti oye yen ba fe se eju wa sun ki lo wa ba wa to ba bere nu nile ibi to ti wa wa ni a si nse lo ni olohun o a o fe ni surule en to ma ni a sese ibere ni a si nse lo ni
0: a fe bi ani pe alagba fe mi gbaja bi ami lati fi to yin lenu wo
2: o ti
0: wa fe ko ma tesi waju
2: be ni
0: o de je ka don ti awon ara ile na ti won a fe ba yin da si oro 07063161916 07063161916 ohun ti awon asu lere nso ni pe awon fe itesiwaju o ti sele laye Femi Gbajabi Amila to ye pe a wale esu mi se ah se wo nikan ni gba ta won de gboran ta won ti siwaju awon na ri gbogbo orule yin la pele won tun se esu mi lere
2: be ni o
0: bo yen to rule se lo nse titi bo yen titi na ko street light si a fi ri pe su lere nikan lo wa ni
2: Eko ni
0: oda hello eh hey, ori bete e tun wa pe 07063161916 07063161916 pe en to ba menu e na lo nse be nti won so ni pe Jomi just come JJC akoko safu die na nko to di pe hello
3: Hello,
0: I call you. I call you. Let him go.
3: Lawansu.
0: Where are we?
2: Kilo ko yin
1: sowo ko ifo won sowo ko yin
2: kilo ko
0: won la wan si la won tin won le fe foruko won se sahara won na bi pe won deye si enikeni won ni nte fe la won na fe
1: e se
2: adupe
0: hello
3: hello
0: oruko e pole tin pe wa
3: e ko le emi ni baba me popular person emi ni sule
0: baba amedi
3: se
0: en to menu e na lo ma se oro da bi awon egba moli sabi ni won ni ekini mo ni kon foro ihan mi igi pelebe ni won gbe le mi lowo ekeji mo ni kon foro ihan mi igi pelebe ni won gbe mi le mi lowo ngba to ma to bi eketa la se wa pe ah o ti gbianju mo yo eh boro le gbe ma sofin na se re niyan hello
3: hello emi mo ko pada ba be mi ko pada la to de jai
0: o da a gbe nsa
3: Okay.
0: Oro to ba kan ijo to ba kan lara a di kuku ni. Oda e seun. Oda gbogbo won ti won pe wole na won ni nkan te fe la won na fe. Orun to ba mu opo eyan na lo hun Eledumare. Olorun je ki ori be. Oda pe tu ni awon nkan die te tu fe so. Je pe alagba Desmond tu fi ndan Elon te fi ni afori aforun.
1: Lowo lowo ba se so. Ni akoko yi. Te ba n wa moto yin ni ilu suru lere. E ni di lati tanan lale o. Kini di gbogbo awon adugbo wa l'Olorun ti lo honorable Desmond Shola Elliot lati fi ina solar light through Lagos State lati fi ina solar light si every street especially the major street in Surulere.
0: Okay.
1: Wa moto ni ele to wa possible ke diju be le diju ke ba wa moto lo.
0: Eh afikun
2: ti e ba tun wo ti abade suru lere leni pelu ogun Olorun boya ta ba wo ni agbegbe mi ni street mi ti o ba sese aja ni prepaid meter gbogbo adugbo ni honorable Desmond Olusola Elliot lo ti gba prepaid meter fun lofe ti won de ntele gbogbo nkan to lo npa ina mona mona ti o ba ti ni isoro pa igbam ki e to ri nkan kan ki sun loru o ti debe o ti ba yin se ina ti ntan suru lere 24/7 suru lere light up suru lere ni honorable Desmond Olusola Elliot nje
1: e jo aro yin on the 21st of May ni idibo abele egbe APC le ta n pe ni primary e ba wa tuyaya ke wa dibo fun omo yin aburo yin egbon yin honorable Desmond Olusola Elliot ko le tesiwaju ribiribi to n se ni ilu Surulere.
0: O da horo na le ti gbo lenu awon asoju agbegbe Surulere lori akose eto nje yin na ni adugbo yin e ni awon kan to je pe eyin na n wo pe won se abi won tun se e la anfani lati wa soro lori eto yi to je pe ka le gbaradi fun ti eto ibo to n bo ka le di sibi to je pe o ma su eso rere fun gbogbo wa lekan si aki eyin asoju Surulere ti e wa si ori eto agbalada pe adele bare anokore akuya bi lekan si oruko ti
2: emi ni Alhaji Sherif Babatunde Ahmed
0: ateyin
1: Gabriel Abiodun Omotosho
0: ope pataki lowo awon olotu Adeyemi Adesanya Abiodun Ilugbaju ati olotu agba Alhaji Abdul Wahab Akoshile ope pataki lowo Botini Mutiu

bí mo ṣe pé bọ́ńdẹ́fẹ́ ń lọ nílùú tẹ̀mí yẹmi o.

0: Ekaabo pada akojopo iroyin agbe lo nte siwaju Bond FM 92.3 le tin gbo wa du pe e si nte ti siwa awon owo keta awon yajo sile mimo Mecca lati ipile Kwara ti won lo bi otalele edegbeta odi meta 557 na ni won ti koja lo si olede Saudi Arabia o lati kopa ninu ise Hajj ti odun yi nigba ti won ba awon alalaje alalaja o so ko to ri pe won gbura lo si ilu Mecca alagba Babatunde Idia ni ibi ibudoko Babatunde Idia Agbo International Airport o nbe ni Ilorin eni ti o je akowe ajo alalaje ati alalaja ipinle Kwara Alhaji Abdulsalam Abdulkadri ro gbogbo won lati bowo fun ofin o ki won ko ra won ni ijanu ki won si je asoju ire fun ipinle Kwara ati olede wa Nigeria lapapo Alhaji Abdulkadri to gba awon alalaja lamoran lati yago fun awon iwa to le tapo si aso ala ipinle Kwara to olede wa Nigeria won tenmo ise pataki lati wa ni irepo ki won se ra won lokan ki won ni suru ki won si ma gbora won ye nigba ti won ba wa ni ile mimo Mecca nigba ti won ba fe sise aji won akọwe agba ohun to ran won lati ri pe won bowo fun ofin ise aji sise ki won si gbadura fun ase yori olede wa Nigeria ati pe ka won na le ri ise ti won lo sise o ninu oro ti e en to je alaga fun ajo alalaja ipinle Kwara ojogbon Mashud Mahmud Jimba ro gbogbo won lati ri pe won gbiyanju lati je eni to ni ifojusun fun ise aji ti won lo se o o ran won pe layo o na ni won pada si orede wa Nigeria ise aji won yo je alogba alo wa fi sorire won si pada si ipinle Kwara ati orede wa Nigeria laya ti alafia awon alalaja na lo fi papako ofurufu Babatunde Idiagbon sile ni Ilorin nigbati won wo oko Mass Air ti o gbe won lo ni nkan bi ago mewa koja iseju mesan ni aro ti oni akowe si ijoba apapo orede wa Nigeria Senator George Akume ti woye pe o je ohun ti ko dara to fun awon kan lati ma soro abuku si Aare Bola Ahmed Tinubu papa lawon ile ise iroyin kan ninu atesode ti Senator George Akume fi sita oni awon kan won o mo bi won ti se npe oruko aare bo ti to ati bi o ti ye o salaye ipe aare na ni Olola Bola Ahmed Tinubu ti won si gbodo fi oye won GCFR si leyin ti won gbodo je ko mo pe aare ati adari awon jagunjagun olede wa Nigeria ni won o ro awon ile ise iroyin lati ri pe won pe aare pelu oye won bo ti to ati bi o ti ye ko ma ba di nkan bi igba ti a ntabuku aare Senator Akume salaye pe eli to n se ipo dandan tori opolopo awon iwe iroyin ati ile ise iroyin lawon ma ri lojojumo to je pe bi won se n ko oye aare ko tona iroyin ile okere egbe alatako ni olede South Africa ati adari won Julius Malema won ti pe ipe ki aare ti olede South Africa Cyril Ramaphosa koko re fi ipo re sile o latari pe won ni won ti gbe awon igbese kan eto je pe o tako ofin ati alale ofin ti olede South Africa won ni lati odun 2022 na ni won ti n se irufe wa bayi to si je pe gbogbo erongba awon alatako lati yo won nipo na ni baba na nbe gidi o won ni eleyi ti wa jeyo latari ipenija lori awon nkankan eti o sele ni kopẹ yi na ni won se npepe baba na gboro fi po re sile be ba gbagbe lodun 2022 na ni awon egbimo kan to je ti alaga ti won gbe kale ni won se laye pe aare Ramaphosa na ni o lejo je o lori esun ole ati idigunjale owo ifole kan to ni se pelu owo eti o lo bi egberun lona $500 $580,000 to ye pe cash ni o ki se pe boya won se yiwe kankan owo tara so se ni won ni owo ohun ni baba na toju sinu timutimu aga eto je pe ile won to nbe ni aroko lohun lohun na ni won lo toju owo ohun si o won ni fifewo ati sise afora bayi ipe o nilo ki are ko risupo e sile o pe eleri ki la tun wa nigbati gbogbo eyan ti mo ti are si n gbianju lati pe ile ejo joko lori oro won won ni awon igbimo eto je ti aladani ti won joko eri won ti to bi are o ba ti e fe ki ile ejo joko lori oro na eyin ara ajeji owo kan ogberu dori o agbajowo la fin soya eje ka jo fo so po lati gbogbo le iga o ki atoru na wa so pe egba akoko to wa nu elekan si ile ise akole kodoti ipile eko lo ma pe fu atutu alale eto ikole kodoti ipile eko pe bomo ba seri la se nsanu e agutu isi odun be ogbo isidikasi ka mo ogbo tutun lo ijoba ipile ko gbe igbese lati mu ki sisan owo ori rorun ati bibe gidina gbigba awon owo ti ko to lowo ara ilu tawon kan fi sara rindin ile ise asobode ile wa seto lati ma se lo takada mo o won ni gbogbo akosile awon bayi imu ero igbalode technology lawon fe ma lo bakan la mura pe adari egbe alatako lo lede South Africa pe ki are awon Cyril Ramaphosa kore fi po sile lori isele kan to ti sele lodo 2022 pe are awon se afowora owo ni ile ti won lo jale nbe o ope pataki lowo awon olotu Adeyemi Adesanya Pius Soye Motiu Abdullahi Abiodun Fọlọrun sele lo komi
1: ejimare lodiri ewa fakuko o
2: ejimare lodiri ewa fakuko
1: oba oke lodiri ewa fakuko o
2: ejimare lodiri ewa fakuko nibi kapede

0: top of abara jerol ikotun
1: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomade lagba olorbo ni so wa den ti o ma tiro a to nse afi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo tete ma bo sagbade wi marubu takebe lodo baba agba ti enbe to ba ti degan won no ah baba won ni itowo la ma du obe ah ki ngbokere ma du obe re ma ti foworo oye koko loju eyin egbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi bayin e dide fia e ma bo pia o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba agba ti enbe loju
0: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop of abara jerol ikotun
1: e wa ke wa janfani ewe ati gani afiji eyin na didi ke mabo kino nsi o kino yu elenu wahala ti damu oluwa nu agba re to ti fa isan boya ati rin dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara kuta itai jenje ni bi ni ele iwo si bi ni olorbo ni je ka wa rogun ofa ofa buruko ni ba wa fefe buruko ni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko sin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba sin bi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbaraje ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugba te ya ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te n be di loju
0: ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop of abara jerol ikotun
2: be baba agba te nibe di loju wa
3: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
1: e ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so e jori tan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se
0: e wo marua to nlo si abara jerol tabi te ba n gboko bo abara jero ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to yen le yasi number 20 Amoka Street dele ara bus stop of abara jero ni lu ikotun leko bi
1: ibe baba gba wa ero ba ni soro te le fi pe mi
3: 08068216859 08068216859
2: I'm married to you.
4: Fela ni kan play.
2: O ti aso la fe.
4: Hip hop ni te play jo.
5: Se yin le jo ni. En tiro, en tepa. E wa n da soro ijo.
2: Ah, de ronke lenu e. Emi ti so kanu ijo ale oni. E da yan mo.
4: E pele o. Ki lo fa to tonu?
5: Eh, baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
4: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lu egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa Olorun lo yo mi. Lowa n te koluba. Mo bo lowa ara sita. Oro si so mi jaga ara bayi atelese to han mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olorun gba wa lowo isan fini pamo awon afini sesin ide mi ja oju to ba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street dele ara bus stop off abarojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si ran egbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu

Dorikini. Ohun ti jọba n fẹ, ohun ni wa idu loke n fẹ o.

careful.

Ibadanila oluyole, eku kẹtu wọn, ọmọ ajalaruru.

0: Papa kan shosho ni fula ni fi dagba malu ninu bo atawo efun atawo ese won o tawo kiniun ateki ateke
1: aso ni nbe lara lagemo arambara ni tate ileke unlock ojoko eto ni benu apoti eto omo to mo kolo media concept okan ninu e ni leyi o omo kwara tata
2: ajibalagun le ma so kwara ni le mi ala
3: won pe irin isanko kan ni ele symbol igbomina niyan
4: olorun je ko bi mi da ise adura teyan mo daye gba ibi tan ba ti bi o yen ko se change mo
5: eni to ba so ninu osu apoya ko ni
6: awa ta wa lati ipinle kwara a ma lo lojojo
2: omo kwara tata
7: gbogbojo friday la go mejo apo ale leto omo kwara tata yo ma waye pelu Abdulwasi Salahuddin omo to mo kolo ta o ti ma sagbeyewo awon idagbasoke to wa lawon ilu kokan pelu awon ipenija to nkoju won a o ma gbalejo awon ojulowo omo kwara tata ni kan ni bond fm 92.9 efe ka so nipa ilu yin abi o wu yin lati ran eto yi lowo e tele wa lori awon social media handles wa @omotomokolo media concept

0: recognize certificate agbe si aja se ipo so baba de ka fe lo le gbogbo nkan to nje Kwara le ni ti ijoba to wa nbe yi deba egbe PDP lo gbe won wa gbogbo awon kan ta wa ti won build le lede loni egbe wa lo gbe wa ibi o daruko gbogbo e fun atun ni kini kan to pe ni amoni international diagnosis center ni bi to je pe o house diagnosis to je pe ni gbogbo Africa awon machine to wa nbe ton wa ra sibe ko ti si ijoba ipinle to ni to fi ma Eko atati gba ta gbe kini yen wa te ba tun wo efficient college to wa ni Ilorin ibi ti awon eyan ti nko bi won si ngun balu ati ri opolopo awon ti won je graduate institution yen ti won la milaka ni orilede agbaye le ni ara won ni miracle to win ni Big Brother Africa Big Brother Nigeria nigba yen ara won pilot to graduate nibe ni then te ba wa wo gbogbo light Ilorin to ba fo loke ti won gun balu wa si Ilorin ti won jade ni Ilorin gun balu lo se wa ijoba wa lo da airport ti gbogbo balu gba sile ni ni Ilorin ijoba PDP lo se renovation re awa la gbe lo international standard to fi di pe awon eyan le lo arch lati Ilorin ti won si lo bale si Saudi Arabia ijoba wa na lo se gbogbo e so ta ba wo gbogbo nkan to je ari musagbara to fi di ipinle Kwara fi je ipinle Kwara ti won ba yo awon project ta se kuro ni ipinle Kwara le ni ipinle Kwara Olorun ni je ka dawuro ari bi a ma pada CSA yin ni so but itun to wa nbe ni pe se mo pe ija orogun ko kin to boro awon ijoba to wa nbe yi won promise ara lu pe awon o se dada ju wa lo tori ni ba ti wa ani challenges kan ti won pe ni economic recession ni between 2015 si 2018 so ara awon kini ni won lo to je pe ni igba ijoba Buhari bi o ti defense ori bere yi o ti tade mi o
1: because if you don't borrow boy tell any pay inu mi do wi pe e fi kan ko meji e o da bi pe oro ohun o da lenu ni daada lagba Adewara e sugbon e je ka sare wo bayi papapa ka lai ti lara wa logun jina e so oro kan wi pe ijoba yin lo se agbe kale eto ile to mu ki ipawo wole to gogun julo ko waye ni ipinle Kwara so wa kan so pe apa eyi lati moro oselu pe apa adele fi o jabo logbo lo de ife so pe e pawo gba e pawo awo o si a je pe lakoko yen ijoba yin ni oruwo osu osise so won le de mo pe Kwara state pe state civil servant awon kan ya to bere bere yen
0: e se won lotu se ri oro won pe ari owo osu osise san ara awon iro ati jibiti ti awon to wa ni ijoba nsin ni ipinle Kwara ti won fi debe ni ni igba ti a n so iye ni pe mo n soro kini kan ti won pe ni economic recession
1: bẹẹni
0: oju gbogbo araalu naa ti lance won ti ri wipe asatigba ta n so ta wa ni ijoba between 2015 to 2018 challenges is nationwide ni gbogbo orilede Nigeria ta pe ni economic recession emeji ni Nigeria wo economic recession ni onda ijoba ologbe Muhammadu Buhari Olorun fọrun kẹ won now nigba ti won wo recession yi ye state yi to je wipe tele tele salary won ati running cost won ati gbogbo to fi n le 3 billion won fi n se apejuwe ni olorun
1: oye bo apelu yi
0: 3 billion ni ijoba apapo n san fun won lososu ebe o 3 billion ni won ti sanwo osu osise ibe ni won ti gbo oro pe awon fe se titi ibe ni won ti se na ni won ti se gbogbo kan to ba fe se fun araalu sugbon ni igba ti economic recession yi de agbara kaka ni ipinle mi fi pa 1 billion now e wa mo gbo state to ti wa ni deficit to je pe ni osu kan bi 2 billion yo fi san owo osu osise ti ijoba apapo wa fun ni 800 million se mo pe ati survive ru state be yen ma ni agbara te ba wa wo time yen dada ma wa put e si pe ni ijoba ipinle Osun ijoba gomina Ranfo Aregbesola lo wa nibe ngba yen to de je ijoba APC ni ijoba ipinle Oyo ijoba Ajimobi Ologun lo wa nibe ngba yen ijoba ipinle Eko nikan ati ijoba ipinle Rifa nikan tori pe internal generated revenue ti won ti gbe o ti pe tawon ti ni ta ti le da duro awon mejeji nikan lo lo ri owo osu osise san dede so sugbon to se leto ni ipinle Kwara ngba yen mo put esin esi lo wo record dada ni ipinle Kwara ngba yen I need about 2.5 billion losu lati san owo osu osise awa ni bi I think about 1.7 billion lati san owo local government owo osu osise awon local government ati subep mo so fun ni gbogbo ki yen lo wo record now ibati recession de owo to n wole si ijoba ipinle Kwara ati ijoba ibile ati ijoba

kin rokadun fun awon ti o ni aisan otutu aya aromolegun ofikin keke organic balm ni ki e bere fun e le pe ero ibanisoro won 08020567998 le kan si 08020567998

on ka bayi mani tagbe on kan ni taluko odi dere wo ni kan lo fote ni yebe yebe e ku le e kale e ku jo meji jo meta sala afi alaba yin o dagbara olohun oba mi edumare akoku ni lo lo fun odun yi pelu ase olohun oba mi edumare ama o ni gbogbo nta ba nse nire ajo eni eje akisara eje ma kisara tori pe won ni bo mo de ba wa jo ba subu awuwaju magbalagba ba subu awu eyin wo kini tumo nti wo leyin iyan ni wo pe ta ni wo mi leyin omode to subu to wo waju igbagbo re ni pe bi to n lo si jina ibi abasi bagogi won ni be la ba so kale yoda lagbara olohun oba mi edumare atore laye leto ibi abade lale etoni ibi ababatan de lale etoni a furi eti sibi kan ama eje ki dupe lowo supata nora to ran moju eje dupe lowo animo kai baba tapa awon le so ni gbowo eto yi Number 61 Santos Avenue, La Boulegba ni akale si. Eku kale jendili shewa.

Elekeji Uwa yuki Eleketa Ikuni uwa Ama Eyito wa jeleke ni